0: gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin sintay 3 pagaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni sayang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
0: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM again, Daughter City 93.7 FM. Okay, on time right now. We got 29 minutes after 8 o'clock. That's Miss Rob Daniel for you. Yes, it was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times sa inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bilin na! Ang Raptor Taxi, Analu. Nakikinig sa atin si Vincent Octubre. Maraming salamat sa pakikinig, ha. Mamahaw ta, Jason. Sige po. Sabi niya, follower mo na ako. I do follow you already sa Facebook page mo. Salamat po ng marami, ha. I'm Christine, thank you. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Si ang tawag dito? Sino yung nag-claim kanina? Si A. Ian Samuel pala yung nag-claim. May isa pang nanalo dyan sa may Xavier Compounded. Sa Carmen. Oo. Si PJ Bewang ng Zone 70 Xavier Compound, Carmen. Oo, nanalo din yan. PJ Bewang. Ganun din itong si Novi Lu Alimoncon ng Bayaba Zone 5. Congratulations also. Nakadaog po ni Ogbugas at Groceries, ha. Si Novi Lu Alimoncon. Ganda si George Oro ng Jericho Taxi. Congratulations. Nakadaogsad ka ang bugas at groceries. At si Riza Jacob ng Igpit Opol. Congratulations. Nakadaogsad ka ang bugas at saka groceries. Ganda din si Aileen Bangalon ng Barangay 31. Aileen! Ahan na ka. Ganda din si Josephine Lapasara ng Makanhan. Congratulations, Josephine. Nakadaogsad ka ang bugas at groceries. Ganun din si Ramir Mabaylan, na driver naman ito ng Normin Transco Taxi. Ramir Mabaylan. At si Valerie Joy Belgado ng Kugman. Congratulations. Mga nanalo po yan ng bugas at saka ng groceries. Punta kayo dito, dali. Para maklaim na ninyo ang inyong mga bugas. Ha? 31 after 8 o'clock. Ito na muna. Update muna tayo sa ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Asan ninyo natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason. Still, kanina galing po tayong Tablon. May kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo ng Kugman. May slow moving dyan, lalo na yung pag-approach mo sa Kugman Bridge 1 kasi hindi pa po naisaayos yung tulay. So may slow moving dyan. Hanggang nakarating tayo ng Gusa, yung Galaxy Gusa, at pupunta po ng Yarborough extension, may kaluwagan pa naman. Stopan ko lang po yung masasakyan dyan. Nagnating tayo ng Chemrito, Lapasan. Ganun pa rin, stop and go. Hanggang nakarating tayo ng dyan po sa banda po ng Marcos Bridge. Stop and go pa rin, pero may slow moving na dyan, Jason.
0: Ayos!
2: Kasi marami na po yung masasakyan sa lansangan. Kaya may slow moving na sa Marcos Bridge. Hanggang nakating tayo ng init si Kaswagan, ganun pa rin, stop and go. Magandang balita po dito sa banda po ng Bulwa, Jason, kasi maluwag ang Bulwa sa ngayon, Jason. Both sides ang Bulwa, papakyat at bababa. May kaluwagan pa hanggang sa ngayon, Jason.
0: Very good. May pasero ka ba sa oras na to?
2: Kakadlock lang dyan sa banda po ng Iltion. Dito na ako ngayon sa aking teritoryo sa Bloomingdale.
0: Okay, maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasalan na dalan ko ngayon. Nagpasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Ara sa ating ngayon, 34 minutes na makalipas ang alas 8 ng umaga. Lunchtime na, mga sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, ha, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo, may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatestify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or magdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI, Fair Trade Permit Number, FTEB 257576, Series of 2026.
1: Heart 92.7. 93.7.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: At Pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
0: Hold up, hold your horses. Aras natin 8:36. Kailangan ko ng lucky caller number 3. Number 3 para sa ating music travel love concert na sa darating na Biyernes. Dali na, i-dial mo na 0961-892-4927. Once again, be my lucky caller number 3.
1: Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 93.7 FM kaganda or Sir Idali 3.7 FM bukid on 8:45 hawak mo ang beat. Ito muna, mamimigay muna ako ng ano, hindi ng brief. Nang ano, ng ticket para sa MTL Music Travel Love Concert. Lucky caller number 3, nasa linya natin. Hello, good morning.
1: Hello, mayang buntag, Sir Jaiso.
0: Hi, magandang umaga. Anong pangalan mo?
2: Rowena Bernido.
0: Si Rowena, taga saan si Rowena?
2: Rowena po, sa Macanhan, Carmen.
0: Macanhan, Carmen. Uy, namahaw ka na, Rowena.
2: Mana, sir.
0: Mana. Ah, sige, bigyan kita ticket ha, pero sabihin mo muna sa akin, kailan gaganapin ang concert ng Music Travel Love?
2: It's coming Friday, June 26 at
0: 10:30
2: AM.
0: Ayun! Oo, nasabi mo na lahat. Congratulations ha. Mananalo ka na ng ticket. One more question. Ano ba ang radio ng heart mo?
2: 92.7 Heart FM, ang radio ng heart ko.
0: Yung congratulations. Marami pang ticket yan. Kaya na abangan nating lahat yan, ha? Marami pang ipamimigay na mga tickets. Ay, nako. Ikaw na lang yata walang ticket, eh. Congratulations sa inyo. O, eto naman. Bumabaha ng pa-premium. Bugas naman na tayo at groceries. Papaminaw, papaminaw, ha? Piliin na natin saan area tayo. Saan grabag sa'yo bubunot? Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Tablon! Hala! Mga taga-tablon! Paminaw, paminaw! Buno tayo! Asan yun? Ayun, oh! Ang address, Purok 5 Tablon. Ang pangalan ng taga-Purok 5 Tablon na nakadaog ng bugas at grocery sa oras na ito, Joshua Laguna. Joshua Laguna, congratulations. Nakadaog ka og bugas at groceries, Joshua. Ganun din sa ating first winner kanina, si Sherwin Makiling ng Gusa. Yun, congratulations. Magdala ng inyong mga IDs, ha, samantala. Ito pa yung mga pangalan pa ng mga nakadaog pa ng bugas at saka ng groceries, ha. Ito, pakinig mabuti, pakinggan mabuti. Si Rosebert Montero ng Makasandig. Rosebert Montero na Makasandig, congratulations. Ganun din kay Lonita Atonda ng Lapasan. Lonita Atonda ng Lapasan, congratulations sa kadaog sa kaog bugas at groceries. Ganun din si Kevin Oniejo. Kevin Oniejo ng Barangay 36. O, Kevin Oniejo ng Barangay 36, congratulations. Bugas o groceries din ang para sa'yo. Ganun din kay Aileen Gayohon. Aileen Gayohon ng Zayas Carmen. Congratulations, ha? At eto, meron pang isa, si John Claire Colis ng Landfill Zone 12 Carmen. Ulitin natin, John Claire Colis ng Landfill Zone 12 Carmen. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. Kalidahin din lang para makuha na ninyo ang inyong mga bugas at groceries. Sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Inihati dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:48, and for the final break ng ating programa, standby lamang mga sweethearts, ha, padayong giyapon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
3: Heart 92.7.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with Heart.
3: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM que quedan de oro y serie 93.7 FM porque no tanto minuto banco y su hábitat a la suave mira con banca ang motorela driver sa payabas si Edul Nelson Edulsa maganda ko banka sa inyo ha sige po mag join daw siya Edulsa Nelson Edulsa motorela driver maganda ko banka po Zang ng DC maganda ko banka rin maraming salamat sa pakikinig sina Michael Espinosa at ang mga kasama niya dyan sa may Xavier Compound Carmen. Shoutout daw sa kanyang pamangkin. Happy birthday kay Jasper Blaze Lanuza. Ha? Happy birthday to you. May isa pang nanalo dyan sa may Xavier Compound. Ah. Si PJ Bewang. PJ Bewang, oh, congratulations. Nakadaog sa itkaog bugas at saka groceries. Ah. Magpapaalam na po muna ako. Maraming salamat. At tabayanan natin ha, susunod na programa. Si George Puyan at si Dr. Hart para sa ating Music from the Heart program para sa ating mga paboritong mga love songs. Of course, i-follow niyo po ako sa aking Facebook page ha. Ang aking Facebook page at doon po yung mga hugot natin sa buhay. Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihang uy! Huwag kang masyadong gumamit ng salitang paasa. Aba, lima lang na kaletra, pero libo-libo na ang nabiktima. Mga sweethearts, have a great Wednesday. Panayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naglabas ang International Criminal Court o ICC ng mga panuntunan para sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa ICC, babasahin ang mga sakdal sa pagsisimula ng paglilitis sa Nobyembre 30, taong 2026. Inatasan ang prosecution na magsumite ng trial brief at listahan ng mga testigo at mga ebidensya bago matapos ang Agosto. Binigyan naman ng hanggang Oktubre 30 ang kampo ni dating Pangulong Duterte upang ihain ang kanilang mga pagtutol at ilahad ang pangkalahatang depensa. Sa kasalukuyan ay nanatili pa rin sa kustodiya ng ICC si dating Pangulong Duterte mula pa noong Marso 2025 habang isinasailalim din siya sa panibagong medical examination upang matukoy kung maaari siyang humarap sa paglilitis. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Good morning, Dr. Hart. Good morning sa mga sweethearts natin. And to all of you na nakikinig sa ating online application. Ang Hearts FM Philippines, magandang morning.
1: Yan, magandang morning sa lahat po ng mga sweethearts natin sa Cagayan de Oro City. Buong Misamis Oriental. And of course, buong Bukidnon. Mayad Haldao. Good morning, Mayo Buntag. Ayan, makakasama niyo na naman ang tambalang Dr. Hart and George dito sa ating programang Music from the Heart. On a great Wednesday, it's a midweek.
0: Midweek na?
1: Bilis naman ang panahon.
0: Sabi ano?
1: Kasing bilis ng tibok na aking pagmamahal sa'yo.
0: Ay! Gusto ba yun? Tsaka Dr. Hart, malapit na mag-Hulyo, parang isang linggo na lang.
1: Ayan. Oo nga, ang bilis ano.
0: Pang-July.
1: Parang kailan lang, eto na nga, nangangalahati na tayo ng taon.
0: Correct, correct.
1: Ang tagal na pala natin, ano?
0: Gusto ko yun.
1: Ang dami ko hugot ngayon.
0: Ugay.
1: Grabe.
0: Oo. Kasi nga,
1: para naka-recharge.
0: Naka-reset si Dr. Hart Oo.
1: Ayan, syempre, your favorite love songs will be coming your way for two straight solid hours. That's gonna be until 11 o'clock. And syempre, pag-uusapan natin, George, ang ating question of the heart. Ano ba yung ating pagsasaluhan nitong Wednesday morning?
0: Medyo mabigat ito, Dr. Hart, ha? Disclaimer lamang.
1: Bakit may disclaimer?
0: Disclaimer talaga. Mm-hmm. O, kailangan bang maghigante kapag nasaktan ka?
1: Ay!
0: Oh, kapag ba sinaktan ka ng taong mahal mo.
1: Huwag naman sana physical na gantihan, ha?
0: Oo. May iba't iba kasing klaseng ganti, mm-hmm. Di ba? Yung ngayon tinatawag natin, Dr. Hart, na may balik alindog program.
1: Ay, oo, yun.
0: Yun ang higanti na parang
1: open. Ay, dami kong kilalang ganyan. Nagda-diet na mga ganyan.
0: Nagpapaganda.
1: Nagpapaganda. Oo.
0: Nami-makeover.
1: Oo. Tapos bigla mo sasabihin, eto lang naman yung sinayang mo.
0: Correct. Diba? Ay! Diba? Pero yung iba, yung higanti naman talaga na parang gapangigi. Uh-huh. Alam mo yun, yung parang nanggagalaiti.
1: Uh-huh.
0: Yung pag-higanti. May sumasayaw.
1: Sumasayaw si Jason C. Naka-recharge din siguro ito malamang.
0: Oo. Feeling ko din.
1: Ayan, gusto ko yung ano niya kanina, yung paasa.
0: Oo.
1: Ang dami na nabiktima. Asa, ha? Yung ating question of the heart, sweethearts. Kailangan ba daw maghiganti kapag nasaktan ka? Nasaktan ka na ba?
0: Ayun.
1: Nako.
0: Nako.
1: Ayan. Marami dyan.
0: Correct.
1: Sige, pabot nyo sa amin ang inyong views, ang inyong opinion. And of course, ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Do text us through our text lines. That's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa ating mga online sweethearts, you can drop your messages and a comment dun po sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: 9:18 is our time. Frio coming in. Nakasakit naman ito. Hanggang dito na lang. You're in Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 933. And the time check is brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy. Ay, until I get over you. Kaya ba? Bago ako magigante.
1: Kasi, ano yung ano natin, yung question of the heart natin, George? Parte yan ng moving on.
0: Correct.
1: Kasama yun sa pag-move on natin from a failed relationship. Ika nga, di ba? Alam na, sinasabi natin dito lagi na yung pag-move on, eh talagang proseso yan. Hindi natin pwedeng ma-shortcut, hindi natin pwedeng madaliin. No?
0: Tama. Kasi yung pag-higanti, Dr. Hart, normal yun na maisip mo at first. Kasi nandun yung bitterness eh, di ba, naghiwalay kayo. So, once na nangyari yun, ang talagang susunod na feeling mo dyan is bitter ka talaga.
1: Hoy, huwag ka maging bitter dahil hindi ka ang palaya.
0: Di kasi, di ba, normal naman yun, di ba? Kasi naiisip mo bakit eh. Andun kasi yung mga tanong na bakit? Bakit nangyari to?
1: At may dagdong bakit din. At huwag ka manghinayang dahil hindi sa pagkain at hindi sa bagay.
0: Ay! Grabe ang hugot to din. Hindi ako nakasagang doon. O, di ba?
1: Di ba?
0: Kasi yung ano eh, paghiwalayan naman kasi, sabi nga nila, it's part of the relationship din.
1: Uh-huh.
0: It's part of your character development.
1: Kung i-coconnect natin yung word na paghihiganti dun sa nasaktan ka. Kasi sabi mo, di ba, yung question of the heart natin, maghihiganti ka ba kung nasaktan ka?
0: Yes.
1: Siyempre, natural lang yan, di ba?
0: Yes.
1: Pag sinaktan ka naman, maghihiganti ka talaga.
0: Correct.
1: Pero hindi naman dun sa negative na paraan.
0: Correct. Di ba,
1: na paghihiganti. Pakita mo na ang iba, ginagawa nga nila, dapat hindi siya affected eh. Ganun. Di ba? Kumbaga, ang isipin mo, nakalabas ka.
0: Yes,
1: doon sa sitwasyon na yon na hindi ka na masaya.
0: Yes. Or hindi na masaya yung partner mo. Nandun yung panghinayang, yes. Nandun yung mga tanong, yes. Pero isipin mo na lang na at the end of the day, kailangan mangyari ito. It's not only for him or her, kundi para na rin sa'yo. Diba?
1: Siyempre masakit pag dumaan ka dun sa ano, sa isang failed relationship tapos naghiwalay kayo, di ba?
0: Oo,
1: masakit na, naiintindihan natin yan.
0: Andun na tayo, sabi nga.
1: Kaya nga, di ba, part ng proseso ng pag-move on is you have to accept it na wala na kayo. And then you have to, anong tawag nito? Kailangan mong ipakita na strong ka at ibaling mo yung pagtingin mo ngayon sa sarili mo.
0: Sarili. Self-love ka muna. Nandun yung parang, kasi may tinatawag tayong emotional at physical at mental attachment natin doon sa tao. Doon, yun din yung nagpapasakit sa atin, Dr. Hart.
1: Ay, oo.
0: May mga ano pa tayo dyan, may mga denial stage pa tayo.
1: Sinasabi nga ng mga eksperto dapat you have to cut your communication lahat dun sa ex mo.
0: Correct,
1: diba?
0: Para
1: you start anew, ika nga.
0: Yes.
1: Umiiyak man kayo, umiiyak ka man, natural yan.
0: Correct.
1: Dahil masakit nga, di ba? Yung sitwasyon, sinasabi nga, it's okay not to be okay.
0: Correct. Diba? At saka, pagkatapos mong umiyak, pagkatapos mong maging bitter for a day siguro, I don't know.
1: Pero, ay, hindi a day yan, ha? Hindi ako naniniwalang a day yan, ha? Oo. Walang eksaktong ano yan, George. Walang eksaktong panahon. Correct. Walang timeline.
0: Correct.
1: It all depends on you.
0: Correct. It all boils down na kung paano ka mag-recuperate doon sa sarili mo. May mga ano yan, Dr. Hart, may mga parang dasal na parang, Lord, how to unlove this person?
1: Ay, ganun. May mga unlove.
0: May mga ganun kasi sobrang sakit na nito.
1: Hindi naman ganun. Talaga, no? Naniniwala ako, hindi naman talaga nawawala yan agad-agad.
0: Hindi, hindi talaga.
1: Kasi nga, di ba, nagsama kayo for how many years?
0: Yes.
1: Di ba, how many months?
0: Days.
1: May mga ganyan. Days. Oo. And you shared a lot of memories.
0: Correct.
1: Diba? Together.
0: Uh-oh.
1: And then suddenly, you will be building your own memories alone. Diba?
0: Yun ang masakit. Yun ang masakit.
1: Ay, nako. Pero dapat, ano, nawasak man yung bucket list nyo. Gumawa ka ng bagong bucket list. Na para dun sa mga taong nagmamahal sa'yo.
0: Correct. Do it with them. Yeah. Oh, you celebrate this.
1: Marami yan, relatives, family, friends. Close friends, di ba? Mga bagong nakikilala.
0: Correct. Lumabas ka dun sa shell mo para makita mo na hindi lang siya ang mundo mo.
1: Ayan.
0: May iba pa.
1: Sige, tingnan nga natin.
0: Ay, gusto ko to, Dr. Hart. Mm-hmm. Si Ate Miriam, sabi niya, the best of love songs na naman. Makamuni-muni na punta, ka-sweet naman ninyo, oy. Ang daming eto na nga yung sinasabi namin.
1: Thank you, thank you. Ayan, mula naman kay 3914. Good morning, Dr. Hart and Mom George. From Gales Family. Tapos sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Hi, good morning po sa inyo.
0: Ayan, good morning sa taga Manzanong Maramag. Magandang umaga po. Mm-hmm. Ayan.
1: 8973, sabi niya, nope, don't let your anger overpower your kindness. Silence is the best revenge. Let him or her taste their own medicine. Pray, let God do the revenge. Wow. Ang gaba di magsaba, sure.
0: True.
1: Ang karma di matagna.
0: Correct. Pasok sa banga.
1: Sabi nga ng texter natin, revenge daw is for weak people. So agree with that.
0: Correct. 6110 naman, a breakup is a breakup. Whether it had a closure or not and leaves a person with lots of pain, considering how you tried to explain, but fell on deaf ears. We are in this world, full of anger, hate, and bitterness. But a person who carries love and compassion, forgive and forget means letting go and move forward with peace. Forgiveness helps us heal emotionally, and forgetting the past helps you focus on the present and the future. It doesn't mean we accept wrong actions, but for us to live free from pain.
1: Ang sarap niyan, yung pain-free life. Okay. Diba?
0: Yung may peace ka sa sarili mo.
1: Hindi ba madali yan, pero alam ko kayang-kaya natin din. Someday, darating yan sa'yo.
0: Yes.
1: Asha, sige, paper messages coming. Ang bigat no kaagad nung kanilang mga statement nila. Parang may hugot talaga.
0: Correct. Ang dami niyo ngayon.
1: Ang dami nga. Sige, padala niyo po sa amin yung inyong mga reaction handed sa ating question of the heart sa ating text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And sa mga online out there, please do message us sa ating Facebook page. At may post din tayo dyan, ha? Yan sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: May post din, ha? Share ko din yan sa Dr. Heart-HeartFM.
0: Follow, like, and share na. Go na, mga sweethearts.
1: Oras natin, it's 9:42. We'll be taking a break and we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. 93.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Tada o makarelate ta.
10: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7. Heart FM.
12: Heart FM.
10: FM ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
13: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 9 more minutes bago po mag-alas 10 ng umaga. At yan, ang time check na yan atin po sa atin ng GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Parang ang sakit, no? Kapag nagiganti na, goodbye my lover na ba? That was James Blunt, the one to give us the hits, she says, or such as, you're beautiful. Grabe, na ano ako. Umalis ka sa akin, buyoy-buyoy. Anyways, George and Dr. Heart will be with you till 11 o'clock. Judges, music from the heart, ngayong midweek. Medyo mabigat. Mabigat na mabigat ang ating pinag-uusapan dahil tungkol ito sa pagiganti. Sabi nga, kung kailangan bang magiganti kapag nasaktan ka. Marami tayong nakukuha ng thoughts, ano, mula sa ating mga sweethearts. We go on from 2745. Have a great, beautiful Wednesday, everyone. And sa mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Happy San Juan de Bautista. Oo, San Juan de Bautista. No need magiganti kung nasaktan ka. Di ba ikaw ang ipasakitan? Sila raman ang magabaan. Kung gilabay ka og bato, malusi og pan. No need na mag-revenge, Char. Ay, sa'yo daw, Mr. Rider. Ay, Mr. Rider, ha? 9873. Sabi niya, hindi mo na kailangan na gumanti sa taong nakapanakit sa'yo. Instead, let them be realized of what they did is mali. All you have to do is accept the reality na nasasaktan ka talaga. And it's okay. Dahil normal lang yan. Pag nagmahal ka, just take it as a challenge to yourself on how strong you are. Hi, Ate Elizabeth Colong ng Zone 12, Upper Carmen. Shout out sa mga taga Zone 12, ha? Maraming salamat po. Ikaw ba? Gusto mong sumali at maki-join sa ating question of the heart. You text us at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now... make it 6 minutes bago mag alas 10 ng umaga. Magbabalik kami ni Dr. Heart with more of your favorite love hits dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online.
3: Hello po kayo, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart. This is Heart FM 93.7. Call 0917-891-3285 or 0920-980-0034. Or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
8: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You

0: 93.7 Heart FM, Bukidnon. I love this song from Mandy Moore. Iyak ka na lang ba? Kasi nasaktan ka. Sige lang. Ayaw lang pagpanimalos. So, di ba? Second hour na ng ating programa, Music of the Heart. With yours truly, George and Dr. Heart. Medyo makabagbag damdamin. Medyo emotional yung ating question of the heart kayong umaga. Kailangan nga bang magiganti kapag nasaktan ka? Or might as well, sabi nga ni Mandy Moore, iyak na lang bago ang lahat. Di ba, Dr. Heart?
1: Oh. Yeah. Yeah, kasi sinasabi natin kanina, it's okay not to be okay.
0: Correct. Di ba? Correct. Oh.
1: Dapat mo kasi ilabas yan. Huwag mo kasi kim-kimin, di ba?
0: Oo, kasi ang sakit kaya niyan, no? Bit-bit mo yung sakit doon sa loob mo, tapos hindi mo ma-express. Ang iniisip mo na lang, pag-iganti ako.
1: Ang napakalaking question dyan, paano ka mag-move on kung nandyan pa rin yan sa kaloob-looban mo, di ba? Na hindi mo na ilalabas. You need someone to talk to, di ba? A shoulder to cry on.
0: Ay! Sino ba yun?
1: Ito lang naman si Dr. Heart.
0: Oh, diba?
1: Oo.
0: Gusto niyo bang umiyak? Oh,
1: ah, diba?
0: Andito kami, andito kami.
1: Good morning, Arwan.
0: Hi, good
1: How
0: morning.
1: Are you there?
0: Good morning. Kasi naman, Dr. Heart, dun sa ating Facebook page, madami tayo.
1: Ang dami. Sige nga, basahin nga natin.
0: Marami tayo
1: dami
0: mga
1: ng comment.
0: Na nagsishare ng kanilang thoughts. Ito sabi ni Kat Makapundag Paklara. Sabi niya, minsan na ako nasaktan pero hindi na ako gumanti. Ganyan talaga ang buhay at love life. Pero yung partner ko ngayon, humanda ka, lagi mo ako ginagalit at sinusungitan. Shout out din sa iyo. Alam ko nakachurin ka ngayon sa bus number 4768 ng Orozco bus. Pag kami mga babae, magpaganda o gumanda. Naku, hirap pa naman makamove on usually ang mga boys pag nasaktan. Mm-hmm. Shout out din sa iyo, my partner Tidan, sa advance happy birthday on June 27. Shout out po kay Pao Talara. Magandang umaga.
1: Yun kasi minsan ang mahirap, George, di ba? Yung partner mo, be it girl or boy, no?
0: Yeah,
1: depende.
0: Yeah, oh.
1: Depende, both ways. Minsan kasi parang just to save themselves, tinatapon nila yung blame sa iyo.
0: Ganon. Diba? Defense mechanism yung Dr. Heart. Kasi
1: or dun sa partner nila. Uh-oh. Defense mechanism, right? So I agree with that. Uh-oh. Na parang, sige, malinis ako.
0: Ikaw naman kasi.
1: Diba?
0: Alam mo yung parang, kasalanan ko, pero ikaw naman kasi. Pinoprovoke mo ako yung mga ganon.
1: Yun ang mahirap. Magtatapunan kayo ng ano. Why not move on na lang? Diba?
0: Correct.
1: Ito naman mula kay Karen Torres. Sabi niya, kung ako nasaktan, no need nga mag-revenge. Just head up, hi, and pray for them. God knows everything. Siya na bahala sa tanan.
0: Ayun.
1: Yun ang pinaka-importante. We have to pray.
0: Correct.
1: Pray for guidance and pray for everything.
0: Yes, no? For forgiveness.
1: Yeah.
0: Ate Miriam Masera, for me, no. Di rin maayong magigante. Ipasa sa Diyos na lang o iampo ang tanan para na ay peace of mind.
1: Ayan. Wala naman kay Hazel Padaranga Salvacion. Sabi niya, good morning, Ma'am George and Dr. Heart. Huwag nang maghigante. Hayaan mo na siya. Dapat mag-move on na. Diba? Shoutout nga pala kay Totong Lokias. Ay, si ano to?
0: Si Ma'am.
1: And, nagsa-celebrate ng birthday today.
0: Happy birthday.
1: Si Toto. Nako naman. Dali lang naman kami. Tapos sabihan dito, pupunta kami dyan.
0: Ano oras po ba?
1: happy birthday ha kay Sir Totong Lokias. Ayan. Galing din sa Heart FM.
0: Siyempre.
1: Ayan.
0: More birthdays and years to come. Good health din po. Ellen Cano, yung sabi niya, for me, dili. Pero, ipakita na ko sa iya nga dili siya kawalan.
1: Ayun.
0: Maganda yun.
1: Minsan ang iba ginagawa nila, George, na parang hindi sila affected dun sa mangyayari.
0: Yes, unbothered, na sabi niya.
1: Ika nga, sinasabi ng mga experts at mga kakilala ko din, sinasabi nila, when you post dun sa social media,
0: Pupost
1: mo yung happy ka.
0: Correct.
1: Diba?
0: Yung parang unbothered.
1: Kumbaga, parang hindi ka affected with what happened.
0: Correct.
1: Yun dapat. Huwag yung mga sad posts ang
0: wag maoy.
1: Yun. Oo, di ba?
0: Pag yung mga maoy.
1: So parang yung nang-break sa'yo, yung nanghiwalay sa'yo, parang mag-iisip ngayon, wow, ayos yung life niya nung wala na ako sa kanya.
0: Parang naging at masaya to ah.
1: Oo. Parang ganun na rin. It's a form of revenge pero it's on a positive side naman.
0: Correct.
1: You're doing it positively.
0: Oo. Pero yun lang, medyo kasi yung ginagamit natin yung pain.
1: Mm-hmm.
0: Yun din yung parang pro ng pain, it's because you use it to better yourself. Pero, mahiganti nga lang kasi at the back of your mind, gusto mo ipakita sa kanya na wala, hindi ako
1: kalimitan pekado. Kalimitan kasi yung mga pinupost natin sa social media, lahat ng lahat ng sakit
0: correct
1: na nararamdaman natin. Diba? Why not change it into happy moments?
0: Positive
1: diba?
0: Lang.
1: Positive lahat.
0: Kasi nga, yun din nakikita ng mga followers mo, yung mga friends mo sa social media. Mm-hmm. Sila din, nagiging happy. Because na-affectuhan sila doon sa positivity mo sa iyong social media account.
1: Ayan. Asha, keep your messages coming. Ating question of the heart po yung ating pinag-uusapan today. For those who tune in late, ano nga ba yung George?
0: Kailangan bang maghiganti kapag nasaktan ka?
1: Ayan. Kailangan ba daw maghiganti kapag nasaktan ka? Message nyo kami sa aming text line sa 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And don't forget to follow, like, and share, comment, and message us sa ating Facebook page and po ating Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Ayan. May post po dyan, question of the heart. Doon po kayo mag-send ng inyong mga messages. 1027. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, hindi po tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Yung Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
10: Kamayan sa manungkan, sarap na balik-balikan.
11: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Somehow, it's going to be well. Yeah, Taylor Swift right there. And it's All Too Well. 43 minutes after 10 o'clock is our time. Still with Dr. Hart and George. And this is Music from the Heart on 92.7 Heart FM. Hi. Hello. Ang lalim ng aming mga hininga dito.
1: Oo. Alam nyo lang mga sweethearts. Kasi nga, alam nyo, kasi when it comes kasi sa pagiganti, Dr. Hart, very, yung idea ng higanti is very negative.
0: Yan.
1: Yeah, oh, negative kasi.
0: Yung word naman kasi pag-ihiganti, negative na agad yan eh.
1: Para kasi ang iniisip natin ng pag-ihiganti is parang selfish yun eh. Mm-hmm. You find it very selfish for you to think about revenge. Mm-hmm. Dahil nasaktan ka. Pero Naniniwala ako sa ano ngayon eh, yung tinatawag nating karma.
0: Yun.
1: Basta ba ihangad mo lang lahat. Tapos hayaan mo na lang, let time do its magic. And let the universe, bring back the kindness that you show to other people.
0: Para sa akin, George, ang pinaka-the best na paghihiganti pagkatapos ng failed relationship, no? Ang sinasabi natin, ay ipakita mo sa kanila na ikaw ngayon ay masaya,
1: yes,
0: matagumpay, at namumuhay ng maganda.
1: Correct!
0: Diba? That's the best way of revenge. Diba? Hindi ba natin tinatawag literally na revenge ngayon? Pero
1: sinangyari yun sa buhay mo.
0: Oh. Somehow, your way of getting back to them. Diba?
1: Correct,
0: parang,
1: correct.
0: Ito na ako ngayon.
1: Correct.
0: Yung mga nangyari sa'yo, you turn that into a positive learning and everything. Oh. And that will drive you na para maging successful ka.
1: Kasi nga, ang isipin na lang natin, Dr. Hart, ano naman ang magandang benefit noon kung makakahiganti ka? Pagpalagay na lang natin nakapag-iganti. Sige. Buta na to, ha? Na nakapag-iganti ka. Mm-hmm. What's in it for you? So, ikaw, satisfied ka ba sa iyong higanti na nakita mo yung tao na nasaktan?
0: Probably, that will just make you satisfied, no? Pero
1: for a while, siguro.
0: Pero, di ba, parang ganun ulit. Balik ka uli doon sa ano.
1: Correct.
0: Baka ikaw pa yung babalikan, ikaw yung pagtatawanan pa.
1: Correct.
0: Huwag naman sana mangyari.
1: Okay.
0: Ito muna, dami messages. Saan ko sisimula?
1: Yes.
0: Sherry, sana ko. Sherry Fuentes Francisco. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and beautiful George. Pabati daw sa mga kasama niya ngayon na si Kezaya at ganun kay Bebe, always listening. Diyan po sa may base camp, Maramag. Morning. Yes.
1: Sabi naman ni Maya Patinyo, hindi na, pabayaan na. Kung saan siya masaya, suportahan na lang, ah. Gusto ko yun.
0: Ayan. Sabi naman ni Marifel de Quito Ahes, hello, Sweetie George and Dr. Hart. For me, it's a big no. Poging Dr. Hart. Oh, sige. For me, it's a big no. Paghihiganti is kasalanan sa Diyos. Wala kang peace of mind yan at hindi ka magiging masaya sa buhay mo. For me, ipag-pray ko na lang yung taong nanakit sa akin. Si Lord na bahala sa kanya. After all, karma is real. I'm so thankful to our Almighty God that He gave me a man that truly loves and care for me and for what I am. And I'm proud to shout it out to the world that I love Him so much. I love you palanga, Rainier. Ayan, sabi niya, I love you, Heart FM, mga radyo ng heart ko.
1: We love you too. Sabi naman ni Ate Jean Garcia Canya, ang paghiganti ay wala sa ating mga kamay. Hindi ako naghiganti, inayaan ko na lang ang panahon na humusga. Bahala na poong may kapal sa taong nakasakit sa akin. Nagdadasal na lang ako sa Panginoon. Nabigyan ako ng lakas upang lumaban sa buhay tuwing ako'y nasasaktan.
0: Yan. Wala naman kay Marilu Abrigenia or Abrigenia Simbahon. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Guapa George. Pakibati daw sa mga pretty friends niya na sina Shelton Nazil, kay Gian Ray Abesha, yan, Anjo Leucor, yan, and all the Sama Kami Incorporated family. Hi po sa inyo. Mga musikero to.
1: Yes,
0: diba?
1: Sabi naman niya, huwag na magiganti, aksa yan ng beauty. Pakita mo na lang na after all that, here, you're shining like a diamond. And no time for drama, you're not living in your past.
0: Shine bright like a diamond.
1: Rihanna.
0: Sabi ni Ogel, yes. Delikado naman to. Sabi niya, Chardy, oy, exhale, inhale, ragud. Umani mo sila.
1: Medyo violent.
0: Medyo violent. Kailangan namin ni sensor.
1: Oo. Sabi naman ni Neil Vincent Simbaon, Dr. Hart, para sa akin hindi na ano ba makukuha mo if ever nga nakaganti ka.
2: Uh-huh.
1: Fulfillment siguro but still you are unsatisfied. Why? Kasi gumaan nga yung feeling mo kasi nakaganti ka sa taong nanakit sa'yo. Pero hindi mo pa rin mababago ang sitwasyon. Mas lalala pa yan. Isa sa naging reason kung bakit may mga tao nagigante, kasi gusto rin nilang maramdaman yung sakit na naramdaman nila doon sa taong nanakit. Pero hindi lahat ng success sa ganoong paraan. Kadalasan sa nangyayari, yung nagigante mas lalong nasasaktan. Isa rin akong biktima ng cheating na yan. To tell my story short, based on the topic, naghiwalay kami ng partner ko dati kasi nag-cheat siya habang ako nagtatrabaho. After we broke up, some of my friends told me to get some revenge para dun sa guy na nang agaw, pero hindi ko ginawa. Unang-una na pumasok sa isip ko na siyang magsisilbing ganti ko sa kanya ay bumalik sa pag-aaral. Diba? Hindi siya totally naganti kasi hindi ko naman ginawa yung sakit na pinaranas niya sa akin. Gusto ko lang na makita niya kung ano at sino yung sinayang niya. It's easy to say you want revenge, but the consequences of your actions might get you hurt more. Kasi papasok na yung galit o guilt dahil sa ginawa mo, and syempre, mas lalong tatagal na makaget over ka doon sa tao. Masaya na siya habang ikaw hindi pa nakakaubos. Oh, mahirap masaktan at mahirap rin tanggapin na sinaktan ka.
0: Page 3.
1: Pero sa una lang yung sakit. Although hindi mo na naanlab ang isang tao, but you'll get used to it for not having. Walang revenge na nakakabuti sa isang tao. Ayan, it makes even worse. After all, kapag sinaktan ka, choice nila yun. Always know your worth and don't waste your energy to those people. You deserve better na hindi ka sasaktan.
0: Ah, grabe.
1: I like that.
0: Si Neil?
1: Si Neil. Neil. Teka lang. Neil Vincent Simbaon.
0: Ayun. Grabe. Haba naman yung kanya. Oh. Talagang nilahad na lahat.
1: Correct. Diba? Pati yung story niya.
0: Oo, yung story niya. O yung mga ganyan, ha? Pag meron kayong mga story na ganyan, yes, na medyo masakit, na hindi nyo kayang i-share dun sa mga friends ninyo, you can write it to us. Yes. Ha?
1: Correct.
0: Malapit na po yan, yung Dear Heart. Ayan, binabagit ko na dito, ha? Abangan yan. Yet we're calling for letters, ha? Mga experiences nyo sa buhay. Ano ba nangyari sa buhay nyo? Masakit ba? Masaya ba? Na diba? Tinatanong lang namin, kumusta na ba ang heart mo ngayon? Diba?
1: Parang may outlet din kayo.
0: Oh.
1: If you want, you can remain anonymous.
0: What yeah, yeah. Hindi naman namin babasahin yung pangalan nyo. Kung gusto nyo, ha? Pwede nyo sabihin doon na PS, huwag na sabihin ang name ko. Sige, gagawan namin na ibang pangalan yan.
1: Correct.
0: Pwede nyo, okay na ba yung email natin?
1: Yes, email natin. DearHeartFM927@gmail.com.
0: DearHeartFM ba? Or yes. DearHeart lang?
1: DearHeartFM.
0: DearHeartFM@gmail.com. Ayan, pwede nyo i-send ha. Pag medyo, gusto nyo lang ng outlet, di ba?
1: Correct. Na-excited na kami dyan. Excited
0: na
1: ako dyan.
0: Yeah. Si Sir Nonoy Dems at ng lahat ng PNP DEGSOU, good morning po sa inyo.
1: Ay, maganda umaga po mga sir.
0: Maraming salamat for listening always.
1: Thank you.
0: Araw-araw. Papabati din daw, happy birthday sa dalawa niyang pinsan, si Dongi and Juan Paulo Ponlaroche.
1: Good morning.
0: She's coming from Amkring. Happy birthday again, Dongi and Juan Paulo Ponlaroche.
1: Yeah. Ito lang, konting hi and hello tayo kay Nelson Idulsa ng Song for Bayabas, isang motorella driver from 4396.
0: Yeah. And good morning to also to R1. Hi to you. Thank you for good listening morning. Always. Ayan, dala-dala niya yung heart lagi. Ingat always. Oras natin, 10:51 in the morning. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7. Big
4: shot, big shot. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
6: Halina't magmakabuhay.
2: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
13: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
14: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
15: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
12: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
14: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
15: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
12: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: let her go.
1: 92.7 Heart FM, again the Auto City, and 93.7 Heart FM Bukidnon. Let her go or let him go. Diba? Don't dwell with those persons na nagbibigay ng heartache sa inyo.
2: Correct. Dr. Heart, by the way, that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na nutrisyon, 2 times na inom, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na.
1: Yo. You only need the light. Aras natin, we still got a minute na pala after 11 o'clock. Akala ko wala pala sa 11. Dahan, sige, bilisan na natin to. Ang daming messages, grabe.
2: Sorry, grabe.
1: So overwhelming. Ito mula kay 9873. Good morning, Heart FM. For me lang is hindi mo na kailangan gumante sa taong nakapanakit sa'yo. Instead, let them realize of what they did is mali. All you have to do is to accept the reality na nasaktan ka talaga. And it's okay lang, dahil normal lang yan. Pag nagmahal ka, just take it as a challenge to yourself on how strong you are. Yan. Mula kay Elizabeth. Yan.
2: Ano sabi pa niya, Dr. Heart? Naisip ko lang po, Heart FM, ang nangyayari. Uy, kay Rene, na-fit talaga.
1: Ngayon
2: yung kanyang libing. Sa question of the heart ninyo, at insakto ngayong araw na din ang libing niya. Mm-hmm. Ayan, ang super na nasaktan na halos buong Pilipinas ang gustong makaganti sa mga taong nanakit kay Rene po. Mm-hmm. Na-realize ko tuloy na hindi lahat na nasasaktan ay hindi na magiganti. Dapat, kung anong sakit ang ginawa nila, yun din ang gawin sa kanila. Just saying.
1: Ito naman mula kay 9623. Sabi niya, good morning, Miss George and Dr. Heart. Sabi niya, hindi na need na gumante. Babaan lang yan ng level natin na magaganda.
2: Gusto ko yan.
1: Seryoso, no need na daw mag-revenge. Maging happy ka na. Nawala siya. Umangat ka, mag-heal ka. Ang tawag dun is living well is the best revenge. Galing kay Nate. Video. Hi, Nate.
2: Hello, Nate.
1: Kumusta ka na? Long time no here.
2: Ito naman, Dr. Heart, kay 4699. Uh-huh. Shout out sa may Santa Ines shop, og sa tanan, Santa Ines Taxi, sa driver nila na si June Fox, si Camilio Renato Al Fox, and June Kabatayag, sa young wife na si Winnie. Salamat po. Thank you so much.
1: Mula naman kay, saan ako? 1061. Sabi niya, good morning mga mahal sa buhay, Dr. Heart and Sweet George. Ang sarap naman nun.
2: Oh,
1: dami
2: you.
1: Nagmamahal sa amin. Diba? Sabi niya, oo, balos dyan, di ka sugot. Sabi niya, happy tao, dili na. Kailangan magbalos-balos. Kaya kung mubalos ka in the future, magbalik-balik ra ang sakit. Let it be. Maulian ra ka, inom lang og.
2: Ang galing nun ah.
1: Buti na lang, ano namin? Advertiser namin to. Sabi niya, inom ka na lang og makabuhay plus.
2: Diba? Oh. 86896 naman. Ayan, greet lang sa may Salusot family and Vilade family from Mars, Nondiha. Maraming pong salamat.
1: Thank you. Mula naman kay 7234. Sabi niya, good morning, Dr. Heart, and blooming pretty George.
2: Gusto
1: ko yun. Shout out daw sa lahat ng staff ng Madonna and Child Medical Center. Uy, mga kaibigan natin dyan.
2: Good morning.
1: Especially kina Wilcito Zalzons, kay Chris Liendo, to Bernard Batubato, and also to Ruel Takalinar and Mark Abbas. Yan naman po'y galing kay Ron Valdez. Sabi niya, morning, Mami Marilyn. Wala binakita kahapon kaya nag-break.
2: Ay, sayang. Uy, speaking of, ayan, good morning din kay Ma'am Sarah at ka Ma'am George.
1: Ay, oo. Good morning. Mga taga Madonna and Child Medical Center.
2: Hi po,
1: good morning.
2: Salamat.
1: Ay, meron pa ba?
2: 9623. Uy, may response sa'yo si Nate. O,
1: ano
2: diba?
1: Ano sabi ni Nate?
2: Maganda gyapon siya.
1: Sabi niya, gaanto sa tantong kagwapa.
2: Ganon. Gusto
1: nga. Tagal na ka hindi nagme-message.
2: Correct. Only
1: sana okay lang kayo.
2: Yes.
1: Ayan, ito na. Oras na para mamigay tayo ng bigas at ganun ng groceries. The prices rise. Overload na. Ayan, isang winner na naman. ang mananalo ng bigas at ganun din.
2: Yun sa ating groceries. So,
1: sige, paikot tayo, Roleta, George.
2: Let's go.
1: Alright, saan kaya titigil? Ayan, palakasan niyo mga radyo, ha?
2: Dr. Hart, dito na patigil ang ating ruleta sa Barangay Bonbon.
1: Barangay Bonbon. Okay, buno tayo mula sa dropbox ng Barangay Bonbon. George, do the honors.
2: At eto ang ating nabunot mula sa Barangay Bonbon. Uy, raagas ang kanyang address.
1: Ay, oh. Ay lagi tayo dyan.
2: Oo. So, congratulations kay Jackie Lou Cartagena.
1: Nang Raagas, Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City. Congratulations po sa iyo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Kalina, claim na yung papremyo. We're located at the 5th floor of Fico Admin Building and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
2: Ang ating The Price is Rise Overload, iatid po sa atin ang Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Magbabalik pa kami ni George. Final set, ha? Huwag kayong bibitaw. Dito lamang sa inyong Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
0: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: With the hits, this is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Hay, ang sarap ng ganyan. Yung mundo natin puno ng pag-ibig.
1: Ah, diba?
0: Sponge caller right there. We got 10 minutes after it, 11 o'clock. And... overtime na talaga.
2: Tama nga naman si Sponge Cola, Dr. Hart. Kung pag-ibig nga lang naman.
0: Ay naku, walang mananakit. Ay, walang saya. Masasaktan.
2: Ang saya ng kalibutan. Ito patingin ko lang, Dr. Hart, si Mami Marilyn. Hi sa iyo, Mami, nakikinig. Sabi niya, para sa akin, sali daw siya sa thank you, OTH. Kung nasaktan man ako, tatanggapin ko na lang nang walang pag-iisip ng anuman, kundi kakayanin kong hanggang saan na walang pag-iisip ng masama tulad ng paghiganti. Ipapasa ko sa Diyos o ipapasa Diyos ko na lang.
0: Papasa Diyos. Oh. Kaya lang ipapasa nun.
2: Pasensya po. And I have to pray to God na bigyan kami ng peace of mind. No regrets and keep moving on. Si Lord nang bahala. Thank you, Mami. Love you. Miss you.
0: Efren Uwayan, maraming salamat for always listening sa Heart FM. Happy Wednesday sa inyo.
2: Si Demsoro Bless, mayong may buntag Dems. Uy, nakisali, Dr. Hart. Oh, sabi niya para sa kuha, dili na. Kapag nakita niya na masaya ka, mas maayos at mas gumanda ang buhay.
0: Ayun.
2: Oo, kahit wala na siya doon, mararamdaman niya na wala naging epekto sa tunay mong halaga. Mas masakit yan kaysa anumang gawin mong ganti.
0: Ayun.
2: Very good.
0: Wala naman kay 1954. Sabi niya, good morning again, mga ka-heart. For me, dili na kailangan na mag-revenge. Ipasa Diyos ko na lang ang lahat. Si God na bahala. At di ako nabigo. Binigay ni God uli sa akin ang mahal ko dahil di ako nagtanim ng galit. Ayan. Di ba? Pray lang. Pray lang ang gawin para may peace of mind tayo.
2: Tama naman. Hi to Sir Marlon Cabales sa may Agusan. Eto, batiin ko lang kasi nakikinig sa atin ng Heart. Asa na yun siya? Eto, ay yung ano, yung katukayo ko.
0: Mm-hmm.
2: O, kasi si Kuya Bods, ayan, may pinapabati sa atin.
0: May pinapabati? Oo.
2: Hanapin ko lang sa
0: git. Taga Corrales yata yun.
2: Oo.
0: Oo, nakikinig ng Heart FM. Ang lakas-lakas.
2: Oo nga.
0: Oo. Ano na yan?
2: Hindi ko lang. Ito, basta yung kanyang ano.
0: Basta yung tindahan dyan sa may Corrales. Oo, nakikinig ang lakas-lakas ng Heart FM.
2: Yes.
0: Maraming thank you for listening. Ito mula kay 2745. Sige, habang hinahanap mo. Sabi niya, every pain that you feel, only prayer can heal.
2: Hanap ko na, Dr. Hart. Tukayo ko nga si George Galinada. Ayan. Nang Balikod. Ayan, Street. Ayan. Baculio Street pala. Maraming salamat. Thank you so much for listening.
0: Sabi naman ni R1, puno naman daw talaga ng pag-ibig ang mundo natin eh.
2: Okay.
0: Ah, di ba? Ingat ka lagi.
2: Spread, sabi ko nga lagi, spread love.
0: Yun.
2: And not virus.
0: Ah,
2: so
0: diba?
2: That's it. Nararamdaman natin ngayon.
0: Asya, tayo magpapaalam na, George. Ikaw babalik mamaya.
2: Mamaya, dear heart po tayo, alauna hanggang alas 3.
0: Ayan. Huwag na siguro, hindi na kailangan mag-revenge na yan, di ba? Basta importante, ipakita mo na masaya ka. Yun yung sinasabi ko kanina, di ba? Magiging successful ka at may peace ka. Yun lang. Papaalam na po kami. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang messages. And of course, those reactions talagang very overwhelming. Natouched kami sobra. Dami nagme-message na sa atin talaga ngayon. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi. Lagi pong makinig ng inyong Heart FM. This has been your Dr. Hart.
2: And George.
0: Manatiling nakatutok sa Heart FM. Susunod na po si Harvey Stone para sa programang Heartbeats. Ingat lagi. We heart you.

0: 92.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya, tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:56 na po ang oras natin. At saka, dito na po sa linya natin, ha, yung nakapasok na maswerteng caller natin. Alright, tanungin natin kung makasagot ba siya sa atong mga question. Hello, good morning! May unto na di ay, kisa ni Paliho! Hello! Hello! Hello! Oh, lakasan mo yung boses mo, di kita marinig! Hello! Check muna natin dito, ha? Okay, how about that one? Sige, hello!
1: Hello, magandang tanghali po!
0: Ayun, magandang paniunto sa iyo mo. Kisa ni Palihog, can I have your name?
1: Si Irene Tumanda from Makasandig.
0: Irene Tumanda from Makasandig. Oy, silingan siguro ni Nato ay. Asa repeat niyo sa Makasandig?
1: Dinarepeat
0: nila Galgao Store. Oh, katultulan. But anyway, congratulations daan ha, nakasunod ka. Ready ka na ba sa atong question?
1: Ready na.
0: Alright. Very easy lang yung question natin ha. Saan at kailan gaganapin ang concert ng Music Travel Love?
1: June 26, 2026, Atrium Ikay.
0: Very good! Congratulations to you! Nanalo ka po ng ticket! Kuwada yun, ha? Ani lang kadali sa mong istasyon. Located tayo sa ikalimang andana sa Pico Admin Building. Dito po yan sa may Vimento Boulevard, Ilaya Carmen. Tapat lang ni sa West
1: Thank
0: City
1: you.
0: Central School, ha?
1: Thank you, sir. God bless.
0: Alright. Anyway, one last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Like Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
0: Very good! Tarog Squila, bye-bye. Congratulations once again. There you go, mga sweethearts, ha. Isa sa ating mapalad na winners ng ating palibreng tickets sa concert ng Music Travel Love. Ngayon na pong Friday yan. Kita-kits tayo. Babalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say that one taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang bedside, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: With heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Kinikayat ni Barangay Ecological Solid Waste Management Coordinator Priya Casino Takandong ang publiko kabilang ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps na makisa sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran sa pamamagitan ng wastong paghihiwalay ng basura. Ayon kay Takandong, ang simpleng waste segregation ay nakakatulong upang mabawasan ang dami ng basura dinadala sa sanitary landfill na makakatulong naman upang mapahaba ang kapasidad at buhay ng pasilidad. Aniya ang maayos sa pamamahala ng basura ay may kaakibat ding benepisyong pangkabuhayan, lalo na para sa mga junk shop operator at waste collectors na umaasa sa mga recyclable materials. Nanawagan naman ang opisyal sa mga residente na patuloy na makiisa sa pagpapatupad ng tamang solid waste management para sa mas malinis, mas ligtas at mas maayos na komunidad. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello ka makabuhay, kumusta? And welcome sa atong tulumanon sa kaoras. Again, makat-on ka na usab. Sa daghang mga butang, daghang mga hisgutan, at taw-tawd lamang labi na sa atong mga produkto. Huwag nga itong pagpanambag sa atong sender later sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asia. Patawa ka ng babayaran! Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. Og bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naanihang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko?
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio o ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Bigyang salamat ka makabuhay. It's a brand new day. It's a brand new life. Diyan agay. Matakong mangko eh. Ni-react man ang microphone ng akong odir. Mitang i-welcome sa atong tulumanon ka makabuhay. Swerte ka tungod kay makabati ka na usab sa daghang mga information sa ato ang tulumanon. Sa imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
0: dili na ikalali.

Dear Lady Badud, pinatuloy ko naman po si Monette nang dumating siya. May damdamin pa rin naman kasi akong espesyal para sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagtataksil sa akin noon ng makailang beses, mahirap pa rin siyang kalimutan dahil may anak nga ho kami. Nakiusap po siya na magpalipas lamang ng gabi sa bahay para makapiling niya ang aming anak. Sinangayunan ko naman Lady Badud, tutal may bakanting kwarto naman sa bahay. Doon siya pansamantalang nakitulog.

0: Salamat sa pagpadayon mo na ako sa kanikong Pinoy Anandelo.
1: Karong gabi ilang ang gisulti mo, Munet?
0: Ang imong kapuyo, dili ba niya kiniikasuko?
1: Wa pa siya mahibaw nga ni Aka, Munet. Pero nakasiguro kong makugang siya niining imong paghiabot.
0: Ikaw ang tag-iya nining bayar, Delo. Ikaw ang magbuot kung kinsa ang padayunon o papuyon mo dini. Dili ba?
1: Pero kinahalang pangayuan ko siya opinion sa tanan, Munet. Respeto ang tawag, anak.
0: Oh, Delo.
1: Miamin ka ba ni Mama mo, Juno?
0: Huma naman pa. I miss you, Juno, anak. Imposible.
1: Juno?
0: Sagdi na lang, Delo. Nakasabot ko sa tong anak. Dili sa yon para niya ang akong pagbiha ug ang dugay kong pagbalik. Pa, masuko si Mama Yuri kung maabtan na siya din eh. Oh.
1: Juno.

Inilibat at hirap po ako noon na ipagtabuyan si Monet. Naaawa ko sa kanya noon. Yan ay bukod pa sa namimiss ko rin naman siya. Asawa ko siya at walang masama riyan. Kaya po lamang Lady Batod, kailangan ko rin namang isa sa alang-alang ang pakanan ni Yuri. Hindi naman po kasi maaring baliwalain ko siya at ang pagkakataon na maaari siyang masaktan. Pero wala akong choice kundi hayaang magpalipas ng gabi noon sa bahay si Monet.

0: May tao nga may ukupar sa bakanting kwarto. May bisita, Delo?
1: Duna, Yuri. Kuan,
0: wa ka man misulti. Nakapalit man lang unta akong dagang pagkaon para sa bisita.
2: Salamat. Pero wa na ka na kinanglana.
1: Oh, siya ang bisita nga may abot, Yuri.
0: Ang imong asawa.
1: Yuri, I'm sorry.
0: Wa kami text kami abot siya. Wa na lang gid untaon ako mi pauli dinhi.
1: Ang gusto ko nga magkasulti kamo.
0: Wa kami anging sultihan, Delo. Wa kami business sa usag-usa.
1: Dili ko gusto magkaaway kamo. Ang gusto ko civil lang. Dili ko gusto gubot.
0: Wa ko mangita gubot. Pero ang kunan ko, nagselos ko karon.
1: Yuri,
0: mahal ni mo siya hangtod karon dili ba? Kay gipadayon mo siya og anhi pa patulugon.
1: Yuri,
0: nga ano ba gipadayon mo pa man siya?
1: Mihangyo siya.
0: Giganaan ka.
1: Gusto niyang ikauban ang bata.
0: Mo overnight it siya din eh. Tingali dili lang kay ang bata ang iyang ikamingawan.
1: Yuri, Yuri, mahimo ba? Unreasonable ang imong pagselos. Asawa ko si Monet. Bisan buwag dami pero angay paghihapon nga mo adjust ka.
0: Dili ko gustong ni Asya. Papahawa ka ng babayana.
1: Inahan siya sa kong anak, Yuri.
0: Inahan nga irresponsable. Gibiyaan ka magani niya. Unya karon nga nagpaluy-luoy, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoy og konsiderasyon mo para nako, Delo.
1: Unsa?
0: Oh, sorry. Wa man ituod ko'y katungod ka mo di man. Asawa man ituod siya. Ug ako ang angay mo adjust. So ako ang mukanaog.
1: Yuri,
0: mao ka na'y angay, dili ba? Delo?
3: Oy, nang luod taon si auntie, gano'n. Diba, bisan pagbayot na, bisan ko sa pay gender or preference o sa katao, kung may gugma, masakitan gid na. Unya, kung dawato na to ng bisan kinsa pa ng tao sa atong kinabuhi, isip atong karelasyon, atong utagaano pagtagad o respeto, mo na itong igahin, diba? And consideration, diba? Oh, naman. Anyway, kamagkabuhay, unag ikanahog na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon ni Delo ang atanabati. Unya human sa pipila ka mga pahinom do mamalik ta para to ipadayon kaya na pa ikatulo o katapusan nga tipa ka isi parte sa chapter 2 sa iyang kaagi. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompleto wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
6: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
8: Maraming salamat sa pagpaminaw ka bakabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo. And you can never go wrong kung everyday ni mo nga pagabuhaton nga imuhang isipon o himuon ni mong partner ang pagtumar as in everyday again sa tuang bugtong nga kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Kanatun kayo ng mga ingredients. Everyday na itong balik-balikon na ganito o ingredients. Nga giusa lamang diya sa ato ang kapsula. O gamatang ingredients doon na ikahatag ka kanindot o kaayuhan nga ito mabinipisyo para sa itong panlawas. Usa na diya sa dagan ng mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao ang ashitaba. Usa may mga binipisyo ka makabuhay sa ashitaba sa ato ang health. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang dili gid familiar kung unsang binipisyo sa ashitaba. Ang ashitaba usa ka niya ka halamang gamot ko sa Tagalog pa nga mulabong na nga sikat ka ang ginagamit ito sa nasod nga Japan. Kana party lamang sa pareho nga pamilya sa carrots, sa parsley nga ginakaon na og dunay mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon og sa tangkay mismo nga makatabang ng tanan para malikayan ang thrombosis, ang cancer og ang paglago og ang paggrabi sa diabetes. So dunay gamit ana ang mga aktibo nga ingredients ashitaba, apil na diha ang vitamin B12, porocoumarins, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin og ang angelicin. Ginapakita usab diha sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay nga ang ashitaba dunay mugana na ba isip usa ka cosmetic ingredients, anti-inflammatory, anti-neoplastic and potent antioxidant. Maingon sab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ang cancer o ang pagdako sa tumor. Lakip na upa diha ang kanabitang paggrabi, ang pagboost sa diabetes. Ang flavonoids, doon ay mga tawag niya ng characteristics ka makabuhay sa antioxidant, ingon man anti-aging. So ginagamit ito sa mga ashitaba para malikayan o matambalan ang paghubag, ang metabolic syndrome, ang mga tumor o ang mga cancer, ang high blood or alta presyon, ang pagsaka sa imong timbang or kanabitong grabe ni mong katambok or obese, ang diabetes, ingon man ang insulin resistance, naapariha ang viral infections, thrombosis, o kanang grabe nga pagkaapikta o pagkadaot sa atay, and sa stroke. Kanapipila lamang kamakabuhay ang balatian or mga diferensya sa lawas na pwedeng tambalan pinaagi sa ashitaba. Asa man ta manghug ashitaba kung wa gyud diha ato ning pugson nga ang ashitaba usa lang na sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula. So asa ka pa? Ari na ta, mag-switch na ta. Himuon na natong partner everyday. Dili na kay mahinumdum lang ta. Kamakabuhay para doon natin protection sa atong lawas batok sa mga nagkadaiya nga mga virus o ning mga sakit ni ana og kun do na nakay sakit tabangan kang mawagtang na sa imong sistema para mabalik ka sa imong kahimsog og sa imong panglawas. Ang ashitaba usa lamang sa bongga nga mga ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus. Kung inom ka tani ana every day, isip ato ang dietary supplement.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Doon nagkikinabuhi sa makabuhay, labi na sa ato ang all-in-one nga kape nga ginatawag nato nag all-in-one nga naman ka na tungod kay ang atong kape lang ang naidaghan ka mga ingredients gagiusa lang diha. Actually, daghan more than 10. Ang ato ang EXL Coffee Mix, 17-in-1. 17 ka mga ingredients in 1. Giusa lang sa tong kape. Imposible, Lady Batod. Ako, posible giyod ka makabuhay. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1, sa 17 ka mga ingredients nga diha, nga makabenepisyo ang atong lawas diha, usa diha ang insulin. Ang mga dahon sa insulin plant kumakabuhay aduna kanay carosolic acid nga nagatabang para matibuok ang insulin nga kanabitong nagatambal sa diabetes. Sakit na sa usa ka diabetic ka tao. Kanapod gituhuan nga ang pagkonsumo sa mga dahon sa insulin makatabang na para mapaubos nato ang level sa glucose sa dugo o ang mga diabetic na nagkakaon sa mga dahon o dahon sa insulin plant mismo. Oy, bonggang-bongga mapaubos pod ang level sa glucose sa ilahang dugo ng bonggang-bongga. Ang spiral flag o ang nagniningas na costus, oy, na ginatawag nato sa insulin plant para sa mga anti-diabetic. Doon ay mga nagkadaiyang mga characteristics. So, na ay mga pipilapod ka mga benepisyo sa ato ang health. Ang insulin. Oo. Ginakontrol sa insulin mismo ang pagsaka sa level sa asukar sa ato ang dugo. Ang regular nga pagkonsumo nato sa dahon ni Ana, nagpugong na sa pagsugod sa mga grabe nga problema sa health kana tungod sa diabetes. Ginaayo usab ka makabuhay sa insulin plant ang ato ang panunaw mismo. O, ang itong digestion, pinaagi sa paglihok isip po sa ka natural nga prebiotic. Oo. Unya, ang pagdako usab sa bonggang-bongga nga mga nindot or okay nga mga bakterya sa atuang tiyan o sa atong bituka mismo. Kanasab nga matang sa tanom, ang insulin plant ka makabuhay, doon na sa mga characteristics sa antioxidant nga nagatabang usab ka na sa pagguba sa mga libreng radical or free radicals. Libre gid ba no? Gitagalog lang. Kana mga free radicals. Unya, ginaprotektahan sa mga tong lawas gikan sa pipila ka mga sakit sa atuang lawas. Ang insulin plant ka makabuhay, doon na kanay kapasidad para mamintinar nato ang sodium ug ingon man ang tubig. Doon na kanay diuretic nga characteristic. Mabitaw na nga makaayo gyud ng insulin plant sa atuang health. Labi na sa imong pantog, hasta na sab sa imong bato. Ganyan. Unya ka protektahan usab sa insulin plant ang imong lawas gikan sa mga bacterial infection kana tungod sa mga antibacterial properties nga naa diha. Ang mga antioxidant ni ana makaayo usab ka na o kita malikay sa mga nagkadaiya nga mga sakit labi na sa diabetes. Tungod kay pwede usab ka gubon sa insulin plant ang mga deposits sa mga tambok sa mga fats ba o kanang mga wapod gikinahanglan nato nga hilo sa ato ang atay mismo. Pwede usab ka na nga gamiton kung ikaw doon na lagi problema sa imuhang atay. Doon yung mga pipila ka mga pagtuon ka makabuhay nga gipahita po nagpakita sila nga kanang insulin plant doon ay anti-proliferative and anti-cancerous properties. Mabitaw na nga pwede ka na nga malikayan ang mga cancer pinaagi sa insulin plant. Pwede usab ka na nato nga malikayan ang level sa pagsaka sa kolesterol sa dugo. And at the same time, malikayan po ng mga sakit sa cardiovascular. Tungod sa mga anti-inflammatory properties nga naa sa insulin plant ka makabuhay, matambalan ni ana ang mga naghubag nga tutunlan. Importante kaayo og kana kay makatabang yun, makahatag og benepisyo natong tanan, labi na sa mga diabetison. Ang doses sa tambal nga insulin plant nagkadaiya sa matag tao kana tungod sa ilahang physical nga kondisyon. Gayon pa man, ang normal nga ginarekomenda nga doses ana duha ka beses lamang sa usa kaadlaw. Unya ang atong insulin plant usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naas ato ang all-in-one nga kape. Ang atong EXL coffee mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fat.
5: fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. De ganyan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki. Dagang salamat ka, Makabuhay. Oy, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang iyong lingkod, ang nag-inusarang
10: Lady Bato.
3: O gano'n ka, Makabuhay, niya na ang sumpay, ang ikatulo katapusang tipaka nga parte sa Chapter 2 sa Revelasyon ni Delo. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
10: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Batod.

0: Lady Battle umalis po si Yuri. Hindi ko na siya napigilan noon. Simunit naman kinaumagahan umalis na rin siya. Ayaw umano niyang maging sanhi pa na mas lalo pang malalim na away naming dalawa ni Yuri. Pero sa loob-loob ko, Lady Batod, ayoko pa siyang umalis.
1: Naluoy ko ni Yuri. May sumbong tao na ako, nagpalaban.
2: Naluisab ko niya, Lutinoy. Pido dili masamahi mong ibaliwa ako si Munit ba? Inahan siya sa kong anak.
1: Pero buwag na kamo.
2: Dili legal. Kasado gihapon kami kung buto naon-naon.
1: Unya, unsa may buti pasabutan ng pagkasulti, ha?
2: Ambutlo. Naglibog sab ko na ako.

Kilibatol umiyak si Yuri. Agad ko naman siyang niyakap para tumahan. Ang totoo, inaamin ko, hindi ko naman talaga mahal si Yuri. Ang tanging dahilan kung bakit tinanggap ko siya sa aking buhay ay dahil kaya niya kaming buhaying mag-ama. Iwala kasi akong permanenteng trabaho bilang construction worker, kahit malaking tulong si Yuri sa buhay namin. Pero nakukonsensya ako noon, Lady Bato, dahil ginagamit ko lamang ang pag-ibig niya sa akin. Samantala, huli na ng aking malaman, kinausap umano ni Yuri si Munet. Yan ang sumbong sa akin ni Munet mismo.

0: Ka makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay muna bati ang kinatibukan sa chapter 2 sa revelasyon ni Delo. Pero wapami-end dito ang tanan. Ibig sabihin, katulad ng ating nagkagawian sa musunod nga episode sa atong tulumanon, ato ang paminaw ng sumpay sa revelasyon sa atong sender. Pero unya o man sa pipila ka mga pahinumdo, mamalik dahin taarot ng lakbitan. O isgutan ng atong dadungog na kinatibukan kasaysayan sa chapter 2 pa lamang ni Delo. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala akong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito marun at pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
0: Balikan nato ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kamakabuhay, atong imo unang dietary supplement as in everyday na itong pagatumaron. Dagan ka ng mga ingredients, ug usa na diha, mao ang guyabano, nga makabinipisyo ang atong lawas. Ang guyabano, lami na og makabusog na prutas, kando na yung mga benepisyo against atong health. Ang guyabano, bongga ka na sa carbohydrates, sa dietary fiber, sa vitamins B1, B2, and C. Ug pa namang phytochemicals na pwede makatabang para matukan na itong mga virus, mga allergens, and carcinogens. Doon yung mga pipila ka mga health benefits. At usang unahon ka rin kayo, murag daghan kigay na. So, na yung mga pipila usa. Mga nagunang mga benepisyo para sa guyabano alang sa tong lawas. Ang guyabano makapapaubos na sa risgo sa cancer. Matod pa sa pipila ka mga pagtuon ka makabuhay, ang guyabano doon na kanay acetogenins. Doon. Mga potenteng anti-cancer agents na makapugong sa pagdako sa cancer cells. Ang guyabano doon ay sa cytotoxic effects na nagkahulugan ka na nga makapatay ka na sa mga abnormal nga cells. Ang guyabano makapa-induce usab sa apoptosis o ang programmed death sa mga cancer cells. Ang guyabano ka makabuhay doon ay anti-proliferative properties usab na makapugong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ikaduha, ang guyabano makapabaskog, makapahimsog sa immune system. Doon kay taas ka na sa vitamin C, ang guyabano makatabang para mas mapaligon pa nato ang atong resistensya sa atong lawas para matukan ng mga sakit o mga infections. Ang vitamin C o saka antioxidants nga makapa-neutralize sa mga free radicals nga pwede makaguba sa mga cells o ingon man sa mga tissues. Ang vitamin C makatabang usab sa pag-absorb sa iron na importante para sa pagmugna og dugo. Unya ang guyabano in other sa uban pang
4: pagtuon nga gipahitabo, makatabang para kita nindot ang atong pagpupo. As in, everyday guilty. O ba na, usahay rasa in a blue moon. Tungo sa taas nga dietary fiber nga naa sa guyabano, makatabang na ang guyabano para mamintinar na to ang regular nga bowel movement. Ang dietary fiber, makapaluwag na sa, kanito makapahumok sa pupo. O niya makapaubos po na sa presyon sa colon para di na kasigig utong liha. Ang guyabano sa giyod, pwede usab nga makatabang para malikayan or kung daan na, matambalan ang mga kondisyon sama sa constipation, hemorrhoids, and diverticulitis. Ganon. O niya ang guyabano sa laing bahin, ito makabuhay, makatabang para makontrolar na ito ang blood pressure. Kung kay taas ka na sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang para mabalansin nato ang electrolytes sa itong lawas. Ang potassium, ngunit man ang magnesium, importante nga mga minerals nga mo control sa construction o sa relaxation sa mga muscles, labi na sa kasing-kasing. O niya ang potassium, ngunit man magnesium, makatabang usab para mas muluag ang mga blood vessels. O niya matibhangan ang stress sa cardiovascular system. O ang katapusan, ang guyabano makatabang para mamugna nato ang enerhiya. Okay, taas sa thiamine ang guyabano. Makatabang para ma-convert nato ang carbohydrates sa glucose nga ang nag-unang mo'y source sa energy sa tong lawas. Ang thiamine usab, importante usab para sa normal nga pag-andar sa nervous system ingon man sa tong muscles. O diba bongga ang guyabano? Unya ang guyabano usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
2: My buhay! Sa makabuhay!
4: Sa makabuhay nga itong all-in-one coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na diha o kusa na diha ang ginger, ang luya, o saka bungang ugat, as in bungang ugat nga nailhan nga pampahumon, nga pampalasa sa mga pagkaon. Oo, nindot nga gamiton. Oo, ng bonggang-bongga makatabang na ang dahon. Pwede nga imong dukdukon, imong dugmukon ang dahon aron nga magamit isip pang tapal sa pipila ka mga kondisyon sa lawas. Kunya ang ugat mismo nga maoji permi na tong gamiton. Komo na kain na ang maoy atong pakuluan o pabukalan na kamugna na rin tagsalabat niya or tsaag ikan sa luya. Pwede usap ka na na nga usapon lamang o niya ipangpahid sa mga parte sa lawas ng mga apektado. Kung sabay mga sakit niya pwedeng tambalan sa luya, rayuma, nari mga samad-samad, kanang maglisod ka o kanang tunaw sa imong gipangkaon o mainom kag salabat gamit ang luya, sa imuhang pagkalibanga, ubo, sakit sa tutunlan, mga bunog sa lawas. Unya wakay gana mo kaon na kumuinom lang ka sa atuang salabat, ganyan. Or kay ikaw nagasuka diha. Or paglabad sa imong o. Or ka nang nawadan kag tingog, ka nang mapagaw, tausay ka nang ito mo, pwede akong ginabuhat, no? Ka nang, kung kay baka nang luya sa luya kay ang peg, ganon. Mas daghan pagitag mabinipisyo tungod kay daghan kay 17 ka mga ingredients na sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 gawa sa luya, makabinipisyo pata sa uban pang mga ingredients nga naa diha. Unang sama na ko og sa uban pa manginom nagtag kape every day og kana walay lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusaang
2: Lady Batu.
4: Maraming thank you, thanks you. Maraming. Kay ingon marami good, so atong i-plural oy, maraming ana. Maraming thank you. Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Kamakabuhay. kaayo nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito. Siyempre, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, o ang nag-inusarang protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang ka na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mupatok na sa mga balatian, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang ni mo ka na kamakabuhay, kung ikaw adult, usang ato sa doon kakapsula matag-adlaw, uban sa atong inadlaw nga tubig, diligin ang bugnaw, inadlaw ha, as in warm water. Ipahitabo ni mo na 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Unya kung na kay sakit, naghanon ni mo ang pagtumar, mamahin mo ng duha, nga ito sa tulo kakapsula, unya 3 times a day. Inadlaw nga tubig yapon na pag-aim nun or warm water. Sa dili ka pamukaon, mahimo rasad nga after kamukaon, pero paabuto sa nimo ang 1 hour, gikan kamukaon, isipin mo ang food supplement. Munang sama na kung sa uban pa, mutumar na kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ug muinom kita sa tong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1. And now, ang atong sender,

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. Ato nang napaminawan, atong nadungog ang kinatibok ang chapter 2 sa kasaysayan ni Delo. Pero again, wapami-end dito ang tanan. Kanon, atong lakbitan o gisgutan ng atong nadungog na drama kaganiha. But before that, eto na naman ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom, pahiyom. Smile, smile, smile, smile. Ngiti, ngiti, ngiti, ngiti. Ganon. Para makapaminsay tagtaman and God bless us. Ganon. Delo, salamat once again sa pagpadangat mo sa imong kaagit. Thank you ng bonggang-bongga. Appreciated kayo na ako imong effort sa imong pagpadangat, sa imong suwatampo sa atong tulumanon. Nga kapupuan din pagtulunan everyday sa atong mga soaking tigpanubay or tigpaminaw. Well, kung basihan na ito ang chapter 2 sa imong kaagi, murabag ka ng lalain kuni mo, kaya pero nang gamit kagtaw, na murapat ni angkon ka nga imong gigamit, no? Siguro di patuupo na ni mo si Yuri nga mahal ni mo siya, nag I love you too sad siguro kaniya, I miss you too, di ko gusto mawakas kung kinaboy niya sa diyang gigamit na rin ni mo kay kaya kang or kaya mong buhion sa imong anak ni Yuri o sa kabayot, no? Dili ta ingon ana, kanabitang magpaka-opportunista ta para sa atong kaugalingong interest, it's not good, no? Dili healthy, toxic ta nga matang sa pagkatao ana nga manggamit tag tao para sa atong kalipay unya di ta katag og kalipay sa tao nga mihatag na to kalipay mismo. Di ba no? Abi nimo kung mahal pa nimo imong asawa sa kabila ng lahat ng kanyang ginawang pagtataksil sa iyo nang makailang ulit noon. Balikan dai nimo para matigayon ka, para matibuok ang imong pamilya kaysa manggamit kapag bayot diha para mulahutay kas kinabuhi. Di man maayo, di ba? Kung mahal nimo imong asawa, pakigbalik niya. Kung dawat nimo siya sa iyang pagkasiya, baliki. Masig magbalik po dahil siya nimo. Masig gusto po dahil siya, willing po dahil siya this time nga matibuok pagbalik ang inyong pamilya. Aron tagaan po nimo higayon si Yuri nga makapangita siya og tao nga makahatag niyang kalipay nga deserve sab niya. Ganon. Sa ito pag kinabuhi, dili sa kalibutan, dili tanang higayon nga manggamit lang itagtaw na may mga higayon nga makagamit itagtaw nga usay di natutuyuon, usay ka ng sulagma lang, usay gikinahanglan sa panahon, pero kanang ato naging i-career, murag di gid maayo. Unya atong palaumon ang tao nga mahalo nato or gimahal nato sila og di nato ilisan sa lain, murag lain. Dili maayo, no? Dili healthy. So kinahanglan nga, matag karon og unya atong i-evaluate atong mga buhat, atong mga lihok, kung naaayon pa ba, kung makapasakit batag damdami ng isang tao, kung makatunog batag katungod sa usa tao. Kay dili man lang atong katungod lang, atong kalipay lang, atong kaugalingon lang ang importante. Ato pong una-unaon nga, napode balatian ang ubang tao di nga pwede masakitan sa ilang paglaom nga mahalo nato. Unya wala tay ikahatag na tugbang sa ilang pagbati diri nato, di ba no? Labaw sa tanan kun unsa may ato mga kanang kalibog sa kinabuhi ampo nato na para hatagan ta og lamdag sa Ginoo og makapinsar tag taman nya, syempre mo smile ta para dili ta sige gireklamo sa kinabuhi ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ha ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo sa sunod nga episode sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Bato. Tambagi ko Lady Bato.

0: ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay!
0: Naging salamat sa pagpaminaw diha sa mga taga Artec Machine Shop, Tagum City, Davao del Norte, Salomon Family, and kang Sir Rowell o sa iyong mga kaubanan. Naging salamat sa pagpaminaw, Kadilinya and Itulia Family, kay Snow. Hi usab sa mga taga Butuan, mga taga Maramag, Bukidnon, mga taga Siargao, mga taga Midsayap, North Cotabato, mga taga Santo Tomas, Davao del Norte, mga taga Hinguog, mga taga Tandag, Lianga, asa pa ba? Oh, yun, Madrid, Surigao del Sur, mga taga Kabadbaran, dagang salamat sa pagpamina, mga taga Makilala, Cotabato, Davao City, mga taga Manukan ug mga taga Osmeña di sa may Zamboanga del Norte, mga taga Bislig, mga taga Visayas Lamina sa mga taga Bohol ug di sa Tagbilaran sa barangay Buol ug barangay San Isidro ganon. Salamat sa inyong pagpaminaw ng bonggang-bongga. O eto na nga ang special nga mensahe for today. Matud pa ka makabuhay, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag man kana kanatog kinabuhi karon og sa umaabot. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa unang Timoteo 4 bersikulo 8. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wala ko igong panahon manambling na tagpinalive, temporaryo lamang kay sa sunod igay magkuyog hapot sa samang istasyon, sa samang oras og ning atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may unlasob ka na itong tanan, Mahikala. Nasib kita sa atong landang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kininasad yung higala si Kuya Arn, ngayong ikauban karon sabay sa paghatag na usap uglaing pagtagad sa laing tampong agiasoy, diri ka na ito o gisugilon, pinagi sa pagtawag sa cellphone sa usa ka lalaki nga si Jojo nga lumulupyo kini sa Bislig City, Surigao del Sur. Gusta, no? Sa tanang taga Bislig City, dahil salamat, Jo. Nakapaabot ka sa imong tampo, pinagi sa imong pagtawag. Abi ninyo mahigala, para di na ka mo maglisod nga magsulat-sulat pa, pwede na ninyong itawag dili sa ko, ah. Mag-heart-to-heart na lang ta. Pero kung dili na ko matubag, text lang mo nga na ako i-share nga kaagi para may balanda na ako ba kay mag-share og kaagi, di, ako na yung manawag sa inyo, ha? Pero kung dili kayo na ito matubag, moto, text lang. Yeah, paabot-abot lang dayon ta. Kung ako'y mutawag sa inyo, ha? Okay. Wala, kumusta? Kumusta, no? Ang atong mga users, atong mga produkto. Nasa naglalain atong mga produkto, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagpadayon pa ba mo? O ba siya ng uban? Ang undang na siguro. No, balik na sila o dinabot sila makatulog. Ayun ninyo undang yung mahigala para tuloy-tuloy. Kung naipikto na sa inyo, ha, nanindot ninyo yung pagkatulog, ituloy-tuloy na na siya mahigala. Muna na himo ninyong kape, no, sa matag adlaw, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay kung undangan na po ninyo mahigala, balik na sab. Oh, dili man na siya makadaot mahigala kay kuan man ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon makahatag na og mayong benepisyo sa panglawas sa tao sa magbisod sa pagkatulog. Kay kapoy gyud kay nang lawas nga walay tulog mahigala. Kulang tulog, kapoy sa trabaho, apektuhan ang atong panginabuhi. Muna, ayon ninyo na pasagdi nga magpabilin mo nga tagpila na lang ka oras ang inyong tulog. Ikumpleto ang inyong tulog, mas nindot ka ni, maabot pag 8 hours. Ano ba? No? Okay. Mahinaot ko mahigala. Tistingi lang ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon katong bago pa nga nakabati karon. Basta na may problema sa pagkatulog, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kung mga tao sa nga naapasiguro nagpabilin karon nga pipila nga naglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, kinahanglan gyud nga matag-adlaw kita makapagawa sa atong hugaw. Pinakataas duha ka bisis o may nilang na ikaisa. No? Kung naamon niya na problema nga mulaktaw pa mutag isa ka-adlaw, dili na na maayong mahigala. O sa sinugdanan wala pa, pero kay dugay na ka na ninyong naghimo, nahitabo sa inyo, ha, nga laktaw mo tag usa ka-adlaw, duha ka-adlaw, una mo magbawas, mabot yun ang panahon mahigala. No? Simba ko lang na magkadaot atong tinae, matingana lang ka anong di man kumainom og ilim nun nga makahubog, ano na daot man akong tinae, unya di man kumapasaran sa kaon, ano na daot man, nagka-ulcer man ko, nakapdus man akong tiyan, tugod na sa hugaw mahigala nga kanun.

rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic siya mahigala. Pwede kayo ang mga high blood nga mag-inom ni ana tong Capricorn Gold with Malunggay and Santon o pwede kayo ang mga diabetes. Oh, kaya nag-amping mo nga dili mo tasin yung blood sugar. Amo na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Sulay ninyo mga higala, no? Manginaot kong atistingan ninyo. Kumupalit mo sa pharmacy lang. Atistingan ninyo. Ikumplito lang ang pangalan. Ingno lang ninyo nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pwede po nyo isulat sa gamay nga papel. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Okay. O niya, paghatag sa taga-pharmacia, makita din mong usa ka pouch. May pagka-black, may pagka-gold yellow. Yan ay nakapangalan sa ibabaw Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Yan ay tatak 200 grams. Yan, napot kita gagmay sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon na to. 110 grams. Okay? Mahinaot ko na sabta ninyo. Basta ikumplito lang yun ang pangalan na higala. Capricorn Gold with Malunggay and Santon kay daghan ra bay Capricorn sa pharmacia. Dili lang ato ah. Na yung mga Capricorn nga na tibag, nga na morag tsaba. Dahil klase. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, powder nga nasa ay saka pouch, na presentable sad nga pouch. Mahinaot kung mahigala inyo kung nasabtan o parenta mahigala, no? Kung natay Capricorn Gold with Malunggay and Santon, napot kita'y Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Lang gihapon, no? Nakalahi lang kay Purple. Ganina, Capricorn Gold. Gani, Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Paminawan ninyo kung unsay naasa atong Capricorn Purple. Kay basin o makatabang sabi sa inyo, ha? Mao ninyo ang tistingan, ha? Ang Capricorn Purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naasa atong Capricorn Purple. Doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang nga maayo ang atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pare-parehar gyapon sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang gyapon ang Capricorn Purple with Malunggay and Santon sa pagbawas sa matag adlaw tungod sa mangustin nga naani ini. Yanapod siya sa agol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napag-digest sa agol nga guyabano. Guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napo siya sa agol nga ashitaba. Ashitaba mahigala makatabang sa panunaw o digestive problem. Napot siya sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ano na, no? Napot siya gitawag nga spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sab sa brain health. O napagit siya ampalaya. Ang ampalaya na ilhanan ninyo ni nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napot siya sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa, tistingin ninyo mga higala ang atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Napod kita'y kuan mahigala, Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala, maun din ang mo ipikto. Kaya natin mahigala, gusto din sila mo ipikto. Katong Capricorn Purple, tambalan niya pong kaato, pila kaadlaw. Maupod sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ang Capricorn Purple pod, maupod na sila. Pero gusto niyo i-fake yun dayon kay para sa inyong trabaho, direta sa Turbo Max Coffee. Turbo Max Coffee mahigala, ha, paminom mo. 10 minutos lang, may epekto na dahil ang unsay naasa itong Turbo Max Coffee para ginay sa inyong mga trabaho, no? Kinanglantag enerhiya, hantod intiro adlaw may gala. Paminaw mo mayo, doon na kining mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Maca vegetable root, mailhan nga makapa-improve sa energy o stamina.
Oh, napakita yung sagol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o mas

function. Napagkit siya sa agol nga tungkat ali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Napagkit siya sa agol nga red ginseng, kining red ginseng mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy. Maintain nga energy intero adlaw. Kaya ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napag-i-chisagol nga Panax ginseng o horny goat weed. Oh, Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mupukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Bosa, mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, mahigala mo katong Turbo Max Coffee na to. Okay, padayon ta. Dirisab ta sa atong mga haplas mahigala. Kaya importante sab ning haplas na to kay kanunay taga-trabaho, o sa panington ta, o sa mapuli ang bugnaw ng hangin, panuhot o panakit sa kalawasan. O, labi na sa mga buntis. O, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, green ang isa ang taklob, nga daghang kagamitan. Ang usa, purins ang taklob. Dirisa ta sa green. Kining green, pwede kayo sa mga pamaol, panuhot, sakit sa tiyan. Para dali ra ka nang mawala. O, labi na sab sa mga buntis. Dili mo mahadlok mga buntis ha, kay wala gini chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. Ilikay hinon kas panuhot nini para pag-abot sa imong kabulanan, dali ra kay ka magpakatao sa baby nimo. O, wala siya chemicals nga makadaot sa imong baby ni atong Orion nga green ang taklog. Pwede pud kay ni sa mga bata nga mga bisan tagpila pa kabulan kay wala siya ihalang, mild lang ni siya, mga pure herbal gid naa sa iya. Gusto mo masayod kung unsay anaa, naa siya citronella extract o naa siya kakawate extract, guava leaf extract. Og napod siya ay luya, himag, wag siya chemicals nga sagol. Pwede sa dipinsa nga dili kita maduulan og lamok, proteksyon. Kay delikado ba yan ang lamok dinggi? Pastilan, ayaw gyud mo kumpiyansa ni anang lamok dinggi mahigala. Simba ko, mapaakar ang bata. Isan pag mga hamtong. Muna, before mo matulog, ang haplas una mo og Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob para walay lamok nga maduol. Labi na magdala og dinggi. Pwede po ni sa mga katol-katol kung may mga allergy, katol-katol, mga bun-i, pangagod, mga kaunggo, o bukol. Ang bukol, taplaki lang naggapas, nga na'y Orion, karang green ang taklob. O niya, pwede sa mga almoranas, taplaki lang ang lubot ni mo, gapas, nga na'y Orion. Mga duha kasimana ni mo ng agwantana. Okay, nakakaon siguro ka o kiningibawal sa imong almoranas. Mitokar, hasol ba yung kaina? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. Karang green ang taklob. O labin usab sa mga kuto o glosa o kuyaman sa bata. Mga inahan, ayaw gidin nyo intaw na upawi na inyong anak. Kay luoy kayo na ato sa eskwilahan. Butang ilang nag-Orion na ilang buhok, haplasi. Kung malukop na, putsa siya usa ka oras ng silupin para mga tanggal. Tungod sa kakawate. Napoy anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. Mga katol-katol bitaw mahigala sa bukid, mag-uuma, magdala-dala mag-Orion. O labi na sa mga mag-beach. O niya, watakay balon na yung mga salta nga, matos baybay, kilid sa dagat. Niya, naglangoy-langoy mo dito, inyong anak, na ay katol nga buhi sa dagat. Saghiran, katol kayo na. Niya, inyo din matambalan sa atong Orion. Magdala-dala mo niya na sa inyong bag. Pag diripunta sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw lang yun niya. Pero pang-massage gini atong orange ang taklob. Parihar gyapon sa green ang taklob nga Orion. Kining Orion nga orange ang taklob, pang-massage lang gini. Ang nakalahi lang sa ilaha, na ay pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol o bugnaw. O kung naatay Orion, duha ka klase nga haplas, napod kitay usak haplas nga Supremo Herbal Oil. Sulayin ninyo mga higala, Supremo Herbal Oil, doon na kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad o asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa
balakubak o kaspa tungod sa asuntingkay duna kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong supremo herbal oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luy-ah nga sagol niini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug batio nimo ang relieving effect. Dili usab kini maduolan og lamok tungod sa samuyaw nga sagol niini. Mo na di pud kadulang lamok dai niini mga igala. Abi ninyo mga igala ang supremo herbal oil na sulayan na kini. Sulod sa 25 na katuig dugay na dai ni mahigala pod. Mauni, mibalik ni siya para makahatag usab og tabang sa mga tawo nga nagkinahanglan kaniya ang atong supremo herbal oil. Busa kung panghaplas ang ikinahanglan, supremo herbal oil ang masaligan. Okay, mahigala, mahinaot ko na sabta ninyo, no? Napakoy uban pang mga product akong i-share sa inyo, ha? Pero unya na lang. Ato lang sa asugdan sa paghatag kinabuhi ang mong kaagi nga gisugilon diri kanato sa usa ka lalaki nga si Jojo nga taga Bislig City. Jojo, ano yung mong kaagi?

0: Kano pa ka, Jo?
1: Oh, kayo rin is eh.
0: Grabe sa konsul naman yung tagdugan niyo yung pauli, oy.
1: Nisi, nagtrabaho ba yung ako?
0: Dali ko doon, Drebe. Diskumpiyado naman ko na yung tagdugan yung pauli. Alas 5 dapat na nakadiri.
1: Alas 5 akong out sa trabaho? Unya, maabot ko diri alas 5 po. Masa din, mulupad ko?
0: Bisan pag mulupad siguro ko, bisan pag alas 5, di ko makaabot diri.
1: Sa maning bayhana ni?
0: Kaya anong dugay man ka?
1: Pasalamat ganit ang nga overtime pata para madungagan akong inadlaw.
0: Ano sa maning pagtuon mo sa ko, ah? Ako, John, di nagkikumagagwanta na imong style pa.
1: Pastilan mo bayhana ka?
0: Ikaw pa yung dili ka makagwanta sa akong style na tagdugay ko makauling nga nag-overtime ko? Diskumpiyado ko. Basta nung naglaag-laag pa mo sa imong uyab dito.
1: Uyab? Kasayon pa ni mo musulti ni Anang uyab-uyab?
0: Galisod na gani kita. Sa pagpangitang trabaho, manguyab pa sa pasalamat gani ko na ako'y trabaho.
1: Antos lang ko bisan og mga sugo-sugoon sa ko kay bago pa ko diha.
0: Ikaw, Nisi, hunung-hunung nga rago na imong pagkasilusa ni mo. Kisa may di magsilos. Pasanan dugay kang pauli. O ako'y balo kung imor kong gibakakan. Pero di ay tuwa ka, nag-happy-happy ka dito sa imong uyab.
1: Diyan na ka, matulog ko. Kapoy kayo.
0: Tanawa ra. Masa di na ka manihapon, kaya gipaparihapon na ka sa imong uyab.
1: Kisa may ganahan mo kaon. Gigotom ko. Pero mauni ako masugat, yaw-yaw. Magsige na lang ni. Pila na kahiga yun.
0: May pamanto sa sinugdanan na nagsugod tag-live-in. Karon pila na kahiga yun. Sige na magpangaway din sa ako, ha? Tungod sa imong pagkasilosa, mga pagduda nga walay kapuslanan.
1: Diyan na ka, uy!
0: Jojo! Asa magka?
1: Kapoy maging istorya ning maghisgot o magtapik na naway pulos.

Magsige na lang nangyayani. Karoon pa ulit na pod ko. Karoon nga nalasutsuan ko sa gabi eh. Paka-paka na po ng babatong bayana. Sablihin mo na ko, sayang po nga din ako birtime ng trabaho na gihatag sa ko ah. May nalang dugang sweldo. Otro lang, hindi lang humakaantos. Bulagan ta ang bayana ka, karoon pag uli na ako.

Grabe naman gini mong tawhana ka. Kagahapon pa ako naglalista. Karoon na sa alas 8 na yun. Apasa ko dito sa trabaho para maklaro ni mo. Ganun din magkabagsusi. Nisalig ko sa imo ha, pero basing imo kay abusaran. Kung wala na kay pagsalig sa ako ha, nagtuo kang kay abusaran ta ka. Ha, mas maayo wag bulag ta. Di na ko magagwanta nila yung sistimahan eh. Naningkamot ang tao. Pero pag uli diri, away perminti. Mapay magbulag ta. Oh, makigbulag ka kaya nakikisaligan? Wa ko ikisaligan. Panid iko kung napa ko ikisaligan. Makalagot ka. Puisit yan itong pamuyo. Puro sa pagsilos-silos. Bulag ta. Bahala.

bay. Wa mali kang trabaho kagahapon, bay. Sorry, bay. Ipangita ka ni bay, sir, bay. Ato sa dito, bay. Ganun atod ka mo trabaho. Nagbulag bininisi, bay. Unsa to? Nagbulag bininisi. Ha? Nagbulag mo? Wa, pangalan mo yung anak, nagbulag na mo. Mas maayo nang magbulag nga walang mapagal nga anak. Di na ko makagwanta sa pagkasilosa, bay. Ha? Unsa man ikasilosa niya sa imo, ha? Ganon dugay ko nung paulit, giing na ako panid-i ko sa trabaho. Dili po siya. Ay sus! Nagpataka rin siya, bay. Wala siya kabantingan. Lubog ta sa trabaho din sa atong itrabahoan. Wala nakibulag ko. Sa una na mo pag-live-in, bay. Wala pa may away-away. Okay pa to. Pero damtarong mga kapinbula na. Dito na nagsugod. Hantod karon. Ipulan ako. Gikapoy na ko sa pagkasilosa niya, bay. Wala nagbulag, bay. Okay naman siya. Magigbulag ko saya. Ay na, ulitaw na rin ka karon. Ulitaw pa maghihapong gudaan. Kay live-in pa man, bay. Aw, sa bagay sa... Ay, mayroon po. Kapoy ka na yun at sige tag silos-silosan. Dari sa kong kabay, sir, bay. Aw, sige. Sige.

0: pastilan anak di mo, Jojo. Nagibulag ka kay Nesi, kaluoy sab.
1: Ako'y makaluloy, ma.
0: Ay, Ginoo ko. May gani kay wala siya magsabak.
1: Ambot, ma.
0: Ingon pa ni mo kaniadto, magpakasal ra ka mo. Naglipin lang sa mo kay nahitabo na ka mo. Pero may nalang gani, wala na buntis. Ya, karo nagibulag ka.
1: Tungod sa iyong pagkasilusa, ma. Sobra na pagkasilusa. Pag uli na ako, away, away.
0: Kapuyay, gutom. Pag-abot ako, mawala akong kagutom kay... Sige, pamanghag. Magputak-putak ng ba, mga... Walay, klaro. Eh, gilabaran ako, ma. Bahala na siya. Okay ram sa siya, nakibulag ko. Ya, asa naman si Nesi, Ron?
1: Ambot, ma. Muhawa ba siya dito sa among yabangan o parayin siya magpuyok? Basta kayo, ipakita na ako sa iya. Ngamali iyang pag... Duda sa kung ano gunaw ng anaya, babae na ako.

0: Joe, palihog na ko na yung mga papel, Joe. Papirmahin ito kay si Joe. Oh, sir. Kadi lang, sir, ha? Oh, palihog lang, Joe. Oh, sige. Ihatod na ko ni sir.
1: Bay! Bay, Jojo!
0: Uy, bay. Ano saman?
1: Pasti na may nakita na ko sinisim, eh. Naglatagaw, bay.
0: Kadi lang, bay. Mag-istorya ta. Saan ihatod yung papel ito kay sekretary?
1: Ah, sige, bay. Alinan din, bay, ha? Mag-istorya ta.
0: Sa katunggingon ni mo, naglatagaw?
1: Oo, bay. Sus, nagmotor-motor ko bay, uban sa akong asawa bay, o sa akong anak, namalit may gabi ito, alas 9 na to.
0: Oo niya.
1: Sinisi, lakaw-lakaw, mabantayan ako, nakainom.
0: Bahala siya bay.
1: Luoy bay, abunbay mo na ba, o huwag na siya tag-iya bay ba? Nakainom. Oo, ay, no, si kauban. Pero, ambot lang ka nung nakainoman.
0: Masagni na siya bay.
1: Luoy ko bay ba kay Muraba og duha ka bisis na ko nakitan bay hubog. Usa naglingko dia sa naglingkuran na dakong tindahan. Hinuktok. Murag ka na bay nawad ang paminsar bay ba? Sakitan siguro na bay nga nakigbulag ka bay?
0: Bahala siya. Di ka maluoy siya bay. Asa man siya mo nakit eh.
1: Dito sa dakong tindahan bay nga nagkistabayanan nga mga mag-inom. Ya makita na ko siya mag-inosara. Ambot. Kinsa iyang kauban?
0: Pasig na na siya.
1: Ya, di kang batik kaluoy, bay.
0: Sig kaluoy, wag na siya maluoy sa koa. Nasisig pangaway, kanaulin ako, silos, silos. Mawad ang nagmayong plano ni Ana.
1: Ah, nalang sige. Basta isultihan talang ka, bay.
0: Salamat, bay. Bahala ka.

kumusta na kasi ni si anak? Abot ma, asa nakatumbayhan na to? Maayo ba ito sa ako ah? Pagwanto ko sa inyo ha, astilan, magkapulik kayo na to pag anda mong pagkaon. Mautoy kami liban ako siya ma. So ganyan na itabo mi. Ako na lang siyang give in. Kay plano mi, magpakasal rami. Pero naunsa ba? Kada ko bang kausaban, tungkol siya pagsilos-silos din ka na ako. Sa unsa nila yung nahuna, mag-create siya guna-una nga nagbabae ko, mo nang dugay ko na kauli. Di siya maminaw nga nag-overtime ko. Ay, nasubrahan lagi siguro sa iyang gugma at sa iyo anak. Ambot ma, kung gugma pa na, dilinta na siya nga na. May sugot man siya, nakikbulag ko. Di ko siguro ito masugot, pero kaya naapot siya sa kalagot. Kaya nagpatigbabaw iyang pagkasilosa. Ambot sa iya ma, bahala siya.

0: tapos ang trabaho.
1: Bay! Bay! Oh, uy, bay! Dali sa bay, dali bay, dali. Nakita na ko si Lizzie, bay.
0: Nakita ni mo?
1: Oo. Amot bay, dito matumurag doktor, matumay.
0: Doktor?
1: Oo. Kaya ano ka? Basta sa doktor bay, murag na isegi pa-check up bay ba? Karang private mga clinic. Nakita na ko siya bay. Nagpa-check up yun to. Yan naman ito, murag ihabiran niya nga murag tambal.
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Silang may bala na nato kung sa'yang gibati, kung sa'yang problema sa iyang lawas.
1: Ay, ay, bay. Luoy kay sinisi, bay, mga nang inosara, rabay.
0: Sagdi siya. Sakto man siya buot. Dili man siya abnormal.

0: Alik na anak, cok-cok mga anak kita. Tuan papa ni mo dito. O ma. Sige na. Maghulat na may dito. O ma, makatur ako. Sinisi mo ni. Bayan na nawag. Hello, Nisi?
1: Jo, asa ka karon?
0: Natural, naman ko igiwin ni kanan, di ako.
1: Jo, pwede magkita kita.
0: Magkita ta?
1: Masin makaya pa karon yung oras. Pwede magkita ta?
0: Oo, sige. Masa may tuyo, daddy mo.
1: Malang ko isulti sa'yo mo, ha?
0: Oo, sige, Nisi. Manihapon sa'yo kadali.

0: Salamat nga niya ka. Pasensya na kayo, Joha.
1: Sa unsa?
0: Sa mga pagsilos na ako kanimo. Sa mga gipakita na ako sa mga dili maayo. Kanunay kita mag-away. Gibasulan ako, Jo.
1: Masibot pasabot ni Ma.
0: Jo, para masayod ka, buntis ko.
1: Buntis ka? Ganun karun pa ka nagpahibalo mo dira sa ko, ha?
0: Matingala lang ko nga murag na ako igibati. Kanun liluod akong ginawa. Mato nagpa-check up ko sa doktor. Buntis day ko.
1: Mau ba?
0: Oo. Pasagdan lang ba ko ni mo, Jo? Wala pa kay plano sa pakigbalik din ka na ako.
1: Kung makibalik ko sa iyo, mo lang gihapon ni mong kinaiya. Nasamok ka punta ka doon eh, tungkol sa iyo pagkasilosa. Huwag pulos kung makibalik ko sa iyo, ha?
0: Ako isa at sa iyo, Jo. Nga magbagon ako. Tagay lang uglain hi kayon. Nga magbagon ako akong kaugalingon. Wala na ako pagkasilusa na ako. Isa na lang kay Gayon, Jo.
1: Ganun balibaran tamang ka? Nga nagsabak manday ka? Lisod pong pasagdan ta ka? Lisod pong mataon na akong anak nga wala emahan? Nga niyamang ko?
0: Ba't pasabot niya ba makadawat kag balik sa ko, ah?
1: Oo. Pero hangyo lang ko sa imo, ha? Wala na na yung pagkasilusa imo mapagduda nga dili mao. Nga dili tinood.
0: Promise, Jo. Promise. Awa ka ng buhaton. Magmalinaw na kita. At di manong takag maayo.
1: Sige. Pero dito na tayo lang ni Mama. Dilin tayong balik sa atong gabangan ni atong gipamiyaan.
0: Mag-agad ako si Mo, Jo. Salamat kay Jo, ha?
1: Tara.
0: Ay, sanga akong gamit.
1: O si Kono, tos balay ta.

0: Mayo, anak.
1: Ay, pasabot niyong buntis ka nisi.
0: Oh, nung?
1: O nga nung magnung mangkadris ako, nga buntis na gani ka sa anak ni Jojo.
2: Pagtawad sa ilan ng mga magpapa, parehas ako ah.
0: Oo pa, ma. Nahala, sige. Dini na lang ka mo para malalayan ko ikaw, nisi, sa imong gisabak. Salamat sa inyo, ama. Ma.
2: Basta ha, dili ta magsamok-samok na yun ng mama diri. Dili ko magtinunto sa inyo ha, huwag wala ko ikaw tinunto isukan. Ikaw rang babae nga kong gimahalog ikauban.
0: Salamat, Jog. Ayaw ka balakal. Dili na ka tumahitabo ang akong ginabuhat ya kanimo.

0: Balik na yapon mo, bay. Suspanto rin nakitaan to na ako, bay. Jojo sa clinic? Itong sa private nga clinic? Nagpa-check up na siya, bay. Kaya nalain nung gibati na siya yung lawas ba? Bato kuman na ni Bal, ang buntis na siya. Aw, sa ato pa, daddy na nakaroon, bay.
1: Magpakasal kami, bay. Pero, karong mataw na ang bata, kay wala pa mong kikwarta. Magtigom pa ko. Nya, magtigom pa ko para sa bata pagpakatao. O ngayon, magtigom na po ko para sa kasal naman.
0: Abisan sa huwis na goodbye? Kano mga abogado ba? Maligal lang yung panag-uban. Kaya kasi simbahan, hinoon, iblis mo sa simbahan. O, pero pa may kwarta, kaya kinahang na maging nag-gasto ba? Pwede, abogado lang sa mubay.
1: Karoon na ba human siyang pagpanak? Kaya magtigom pa ko kwarta, abisan to sa abogado rin na. Mangita pa may ninong ug ninang. Alain po na pag humagkasal, ihay na rin uli. Kinahang na maging nagsalo-salo.
0: Ay, gamay raman na bay.
1: Maugani, gamay ra, pero lisod pagitaon. Trabahuan ginato og tiguman.
0: Nala, sige.

Ay, Nise. Ma, maghinahinay di trabaho. Ako na yung hugas din na. Kaya dako na yung tiyan, oh. Pila na lang kabulan, mga anak na ka. Magpakatao na kani anak. Ay, na kay pagkuanong trabaho ka ng pag-walking-walking inoon sa gawas. Karang buntag, maglaw-lakaw ka. O baka magpauban ka ni Jojo. Hangyo na mo si Jojo, samtang di pa siya mo trabaho. Oh, ma, ako rin istoran si Jojo. Ako na din, ha. Sige na, pagpahulay dito. Ma, kaya naman ako ni ma. Hugas na bitong plato. Ay, kay panuhuton ka ni ana. Bugnaw ang tubig. Sige na, ako na din, ha. Sige na. May pa ni mo, magsilig-silig na lang ka dito. Murag nala exercise ba? Silig-silig lang. Ah, sige ma, sige ma.

0: Joe.
1: Oh.
0: Joe, bangon siya, Joe. Pagbata sa...
1: Oh, unsa?
0: Sakit ay akong tiyan, Joe. Sakit akong tiyan.
1: Ha? Pasimanganak na ka?
0: Ang butani.
1: Oh. Sige, sige. Kanila ka. Kasi yung pito na ko si mama, papa. Magpatabang na sila.
0: Oh, Joe. Okay.
1: Sige, kanila.

0: Ay, nanagitay apo, Duming. Ay, kahimsog aning bata. Laki ra bang yun. Opa, laki, salamat.
1: Who's gonna tell you things?
2: Himsog ba ang bata? Jo?
0: Oo, oo, oo. Guwapo sa mga bata ba? Kasi maliwat ni sa ko ah.
2: Di pa kayo na maklaro. Di ba ko pa ka na tao?
0: Bagay sab, sige lang. Ay, ikaw, kumusta na?
2: Ay, gotom ko, Jo.
0: Pwede lang ha, ibutan sana ko ng bata kaya pakaunong ko ikaw glugaw. Yang ada gatas, prutas na yun, ha?
2: Ah, sige, Jo.
0: Ah, sige, kade lang.

0: Bay. Oh, bay. Masing kalimtan ko ni mong ninong, bay, ha?
1: Oh, ikaw pa malimtan ako. Nga kanunay mo ay akong sumbungan sa problema.
0: First ninong ka. Kung mabunyaga ng bata. Punya, karoon sa mga mong pagkasal. Ah, sige lang. Mayingura ko sa imo, ha? Di ta kalimtan. Parita. Kaya pabunyagan sana akong bata. Magpakasal sa amin. Unya, mabunyagan akong bata. Ah, may problema na ba eh. Basta kay ayaw kalimting parita.
1: Ah, sige.

Jo, anak dali pagod. Masagala pa. Wa ba kayo namatikdan sa bata? Namatikdan pa nga unsa? Ay, tanawang ginako ba sa kuguson ni mama ni mo ba? Muraog, wa may sa imo ha? Una akay nisip, pero imposible salbisa na lang sa ba-ba. Baka ha, nakanabang lagi kahawig ninyo ba? Agtang ba? Ilong? Nakita na ko dyan, murag wagi mo ha? Mao pa? Wa baka makabantay? Wala man pa. Ay, ako gitanawag maayo. Kung asay na sirok sa bata sa imuhang sitsura, wa mang yun. Masindili pa kayo ng mailhan? Sa una nga, tito nakakabulan, may balaan din na mo nga ikaw na ipagkahuwig sa kuwang ilong. Pero kaning imuhang anak, wag yun, bisan gamay sa imuha. Asag din na pa, may balaan na ka na pa ka na murag, butakot-takot na gid siya.

0: bitaw anak. Tahigid siya anak.
1: Sige lang ma, pasin mo sabra ng dagway sa bata mo, dako-dako na.
0: Ay, nahala sa bagay sa di pa magyugay na kuhan. Pero ikaw sa una anak, tinuotong giingon ni papa ni mo. Napila pa lang kakabulan, mailhan na. Ngaliwat yung ka sa imong amahan. Bisa nabahin ka diri sa ako ah. Pero nagi mo lutaw nga sa imong amahan o diripot sa kuha. Pero ikaw, kay Nisi na ah. Pero sa imo walag yun. Purag na ay dili kay Nisi, pero dili po sa imo ha.
1: O sa imo't pasabot ninyo ma?
0: Ah, wala God. Ah, sa giliwatan sa bata na ay kay Nisi. Pero naapoy sa bata nga wala kay Nisi. Pero wala po dia sa imo ha.
1: Oh.
0: Pero kung makita ni mo, nagoy kahawig kay Nisi ang bata. Pero na yung mga part sa bata, nga wala po kay Nisi. O wala po sa imo ha. O asa na makuha.
1: Oh.
0: Oh anak, tutokira ng bata.

0: Oh, murag nagliraw-liraw man ang mata ni mo, bay? Humanay mong trabaho, bay?
1: Wala pa, bay.
0: Oh, murag na may laom kayo nga problema.
1: Oh, sakay buhaton ako, bay, no? Ako gigitutukan ang bata, bay. Walang gi ako. Wala sa ko magsaba ni Nese.
0: Bay, ana, bay. Ipadiin itis ng bata, bay.
1: Ipadiin itis?
0: Oo, para maklaro kay... Watakabalo ba? Adi lang ko pong kumistorya, pero... Ipadiin ina, bay.
1: Okay, bay. Salamat kayo sa advice.

0: 你先。
1: 哦，啊，就nakaulik ka na di ay. Ah, di aray mong labakarag si Nina.
0: Ibuta una na. May istorya ta. Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon? Unsa ganit yung benepisyo sa Capricorn? Nasa mo, ha?
2: Anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
2: Ang ako gunggi ko anang guniya kay pura magupyago anang magbatil ka ana dili siya layaw kay ako mang kung ano ako man dito po ubay-ubayon kanang bang dili siya tamis kana dali yun kaka nagaan dito kong lawas kana bang dili na kayo bukang lawas anang kan ay puro buyag o tao na kong lawas go tabok-tabok kong idotay niya karong galing nga pura bang na kuan ko na musumong sa pangtimbang kay layang ito kong mainom.
3: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental, kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
0: Okay, may galang mga itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
5: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared,
4: mm-hmm.
5: na kung ano ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton.
4: Mm-hmm.
5: Katawan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
4: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit.
5: Orion Herbal Oil pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli.
4: Mm.
5: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, magabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Wala problema.
4: Oh.
5: Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dalunda na gid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tayong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nigitawag nga nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na, ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diniputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule, adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Megacarsop Del Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O dili punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakaniya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So, sa kadlaw, kaisa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og probod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times of. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Jo, nakauli ka na di ay. At yari mong labakarag si Nina.
0: Ibuta una na. May istorya ta.
1: Labaki kasukun ako, Jo.
0: Amuton saon ta ka. Tugani ko sa tinuod. Nagpadiini ko sa bata. Sultihan ta ka. Nakaphimo ko sa pagpadiini. Kahit way naliwat sa kuwani ni bata.
1: Jo.
0: Si mama o si papa. Huwag ako rin ginihibalan ka rung dili ni akong anak. Kinsa may amahan na ni. Ha? Kinsa naman? Sulti ko kay dili ko buanggun nga ako ng anak. Kay bisan gamay wala nga akong dugo nga natay sa ugat sa bata. Sulti ko!
1: Diyo!

0: Mabinang, May. Lantong nagkamulang kita. Oo, wala akong magsabak ato. Pero sa dihang sakit sa kuwangan, wala ka na ka na ako. Nagkamulang na kita. Naglatagaw ko. Mahubog ko. O ngay lalaki nga, wow, kay balon nakikinom sa kuwagi. Buta nga nung drugs nga akong giinom. Manong wala akong kasahit kung kinsay abahan yun yung bata.
1: Buot pasabot ni mo, nakikuman kang lalaki nga waka kaila.
0: Na yung mga higayon nga makikuman ko sa kalalaki. Nga makikinom ko. Para lang mawala ang kasakit nga akong gibati nga nagbulag kita. Pero nakalimot na ako. Wow, kay balong kong kaasaho kita na pagmata na ako. Naanak ko sa usa ka lawak.
1: Unsa?
0: Oo, Joe.

0: Asa man si Nessie, Jo? Ha? Asa si Nessie? Mag-aaw na kita.
1: Antuna ko, ma. Nag-away ba ka mo?
2: Ay napag-apil-apil diha, day. Natulala na mag-away na yung problema na magtiayon.
0: Ah, sige, anak. Pag-una na lang mi ni Papa Nemo.
1: Pag-una na lang mo, ma. Antun, saan ako si Nessie?

0: Meron na apagat rin sa kwarta. Oh. Nanghipos ka?
1: Naulan ako sa akong kaugaling hindi ka ninyo, Diyo. Maulan ako lang naman magpapa.
0: Wala na ako sila sulti.
1: Diyo. Masalo ako. Ang ipaanggon ko ikaw. Wala na ko yung laing mahimo. Ikaluis akong anak ka matao. Nga wala yaman. Kaya wala ko kay malungkuin sa yaman.
0: Asa ka man?
1: Malakaw na ako, Diyo. Naulan ako sa imo. Malakaw na ako.
0: Ay, paglakaw.
1: Unsa?
0: Dire na ka. Dali na siya mga unta. Unyar na mag-istorya. Dali na. Kaya nagpaabot ng grasya. Tuwa sila mga magpapa nagpaabot. Huwag ay kabalakawan ako sila sultihin sa tinuot. Nga dili di ako amahan niya ng bata.
1: Naulaw ko. Naulaw ko, Diyo.
0: Dali na.

0: Nessie naghilak ka?
1: Oo, ma. Ari malika yan, ma. Sa isa puton ko.
0: Ay, nga lusap kang tawa na imbis nga nagbag-o na imong asawa. Hapit na ka mo magpakasal. Unya, away-awayo na inunin mo imbis dinagani mo sugat sa imo nga magsilos-silos. E karon ikaw na po yun yung magbikil-bikil.
1: Sorry, ma. Sa hindi ko kapugong kapoy sa trabaho sa puton ko.
2: Ay, ayaw pag-anak kay Nessie, anak. Gisaan na ni Nessie nga magbag-o na siya dili na paras kaniya to pagpuyo pa ninyo dito sa laing balay nga permiti mo mag-away tungo siya ang kasilosya.
1: Sorry pa. Nalay gamay nga bikil. Mana nga.
0: Basi, imong ipasakitan.
1: Wala ma, istorya lang. Istorya lang, ma.
0: Sige na, Nessie. Ay ka nagkuan na. Wala ma, okay ra ma.
1: Jojo,
0: magtarong ka na ni mong pangasaw unon. Nanamoy anak.
1: Oo, ma. Ibaloko.
0: Kung na'y problema, istorya lang. Kung dili lang yung magpasakit yung istorya. Sulbaron, basin makatabang may magsulti mo sa amo. Basin mo, pasakit na ng babae bago pa ka ng anak. Unya, di pa ba yan pwede ng pila pa kabulan gikan ng anak niya tapos nanay batiyon yung mga kahiobos. Mabughat na.
1: Sina ni si Kaunan.

0: Mapamin ako, ma.
1: Akala lang kasi ginawa, anak. Wa may gawas-gawas si Nessie sa kwarto. Kaganina ra katubuntag ba?
2: Ay, wa na tumabante ni gawas ba kay tuasab ta sa gawas. Si may gawas lang. Ikapoy na pa'y bata. Wa na gawas-gawas, ma? Ay, di na may sure nga ni gawas ba git sa kwarto kay dito sa may sa gawas na may gitrabaho. O, pagsulod na mo din, wala inoon siya. Wa ta kay balo kaganina ni gawas.
1: Atong sana ako, ma. Pa, paminasal ko pa.
2: O, sige, kaluyan ka, anak.
1: Wala si Nessie, Dre. Nessie! Sa kawas ko. Ano yung sulat? Nagsulat pagin siya. Wala sa mag-chat-chat ko, ah.
2: Pasilo ako, Chow. Nawala ko sa kong gibuhat. Nagipaangkon ko ikaw nga. Ikaw ang amahan sa kong anak.
1: Dili na ako makaya ang kaulaw labi na sa imong mga ginikanan nga maayo diri ka na ako. O palayo na lang ko. Dili na ako makaya sa konsensya na ako. Nga ikaw akong ipailang amahan. Pasilo ako. Nisi! Nisi!
3: Asa ka, anak? Ma, wala si Nisi na sa kwarto niya, ma. Kay nga ano, di ay? Milakaw siya, ma. Nga roon sa may problema ano milakaw, man.
1: Nahiubos siguro doon sa kuwang gabi, ima nga. Ito naghilak siya nga nangaon ta.
2: Oo, ma. Asa na katumpayan na to?
3: Ay, pastilan ni mong tawahan ka. Pasi mo gis pasakitan to.
2: Ma, sige ba, pangitaon ako, ma. Dala siya ang tuwa, pastilan. Pastilan itong apo na mo, gidala-dala ng apo na mo. O ba, pangitaon ako, ma.

Asa man ako sa pangitaon ha? Gawa naman siya sa iyang gibangan nga kwarto. Asa, magpahulis ako. Magunaw na ako maayo kung asan ako sa tuon. Tuon? Na iyang suod nga higala nga. Si Mila, ang tuon ako. Masintuwa siya dito. Kaya sa una mo ito'y dangpanan niya si Mila.

Yan ang balay nila. Sirado na. Gabiin naman ko siya. Malukto ko. Ayo. Mila? Mila! Oh, Joe. May kaniya ka. Napansin ni Sidre. Niya. Salamat. Ingnan ako sa kanyang mula ka. Dali, dali. Nasa sulod. Oh, salamat kay Min.

0: Diyong ano ni Aka? Di ba nagbilin ko ang sulat?
1: Ayaw. Ayaw ko biyay. Kung unsa't nakakamahal sa una, mas may grabe ka ron.
0: Diyong nakasala ko sa iyo, ha?
1: Masag ni nakanto. Giisip na sabda ko ang bata ang akong anak. Huwag na pamahal na ko sa bata.
0: Diyong sa iyo, masabot, Tibo.
1: Bulit na sa balay.

0: og ako gini ang kunon nga akong anak nga mao'y akong ipatuo sa tanang tawo nga akong kaila.
1: Salamat kay Jo. Salamat.
0: Tara, Mila.
2: Ah, Jo. Naon sa managaway mo?
0: Oh, gamay lang gud. Kabatig istorya nga sakit para kay Nisi. Nangayon ang pasayro.
2: Ay, pastilan po ni si Nisi. Anak mo ginamagtiayon, mag-away-away. Wala kao day-dayon. Ayaw ka na himo apirminti, Nisi. Kay dili na maayo. Oo, Mila. Ah, sige na. Hala.

0: Ay, pastilan. Nagtuo ko nga mulak ko ka naglayo, Nese. May gani man abtan ako sa yung suod nga higala nga si Mila. Gingnan ako mga pastilan. Igo na ka maistoryahan o sakit gamay. Mulakaw din ka, mubiya din ka din ako. Ayaw ka na kimuha, Nese. Kay normal na magkanas magtiayon ba? Pag sinabta na rin ka mo. Nadamay na ni akong apoy noon ang among apo ni mga manimo.
1: Maselo alam ko ninyo pa, ma. Ako ang manggod.
0: Apa, ma. Gamay lang bikil na mo ni Nese. Yung wala man ni maanad o akong singgaa ka dito sa kwarto. Sugat sa buparang ipon. Mana nasakitan o maayo.
1: Ay, mag-anad-anad na ka Nese o may mga problema. Kaya natural lang ka na sa magtiayon. Oo, ma.
0: Nala, sige. Dami ng apo na ako, be. Stilan nga nung ilak ka o mataw niglayo. Ayaw taon po, Nese. Be.
1: Oo, pa. Tiyara pa, oh.

Nagpakasal kami ni Nisi Kuya Arn. Og sukad sa sinugdanan, hantod karo nagpabili ni taon ang among gitago ni Nisi nga dili gyud ako tinuod nga anak. Ang unang ipakataon ni Nisi nga bata gikan sa iyang sabakan. Pero aduna na kami tulo ka mga anak kibali. Nami duha ka anak gyud ni Nisi nga akong dugo. Og ang iyang anak sa sinugdanan wala siya kabalo. Kung kinsay amahan. Tungod sa iyang paglatago niya itong higayon ang nagkabulag kami. Kuya Arn, dagan salamat sa paghatag kinabuhi. Sa akong kaagi ako kining i-share, pamasin nga makahatag kining inspirasyon sa uban. Salamat ay mong magtatampo, Jojo. Dagan salamat, Jo, no? Sa imong kaagi, stila, no? Sige lang, Jo, kaya na naman mo'y duha nga inyo yung dugo, duha ni Nisi. Ana mo gina, Jo. Dagan salamat. Huwag mahigala. Mato atong cinder na si Jojo nga lumulupyo sa Bislig City, Surigao del Sur. So ay inyo kalimti mahigala, no, ang atong mga produkto nga makahatag og mayong benepisyo diya kaninyo. Na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og namin usab sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Og sa atong Turbo Max Coffee. Og sa atong duha ka klase nga haplas at tulo na gani diay ni. O ang duha parehag pangalan Orion Herbal Liniment Oil nga dagagkagamitan dagay katabang sa external nga part sa atong lawas. Og sa atong orange ang tagklob may pagkamintol may pagkabugnaw. Og sa ato usab nga Supremo Herbal Oil. Ay po tong Orion Herbal Liniment Oil ha. Og labi usab sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong bitamina para sa mga bata na nag-eskwela sa elementary mga inahan. Ang inyong kalimtihan, inyong mga anak, ipatagamtam ang inyong pagmahal sa inyong mga anak. May eskwela sa elementary. Pinagis pagmintin, pagpatumal, matagbuntag sa dili pa mo sa eskwelahan sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong bitamina. Kung sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na itong anawala ang ganas pagkaon, gikan sa 13 anyos pataas ng may edad hantod pati gulang, pwede kayo sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Pagkakitausab sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins. Para sa mahigala na ito nga nakabaton og nerves neuropathy, kanyang nerves neuropathy mahigala, wala siya. Ang ma-feel ni mo ni Ana,

0: mangusik sa imong tiil, manusok-tusok, o labas sa tanan, magbinhod imong kamot o tiil. Neuropathy, basi nadaot imong kaugatan gumikan sa imong edad o nadaot imong makaugatan gumikan sa diabetes. Mag B40 na, maalibyo na pinagis pagbintin sa B40 capsule ang high dose ng B-vitamins. Huwag labi nung sabnon sa atong Mega Cars of Gel Capsule. Ang Mega Cars of Gel Capsule, mega lang, dagang health problem ang itikar, no? Ngayang matabangan nga nasa ato ah, nga nakahatag og problema. Ubay-ubay kini nga sakit ngayang matabangan, basta ma-maintain lang yung higala. Mega Cars of Gel Capsule, gitawag siya nga dagang health problem ang itikar. Huwag sa atong Fairbite Capsule. Kining Fairbite Capsule para sa mga higala na to di nga may pagkaluspad, maglipong-lipong, nga mag-dry ang lawas ng aon, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Hangusun, dali. Mga higala, dili na pwede nga nga kanunay atong lawas. Kaya kadaadlaw kita nga naning kamot para sa atong panginabuhi. Makatabang ang atong Fairbite Capsule, mga higala. Makatabang siya. Imintin lang sa usa kadlaw ka isa. No? Kwa siya ilasa nga tayo, dili maghapdos imong tiyan. Ay kalimti, Fairbite Capsule. Okay, dagang kay salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. Kini si Kuya Ern, ang inyong Dr. Love. Maingon, bye-bye.
1: Dr. Love!
0: God bless ka natong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw sa tanan, especially sa atong avid listeners, no? Dr. Choi, hello?
2: Yes.
1: Hello, hello.
3: Hello, hello.
1: Hello, hello sa atong mga kahigalaan tanan, no? Welcome na po sa atong programa, May Kalabutan Journey sa Panglawas. Of course, dili gyud mawala ang ato ang specialista nga doktor. Kay specialista ka sa
3: family medicine and then nag-subspecialize ko sa diabetes.
1: Yes. So sa mga dunay problema din ha, no, sa inyo ang katong mga dunay tag-asog sugar din ha. Duulal niyo si doktor.
3: Taas og BP, taas og cholesterol, taas og uric acid. Ana, ma'am.
1: Lahir ang dyan dili siya makompleto, dok, no? Kung sila pa to, mas tilig na to mailhan. Kana mag-mention tagtawo, no? Nga, walay apelyedo. So, importante dyan, no? Nga, kompleto, no? Insakto ka, ayun na. So, kani dahi mga higala ngayon, ang kahigalaan sa kahanginan dahi, no? Si Buttercup. So, sa itong mga higala din, ha, no? Nga, gusto pa mo join sa itong programa, please, mag-message mo. Kay aron nga, mas daghan pag mabasa, mas daghan mag ma-share nga inyong mga problema, mas daghan pag matubangan si doktora, no? So, giawhag na to ang tanay, nilabi na sa atong hotline number mo, message mo sa 0909-304-8924. And for sure, Judok, ang uban na to ng mga kahigalaan, kaniyang ato mga sukik nga tigpaminaw, naka-phone book nun dyan nga ito ang hotline number.
3: Yes, i-textmate nun dyan na ninyo si Buttercup, no? Kung naamoy mahuna-hunaan ng mga questions about sa health, so yes, nun dyan na yun ang i-text sa iya.
1: Para mabasa na to na, kaya ako man dyan yung tigbasaan na, dayon si Dr. Jud ang mutubag anang tanan.
3: Oh, pero pwede po gama makahatag sa imo ang mga experience, o imo ang mga nahibawaan po.
1: Yes, Doc, no? So, kaning ato apo mga mamiminaw, pwede sila makahatag sa ilang experience at the same time.
3: Yes, so, nasa question or nasa clarification, even positive feedback sa ato mga products, amo nang i-welcome kayo, no? Kay isa na sa mga testimony nga effective kayo ang ato ang mga gina-endorse diri. Kay syempre, di man po ta mag-promote o ganang mga products nga kita mismo nagamit, kita mismo kabalo nga maayo ni siya, no? So ana jud na siya, ma'am. Kay syempre ang ato ang gikuan is health biya, no? So gusto jud ta nga ang atong gina-endorse na tinuod jud nga makatabang sa atong mga pasyente.
1: Kay tinuod jud po nimo nga love ang mga katawhan, dok, no? So gusto nimong matabangan, matambagan, unsay maayo gyud nila nga imnon. Ug buhaton.
3: Yes.
1: Okay, so sa walay paglangan, atong sugdan nga to ang nagpadala din hi og mensahe, no? Ang last 4-digit nga 7693. Ingon siya, Doc Choi, good PM. O, diabetic ko, o nga ako ang HbA1c kay 7.35. Then akong tambal nga gihatag sa among doktor diri sa among infirmary hospital sa Bukidnon. Mm-hmm. So, okay ra ba ni ang glyclazide 30 mg 2 times a day?
3: Yes, okay ra, pero sa tanaw na ko kulang, no? So kung okay ra imong creatinine, is wala kaabot og 1.5 milligrams per dl, pwede jud ka magdugang og metformin 500 milligrams buntag og hapon, no? Kay ang iya ang HbA1c is taas pa since wala pa siya naingon sa iyang edad, no?
1: Wala na mention do.
3: Kay usually basta napaka below sa 60s, ang gusto dyan na mo actually is 6 to 7. Ideally, 6.5 ang HbA1c. So, ang iyang 7.3, taas pa na para nako kung iyang edad na siya sa 60 below, no? So, pero kung late 60s na siya, and then daghan siyang mga sakit, so, pwede na nang 6.5 to 7.5 ng HbA1c. Para nako, if ever na pa siya below 60, mas maayo nga magdugang siyang metformin 500 milligrams after breakfast and after dinner, no? kay syempre mas maka-preventa sa mga complications, no? So para nako taas pa na for 7.3 kung less than 60 pa siya. Pero siguro kung late 60s na siya, na pa siya ilang mga sakit, okay na ko taman 7.5.
1: Okay. So ma'am, ipalihog lang ta, or sir, ipalihog lang tag message unya din hino kung pila imong edad. Kaya aron nga sa sunod may iskuta nato nagdugang, yes, no ni doktora, oh, para mas maklaro jud kung sa angay ni mong buhato, no, anang imong tambal kaysa giingon ni doktora medyo kulang man, no. So unsa may maayo niya dok, mobalik ni siya sa iyang kuan doktor?
3: Pwede,
1: dito
3: mobalik siya sa iyang doktor,
1: taga Bukidnon man ni siya.
3: Pwede mobalik siya sa iyang doktor, kaya syempre para nako, para sa akong mga pasyente po, regular check-up dyan na siya. So, dapat magkita ta every 3 months. So, da kay laboratories, pinakataas na akong 6 months. So, kasagaran, kung ako mga pasyente, 1 year after pamubalik, daghan na kay problemang dala. Kahit either naundang na sila, or wala sila kabantay, nga nagsaka na ilang cholesterol o sugar, or nabikil na ilang kidney, kay kung dili magod na nimo i-check every 3 months or every 6 months, tendency ana na itag-as na na siya. Mm-mm. So usually we have follow-up sa akong mga pasyente every 3 months. And then makatabang po sa ila kay every 3 months pareha nimo ma'am. Mm-hmm. Asa naman toy mong resita?
1: O dok, pagkama palagi ko ni mo dok.
3: Every 3 months pwede ka makaduol sa DSWD.
1: Kana adjud mo ginadamo
3: makatabang
1: dapat
3: na sila og support sa tambal o kanang sa mga yakap gamot ko, no. Wala pa kay kukakuan ana, pero naana sa Dapitan Hospital, naana sila yakap gamot nga provider dito. Pero syempre, murag under dapat sa doctor nga na-registered sa yakap dito sa Dapitan Hospital, no. So, sama ni Dr. Jessie Labisig, ni Dr. Rosal, Glaze Rosal, ni Dr. Nicolas, o ni Dr. Ponce de Leon, no? So, ang sakua is, di man ko employed yun di ana sa Dapitan Hospital, murag i-deployed man ko ba? Murag di ana lang ko pa-duty, pero under yun ko sa DOH for now.
1: Okay.
3: DOH nga main.
1: So, mas tiyada pag yun na, Dok, nga naka sa DOH.
3: So, muna nga, ang kuan nang gi-enroll sa ila ang yakap is katong mga doctor nga regular dito. Nga employed dito. So ako is ang ako ang mother agency is ang Zamboanga City, Zamboanga Peninsula DOH.
1: Okay. Mm-hmm.
3: Pero pasalamat po ko ani nga program kay at least kanang makatabang sila og manpower, no? Labi na sa mga diabetic patient, usually pwede ra nga ako ikuan and then silang doktora na lang ang register siguro. Kana.
1: Grabe gyud ni yung diabetic dok, no? Daghan kay itang mga pasyente, no, nga mga diabetic. So unsay buhaton na po nato dok, no, para ma-prevent unta ng sakita kay usahay kung dili siya acquired, kuan mo ba siya dok, kana ang hereditary man siya mostly, no.
3: Yeah.
1: Pero kanang uban aron dili ma-acquire na nila kung magsigit
3: ang inom og sa diet, lifestyle, kana stress.
1: Apil gyud ay dok, no, ang stress gyud.
3: Tanang klasing sakit manggawa sa stress.
1: Sa stress. Na so dili ta magpa-stress ani mga palangga din ha, no.
3: Oh, kanang diet yun na to nga gusto na mga fast food tanan, high sugar, so hinanglan mo balik ta sa basic nga dugang-dugangan na nato gulay instead of iced tea sa balay, tubig na lang sa balay, kana lang siguro manggawas mo manay party or na occasion, sige okay na mo inom og mga tea or soft drinks, no? Pero kung nara sa balay, as much as possible, tubig lang.
1: Tubig nilang dyan, no?
3: Dayon, mas more healthy foods, more na vegetables.
1: Ang, ano. Ang uban din na daw, kaya nagkakaon man siging mga junk foods.
3: Kana lang, muna siya.
1: Sa nag-edad na, mga
3: on-gahapon. Dili kayo na to, dapat i-promote na. So, karun, panalagsa na lang yun. Kung makagawas na lang ko, ayan na lang kung magkakaon, huwag ka na matambal sa ibog na lang ba. Hindi na yun ka magpalit nga part sa grocery ninyo sa balay yung mga junk foods.
1: Lagi dok niya kanang mga para sa anang mupalit dahil o cake, dinapad siya yung ice cream.
3: Kira na, okay, occasionally, dog, no? Occasionally.
1: Kaya okay. Occasionally, weekly po.
3: Once a week.
1: Na, pwede rin gede
3: agyapon. Once a week, may Jollibee.
1: Oh, diba? So, okay rin gede agyapon na siya, dok. ma-advise lagi hapon na nimo basta na atay mga
3: reality
1: supplements.
3: Reality naman na to. Nga part na magyan na.
1: Insakto. Pero kinanglan na agad tayo food supplement, no?
3: Kinanglan na agad tayo mga vitamins haron na aratay energy for daily work.
1: Lagi. So, parang sinana, Dok. Na atay once a week. Nga mga on din na sa mga fast food, no? Inana, no? So, magkakaon man taanag mga medyo mga oily, mga fatty, di ba? So, mas maay mag-inom tag mega care na lang, no? Yeah. Aron ma-prevent
3: every
1: po
3: day,
1: ng...
3: mega care.
1: Every day ang mega care.
3: Be complex every day sa mga diabeticon, sa mga mga neuropathy. Mm. High blood run every day kasi mo mega care. Tagas cholesterol every day sa mega care. Mm. Yeah, every day, pwede kita mag-nerviplex AE kay haron natin energy.
1: Yes.
3: Yes.
1: So, nindot po kayo, no? Kaya kung naatay more energy, more happy be, dyan ta tinuod. Dok, no? Kaya kano, kana bitong mga kulag energy? Tigil na malipay yun, lahi rag yun. So, kulang gitag mga vitamins.
3: Karo na, nautan na dyan tag nerviplex si ma'am. Kulangan na tag vitamins. Asan si Sir Franz? Sir Franz, sagayin na may vitamins doha ni Buttercup.
1: Hello, Kuya Franz. O, oh, kinahanglan na daw may vitamins. Kaya morag na ngaluyan na daw may dinhi, madahan.
3: Yes.
1: Magurag ito nang inom o kuan. Magurag ito nakainom daw o nerviplex AE. Na mahadlok ng kusay ba? Kaya ba sinug ka nang mapasobraan tagana sa kaon? Hadlok daw, Dok. Nindot pa itong tulog, ana, Dok. Labi na nag-inom ko coffee corn. Lami, medyo kayang katulog ba? Si Doktora, di na mo comment. Kaya may nga si Doktora, ugoy, magtulog. Naputaan niya ng kape na to. No, so, magkahigalaan na to. No, nga, so, wala pa. Nakatry sa atong kape, nga, coffee corn. Ah, itry ninyo, no. Nindot po kayo ni siya imunon. Kaya ako, nagbuntag, udo, hantod, gabi, mo, inuman ko, Dok. Pero maulagi na, magsige tag panghuyab, kailami, jud kay katulog. Ikaw daw, kung saman imo ang ika-komento kung mainom kag kape or ikapi lang ka mag-inom.
3: Hindi, katulog na jug mo.
1: Ana na jud, Dok, no? Hindi, duty ni mo, Dok. Makakatulog ka.
3: Hindi, pwede.
1: Aha, sa di pwede.
3: Maputbol ta na.
1: Okay, so ay paglanga na po din hita mo. Padayon ta sa ato ang pagbasa sa nagpadala sa 0386-0930. No, na siya, Dok. Maayang hapon, taas akong asid, usahay murakog malipong, tapos medyo maghalap akong pananaw. Unsa may maayo nako himuon? Salamat. Maghalap daw siya, Dok.
3: So kanang malipong ka, halap imong pananaw is naagyo na siya indication nga base na kay problema sa imong mata, no? So mas maayo siguro nga magpa-check up kag doktor sa mata. No, kanang ophthalmologist or eye doctor, no? Dili ka moderecho siguro sa tighimo ganti para mas maayo dito jud ka sa eye doctor to see kay usahay basin taas ang pressure sa imong mata or na eye problem sa likod sa imong retina, dili man na siya ma-correct og eyeglasses lang. So, and then after that, i-check ang grado sa mata. So, kung inana sa initial okay ra sa imo ang opta, ay hana ka siguro prescriban og eyeglasses, no, for correction, no. So ana ang first natong buhaton dayon, pa-check po nimo imong blood pressure kay usahay man kun taas imong blood pressure, medyo mo blurred po na imong pananaw, no. Kay naay edema imo ang optic nerve dapit, no. So optic disc nimo makita na didto sa imong retina nga medyo nag-edema siya. So ang pananaw nimo is medyo blurry. So ug usahay kung naa kay diabetes, no, ang liquid sa imo ang eyes, which is kanang gitawag natog aqueous humor, is mura siyag lubog, no. Lahi ra na siya sa aqueous humor sa walay diabetic, no, nga klaro. So, muna siya nga, ang advice ana is pa-check po siya og sugar niya, no. And then, for the meantime, siguro pwede siya mainom ka ng mga para pang retina, ng mga supplement like Optin or Lutein, ana bitaw. Pero, as much as possible, magpa-check up jud siya og eye doctor or kanang itawag natog ophthalmologist. Ayaw sa tighimog antipara dito sa jud sa doktor sa mata jud nga maliili sa sulod. Dayon, ipa-check imo ang sugar, ipa-check imo ang BP, ana.
1: Ah,
3: muna nga okay. Mayuna siya nga ga kuan ko ana. Pero I don't know lang kung taas yun yung acid. Kung taas yung acid, dapat ang hapdos na yan tiyan.
1: Mm-hmm.
3: Or nagsuka-suka na siya.
1: Mm-hmm.
3: No? So, katulang sa akong gingon sa iya, amo sa niya ang buhaton.
1: adto sa ophthalmologist.
3: Mm, so, then pa-check sa iyang cholesterol, iyang sugar, o iyang blood pressure.
1: Uh-huh. So, di ba dok, gawas ato yung itong mga eye bearing ngayon mong giinom, maayo mo po din ato ang mega care, di ba, kay pang eye health, man po ni siya.
3: Napo siya ay gamay nga effect sa mata, mm-hmm. no? Siyempre, mga hormones, no? O katong atong optic nerve, mas mo, kuan siguro siya, mas functioning siya for kuan. So, good for the heart, good for the eyes, brain health, promotes better sleep. So, muna nga, pwede yung gaya gid everyday nila ang omega-3 or atong omega care.
1: Okay.
3: Pero sama sa kong gingon, dapat mapacheck up siya doktor sa mata.
1: Sige, Dok. Salamat kay Dok, no? So, mauto, no? Atong texter sender nga wala man naka-mention sa pangalan. So, man hinaot nga nakadungog ta sa ato ang mga sa advice si doktora.
3: Mm-hmm.
1: Oh, so, Dok, mo ba sa papataglain, Dok? Naapay ko na to, Dok. Naapatay na ko nga oras, Dok, ha? Kanidari sa kuan, Dok, oh. Sa ato ang last four digits, 4916 sa 0938. Ingon siya din, Dok. Good PM, Doktora Choi, ug Buttercup. Ask ko, maglabad akong ulo, tapos akong kutukuto, magkutoy per me. Unya, magsuka, unya, panington dayon ko, ug malipong. So, dul-dulo ni sa nai problema ganina, Dok Os, ato ang sa bag-uran ni mong gitambagan. Tapos, ingon siya nga, kuan na siya, 54 years old of Kabadbaran. So, si Ma'am Belen. Hello, Ma'am Belen. Og hello sa tanan nga mga taga Kabadbaran. Shout out ninyong tanan. Dok, unsa imo ika-advise ani ni Ma'am Belen, Dok?
3: Moni siya ang atong gi-discuss last time, no? About ulcer, no? So, kaning ulcer mang good, usual ana, maghapdos muntian, kasukaon ka. Pero ang very common ana is kanang malapasa gutom or mukaon sa mga makasamot, no? Like mga acidic foods, mga halang, mga mantikaon, kanang mga tinunuan, kung magsigi ka ana, isa na siya sa culprit, no? Sa ulcer. And then, usahay po na tay kaning kagaw nga H. pylori sa atong tiyan nga mo'y makakos, no? O dryness sa ato ang kanang tinai nga supposed to be sama sa akong gi-discuss last time dapat naagi na siya slime or mga bata na tumingin na slime kay English man no?
1: Oh,
3: pero sa ato is murabag mga kuan ba mucus no mm-hmm. murag mga sipon-sipon in short no kana murag sticky slimy ba no harun inig galing sa mga pagkaon sa atong tiyan inig kumot-kumot anang atong intestine maslido siya dili siya magbag-id no so muna nga usually ako po magpakuha jud ko og H pylori test now kung wala ko makita negative tanan that's the time siguro nga magpakuha ko ultrasound sa whole abdomen. So for the meantime kuan siya sa iyang diet. So avoid mga acidic foods, avoid mga aslo, mga sinukaan, mga inununan, mga fatty foods ana. And then siguro ang mga tambal ana is mga over the counter man mga ranitidine, usay na mga Cremel S. Pero kung dili mawala ana dito na jud mo reseta na jud ang doktor og pantoprazole for 2 weeks or 1 month or omeprazole ba. Yeah, o kanang usually ako mag-reset ako aluminum magnesium o ribamipide. So pa-check up sila. Labi na kung grabe na kayang ulcer, ang doktor nga in charge ana sa specialista is gastroenterologist.
1: Okay, so salamat kay doktora no sa imong pagpasabot ani ni Ma'am Belen sa iya ang problema karon sa iya ang kutukuto. Dayon, hapit na po ta nakabsan sa oras, Dok. Muna po ni panahon nga manamilit na po ninyo mga kahigalaan nato no sa tanang mga namati, sa tanang nga nag-message. Thank you kay inyong tanan dayon sa ngalan ni Kuya Franz. Kining iyong higala nga si Buttercup nga kanunay mag-remind ninyo nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
3: Yes, o ganin si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manjo, iso siya panay. Tarawa City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw. Di
5: apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Alas una, alas dos, alas tres. Ay, bago ko nga pala, i-announce ko sino yung winner natin. Eto muna ha, sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang premyo for today. Ayan, sina, yung mga na-announce na. Sherwin Makiling ng Barangay Gusa. Joshua Laguna ng Barangay Tablon, Prox 5. Jackie Lu Cartagena ng Barangay Bonbon, Raagas. Ito si Christopher Awit ng Barangay Lapasan, dyan sa may Mambato. At ngayon, sa ating pag-ikot, tingnan ko nga ay sa Barangay Tablon. Uy, Barangay Tablon! Ayan na, yung aking nabunot. Ang nabunot ko nga, eto na George, ang nabunot ko mula sa Purok 5, Barangay Tablon. Congratulations, Azinet Jaya Velasco. Azinet Jaya Velasco ng Purok 5, Barangay Tablon. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Para mag-claim na iyong premyo, puntahan kami ha. Dito sa 5th Floor FICO Admin Building. Katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Dala ng ID. Want. Grabe, huwag niyong kalimutan yan. Tapos, kung hindi naman kayo, ipadala ninyo sa inyong relatives ang inyong ID or picture para maklaim ang inyong premyo. And the Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Music, more music. Actually, final set ko na. Kaya tutukan yan dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
9: 93.7. This is Heart FM.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
13: Or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
14: Choose your race category.
13: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers.
9: finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
14: The FICO Run 2026.
9: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
15: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM kagayan di orawi 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Yay! Makita kang muli bukas. Kasi I'll be wrapping up the show. Maraming salamat mga sweethearts ha for accompanying me for the last 2 hours. Napag-usapan natin ang mga boy buhay, love life mo. Ay, sige lang. Oh, bukas ipagpapatuloy natin ito ha. Tapos makinig kayo lagi sa Heart FM dahil mamimigay pa tayo ng tiket sa mga concert at may mga pa-premyo pa. San pa ba kayo? But for now, I'll be saying goodbye and we'll give way to Harvey Stone para sa susunod na programa. Antabayanan ang Heart Afternoon Drive. Hi to Sir Vincito Dumaloan sa may Zone 5, Bayabas 7848. Magandang hapon. Hi to Mami Marites. Ingat kayo ha. Demsoy, maing hapon Dems. And eto si Sir... Sir, for the next program. Oh, malapit na. Abangan yan Ate Arlene ha. O siya bukas, Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. kasama si Dr. Heart. Uy. Thursday bukas. Abangan yan. Ano kaya magiging question of the heart natin? At dito sa ating weekday afternoon show on Dear Heart. So, kita kits. And yeah. Spread love and admire sa Vika and all days and in always. This has been George. Manatili nakatutok dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart. Go bye. Take care. Mwah.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Nasa 18 na ang bilang ng HIV treatment facilities sa Northern Mindanao ayon sa City Health Office of CHO Reproductive Health and Wellness Center STD and HIV Prevention and Control Program. Ayon kay CHO Program Director Dr. Ronald Romano na mas pinalawak ng access sa mga serbisyong medikal at gamutan para sa mga persons living with HIV, kaya't mas marami ng pasyente ang maaaring mabigyan ng agarang pangangalaga. Hinimok din ang tanggapan ng mga Municipal Health Office at City Health Office sa Rion na magtatag ng sarili nilang treatment facilities upang higit na maipalapit ang mga serbisyo sa mga nangangailangan. Ayon kay Dr. Romano, mayroon na mga HIV treatment facilities sa Cagayan de Oro City, ilang bahagi ng Misamis Oriental, kabilang ang Mantikaw, gayon din sa Iligan City, Misamis Occidental, Lanao del Norte at sa Amay Pakpak Medical Center sa Lanao del Sur. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 3:12 ang oras natin, sweethearts. Mayong hapon. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart 92.7.
1: Adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Dan dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang moduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. Play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 3:28 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa inyong lahat. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. At saka, parang uulan ba to? So get ready with your rain gears. Don't forget your umbrella. Ano ba yung tawag natin? Kahit yung waiting shed, dalhin mo na. Ikaw na bahala, di ba? Dako, nabitaw ka. Pero magandang hapon sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa Maykogon. Yung mga vendors natin ha, na medyo pinagbawalan muna. Kanya-kanya lang tayong diskarte ha. Basta sumunod lang tayo sa legal na paraan, alright? Shoutout po sa inyong lahat dyan. And of course, ang ating mga sweethearts dyan, yung Novo Department Store. Magandang hapon. At saka magandang hapon din kay Mr. Barry Manansala ha. Oh, nakikinig sa siya sa atin ngayon. Happy happy listening sa iyo. And also hi din kay Romina, kay Papa Ruma, yung hapon sa inyo, sir. At saka happy happy listening din po. At saka yung may fiesta ngayon ng San Juan. Saan bang banda dito sa CDO yung may nag San Juan fiesta ha? Sir Avrin Wayan. Nako. Oh, gustong-gusto ko tong message ni Sir Avrin ha. Maghintay ka lamang ako'y darating. Ayong hapon si mo, Sir Efren. And also kay Demsoy Robles. Happy happy listening sa mo, Demsoy. Mommy Elaine Gales. Unahan na kita ha. Maayong hapon sa mo kay Mommy Marilyn din. At saka yung ating mga sweeters dyan sa may Zone 5 Bayabas at Zone 10 Upper Carmen. Maayong hapon sa inyo ang tanandiyan. 3:30 na po ang oras natin. Magbabalik ako with more music dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive on a Wednesday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7, this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: 775 ra ang SRP kada baso.
7: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the oras 93.7 Heart FM Bukidnon, 3:45 ang oras natin, sweethearts. Hawak mo ang beat. That song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Sir Eddie Kidnya. At saka sa mga sumasayaw natin na mga auntie at uncle ha, ito yung paborito nilang vibe ngayon o yung beat ngayon. Happy happiness din po sa inyo, 'di ba? Pampawala ng antok. Yung mga vendors natin ngayon diyan sa May Carmen Market. Shout out po sa inyong lahat. Oy, happy happiness din ha kay Ma'am Nanette Raniego. Diyan po sa May Mahogany Section. Shout out po sa inyo. And of course, diyan din sa May Cafeteria nila ha. Naglanog-lanog po di ang Heart FM. Maraming maraming salamat. Mga drivers natin, mayong hapon sa inyo. And happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Sabato, sa may Agusan, at saka dyan sa may Tablon. Harleen Abad Patriana, mayong hapon sa imo. At saka yung mga suki din natin dyan sa may Malitbog Bukidnon, mayong hapon sa inyo. And hi din sa ating mga kaibigan, the sweethearts natin sa Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating, kay Sir Ron, mayong hapon sa imo, sir. And also kay Bernard, magandang hapon din po sa Scarlett Nicole Eatery dyan sa May Patag. Sir Joven Raagas or Joven Raagas ng Barangay Bonbon. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung ating mga suki dyan sa May Cronin ha, sa May JR Borja. JR Borja Extension. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Alright, 3:47 ang oras natin. Magbabalik ako with the music from Jamie Miller. Of course, dito sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bogedon, 414. Second hour stretch po sa ating programang Hard Afternoon Drive. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay panawagan once again ha, itong nawala or naiwan po of posible po nahulog sa loob ng taxi. Itong black wallet with may pera ha, 2,500. At saka yung IDs. Itong yung nasakyan niyang taxi, yung JK Line taxi with plate number KAI4800. Yung pangalan ng owner na nawala ng pitaka, si Sir Narciso Olsin. Anyway, driver po ng JK Line taxi, pwede kayong pumunta dito sa Heart FM. Located tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard. Tapat lang sa West City Central School. Magandang hapon po sa ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Happy listening din kay Mr. Ryder. Wala. Parang misteryoso na tin si Mr. Ryder ha. Sino yung may Mr. Ryder pa dyan? Maayong hapon sa imo diha ha. Vincito Dumaluan, dyan po sa may Zone 5 Bayabas. Happy listening po sa inyong lahat. 4:16 ang oras natin. Pagbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lamig pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pagaron ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ni sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Oh ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026. The FICO Run 2026. For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidon, 4:29 ng oras natin. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Maulan po na Wednesday afternoon, mga sweethearts. Oy, mga kapote nyo ha, dapat ready na. Especially yung lalabas pa lang, pauwi pa lang ng bahay ha. Tsaka yung mga nagmomotor, kung pwede, maya-maya na lang ta uli, di ba? O, chika-chika muna. Makiya-marites muna dun sa ating mga kasamahan sa trabaho. O, di ba? Kasi mahal yung gamot ngayon. Yung mga naisubaw ha. O, take care of yourself. At saka yung mga estudyante natin, yung mga nag-school bus natin, ang mga momshies natin. Ako, pag-iingatan po natin yung mga bata ha. At least magdala tayo ng payong. Dapat meron na talagang raincoat doon sa mga bag nila. Magandang hapon po sa inyo mga momshies natin. At saka mga daddies natin ha. O, ready to pick up their kids na. Magandang hapon din sa ating mga estudyante. Pauwi ng bahay, make sure uwi kagad ng bahay. Pagkarating sa bahay, 'di ba, dapat maligo at saka tulong-tulong muna with sa ating mga nakatoka ng mga household chores natin. Dapat ganyan, 'di ba? Anyway, oras natin 31 minutes after 4 o'clock. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Kakasama natin ngayon ang ating mga poging-poging Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Tagabi natin ang report ni HPG Noel Arangon of Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
2: Magandang hapon, Kuya Harpy. Magandang hapon sa Heart sa pagbalik natin. Nagsimula na yung ulan. Kaya madulas na yung kasana natin mula Pulwa papuntang Kausuwagan Highway. Madulas yung kasada at maluwag na maluwag. Kaya dahan-dahan lang po. Patag area, may katamtaman agad sa mabigat ng daloy ng trapiko. Papasok at palabas ng Patag, Carmen Market, Carmen area. Tamtaman lang kasi malakas na yung buwas ng ulan. Papuntang Marcos Bridge sa Pangong. Kaya medyo zero visibility tayo ngayon. Dahan-dahan lang po tayo sa pagpapatakbo.
0: Alright. Ingat. Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadahanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Kumbati Rancon, ang Heart Taxi para sa Heart and Pembroke sa Pekalangin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: An avenue for local talents and artists.

0: by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaemote, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:46 na po ng hapon, sweethearts. Honest natin, that was The Cat's Eye with Gabriella. Napaka-sexy yung melody ng music natin, ah. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening kay Elizabeth Colong. And of course, yung ating mga sweethearts dyan sa may Zone 12F Upper Carmen. Mayong hapon po sa inyo ang tanan din na, ha. Maraming maraming salamat sa paglanog-lanog. Ubay-ubay na po yung naminaw sa ato at sa may Zone 12F Upper Carmen. Mayong hapon si mo, Elizabeth. And also, hi na din sa ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Bunboy. Shoutout din sa may Barangay Kauswagan. Happy, happy listening kay Maria Macera dyan po sa may Kapisnon. At saka kay Marifel ng La Paz 2. Mayong hapon si mo, Marifel. Andam na baon sa may panihapon na tuon niya, Marifel, ha? For sure, masarap itong magluto si Marifel, di ba? Nagyayapa nga na kakain daw at saka magdadala siya dito ng sinigang. Ako! Sana all! Ito na pa yung last winner natin of the day sa ating The Price is Rise Overload. Umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart na makakuha ng grocery at bigas. Bigas at grocery. Yan yun. At dito tayo huminto sa may Barangay Carmen. Bunot na tayo dito. Winner coming from Zone 10 Upper Carmen. Congratulations kay Jeffrey Otor. Jeffrey Otor ng Zone 10 Upper Carmen. Congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Pagkikuha lang po dito sa ating himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta. Tapat lang sa West City Central School. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts. 4:48 na po ng hapon. Magbabalik pa ako. More music pa rin. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Oh. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: The price is rise. Overload. Overload. Tama. Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Why does emotional stress cause high blood pressure? Nga naman pag maglayan itong debate tungod sa mga kasubo, tungod sa family problems, financial worries, relationship conflicts, grief, anger. Grabe itong kasuko, kahadlok. Nga naman ni siya makapahigh blood. Pag nadita sa emotional stress mga pinangga, problemas panimalay, financial worries, nabalaka kasi muhang bayronon, kwarta, kalisod sa paninapi. Problema ba sa relasyon? Ang ato di ay utok mo activate siya sa ato ang lawas kanang gitawag fight or flight response. Number one, hinungdan ang stress hormone di ay ma-release siya. Ang atong utok mo signal siya sa adrenal gland nato nga iyang ipagawas ang adrenaline. Mao na siya ang gitawag kanang epinephrine. Unya, ipagawas po niya ang noradrenaline. Kining norepinephrine o ikatulo kining cortisol. Kining mga hormones, gitawag ning mga hormones mga pinangga, mao ni magtabang sa tong lawas sa pagresponde kung naay kuyaw, katalagman, danger. O na ikaduha, pag ma-release ning mga stress hormones, ang atong kasing-kasing mas mo pump siya o dugang. Mas paspas, mas mangusog siya ang pag-pump sa ato ang mga kasing-kasing. Ang adrenaline manggod na to, maunay mo papaspas sa pag-beat sa atong kasing-kasing. O niya, mas mukumot ang atong kasing-kasing. Ang contractions sa ato ang kasing-kasing, maunay function ni adrenaline basta mapagawas na siya, mas madaghan ang iyang pagpagawas. Ang resulta na mga pinangga, mas daghang dugo ang mapush dito sa tuang dagkong ugat sa atong mga kasing-kasing. Maunay hinungdan makapahigh blood mo, taas ang ato ang blood pressure. Ikatulo, pag mapagawas ning mga stress hormone tungod sa emotional stress, kasubo o away sa pamilya, financial worries, relationship conflicts, grief, anger, kasuko, kahadlok. Ikatulo pa rin epekto ana pinangga. Pag mugawas ng stress hormone, ang ato mga kaugatan, mas mukipot siya. Ang stress hormones di ay mupa kipot, mupa bagtok sa ato ang mga kaugatan. Hinumduman nimo ang host bitaw. Di sa ato ang gawsa ng tubig ba? Pag imo ng kumuton, unsay mahitabo, na ay kusog nga pressure sa maong tubig. The same thing happen sa ato ang mga kaugatan. Mao day importante kaayo makadungog ta. Oh, relax lang, ginhawag lalom. Iampo lang, pasagdahi lang. Oh, di ba? Ngano man panahon di ay nga maglain imong gibati sama sa ang imong kasuko nagpabilin, ang imong kahiubos, ang imong kahadlok, ang imong kabalaka nagpabilin, wala maresolba ang away sa panimalay. Taas imong stress. Unya, ang atong lawas ana nga time naa sa emergency mode. So mauna nga magbagtok ang ato ang mga kaugatan kay para mutaas ang pressure. Yun. Ikaupat nga bantayan, ang chronic stress mga pinangga, magpabilin taas ang ato ang pressure sa ato ang mga dugo. Nganuman, kung ang stress magpadayon duha ka semana ni abot og pila ka bulan, ang cortisol magpabiling taas, ang blood vessel magpabiling bagtok, og ang inflammation, diha na bantayan ha, maghinay-hinay kataas ang pagpanghubag sa imong kalawasan. Pwede mo hubag ang kasing-kasing, pwede mo hubag-hubagan magka breast tumor, breast cyst, hubagan sa matres, sa ovary. Pwede mo hubag ang mga joints nga mahimong arthritis. Imagine nga naman, mitaas ang inflammation sa atong mga lawas. Unsa man ang inflammation? For example, ang inflammation pinangga, normally, maayo na siya. When we talk about inflammation, maayo na. Pananglitan, nasamad ang imuhang tudlo or na-infection ang imuhang tudlo. Ang imong immune system, ang atong immune system, magpadala na siya white blood cells o mga proteins dito sa area, affected area, para awayon to ang mga nakasulod dito nga naka-infection, unya mo repair sila sa damage. Ang problema, kung perminte na ay damage, magperminte pod na ay inflammation. What happened? Ilang i-irritate, ilang ipabagtok ang mga kaugatan. Yun. O sana, although daghan pa kayong mahitabo, pwede mo pabara sa ato ang mga kaugatan, kanang plaque, mag-build up. Ilang i-escalate ang clotting risk. Kanang magtibugol ang imong dugo. Ano man, kay naalagi damage. Nganong na'y damage? Oh. Naaman perminti ang emotional stress. Mitaas perminti ang BP. Mitaas perminti ang usapan na nag-as ang sugar. Nitaas ang cholesterol. Nitaas ang triglyceride. So makita nimo nga ang inflammation response na sa imuhang lawas para i-correct or tambalan or i-repair. Ang problema, kung na'y perminti damage, magkadako ang repair. Masay mahitabo, ang pag-repair mahimong makapabara na hinoon. For example, sa imong kaugatan, may problema dito. Iyang tapakan. The more ang tapak dito sa problema sa imong kaugatan, the more magagamay ang agianan sa dugo kay mas taghano ang tapak. Nako atong punto mga pinaga. Kabantay mo anang malisa ta. Paglisa na to ni hubag dayon. Oh, part na siya nga naay damage gi-repair. Kang ang inflammation, part na siya nga response tong lawas para i-repair niyang nahitabo dito. I-repair ang mga nangadamage dito. Pag walay kausaban sa lifestyle, perminti gihapon ang kagool-kagool, mga away-away, problema, kabalaka, dili i-manage ang emosyon, hantod mi cause na pagtaas sa BP, blood pressure, ang mga inflamasyon nagperminti taas, maunay makaguba sa tong kaugatan. Maunay hinungdan makapa heart attack. Maunay hinungdan makapa stroke. Maunay hinungdan nga makapataas sa ato ang mga blood pressure mga pinanga. Although daghag hinungdan nga nung mataas tong blood pressure. Isa lang na itong gisgutan dire ang emotional stress. Kana laging away sa panimalay nga wala marisulba. Kabalaka nga wala gyud marisulba. Kahadlok, kaguol, kahiubos, dismaya, disappointment. So, nganong mupataas sa blood pressure ang chronic stress, ang dugay-dugay na nga stress ni sobra nagduha ka semana, bulan nga away, problema, problema sa gibati, pagbati, emosyon. Ngano man, mapiktahan imong tulog. Onya, naana kay mga unhealthy coping habits sama sa magpasagad na lang kagkaon, masubrahan og kaon, ang uban manigarilyo, ang uban magsigig inom, ang uban sigig mukmuk, higda, lingkod, hinuktok. Samot ang pagkataas sa blood pressure. So ang research nagpakita nga ang dugay-dugay nga psychological stress iyang i-activate, iyang i-on ang sympathetic nervous system og ang hypothalamic pituitary adrenal HPA axis nga maoni siya ang nagakontribute sa pagpataas sa blood pressure og pagpataas sa cardiovascular nga risgo. Posible magkasakit ang atong mga kasing-kasing o kaugatan, mga dagkong ugat sa atong kasing-kasing o paingon sa atong ulo, mga pinanga. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas o pwede pod maka-experyensya ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. Bot pasabot pag magsakita dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini naani siya chalcones o sa saka natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag protection, mubantay sa atong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress, mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection o mutabang sa tong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabii daghan kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tag duha tag tulo inumon dayon tulog. Hinom duman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Itong oras-oras na para mga pitaw. Magkape.
11: Samang makapuhay.
10: Huwag ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. No? Giusa, giitos pag-ayo ang pitok, ang 17 ka mga herbal. Unya.

0: Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ayat, it's EXL Makabuhay.
5: Basta healthy, happy.
6: Naay duha ka pamaagi nga matambalan imuhang high blood pressure. Kung ang imuhang high blood pressure ang hinungdan stress related, kay dili tanang high blood stress, naay ubang na high blood kay nasubrahan rag kaon, nasubrahan rag bilar-bilar, nasubrahan rag barkada, nasubrahan rag inom, nasubrahan ra sa mga asin, kape o daghan pa. Pero kung ang imong high blood ang hinungdan stress related, dito nimo siya tambalan stress related pod. Pero kung tan-aw nimo nga oy dili raman stress related ang hinungdan sa high blood, na ako'y problema, emotional stress, ikaduha, matulog kong busog, kaon gihapon kong karne sa gabi eh. Pwede po na. So sa ato pa, kung gusto nato matambalan or kung gusto nato makorek or manormal or mamanage, kinahanglan i-ascertain or i-determine nato unsa hinungdan, pinakahinungdan sa imong balatian. So kung stress related ang imuhang hinungdan sa high blood pressure, number one, naadyugay regular physical activity. Unsa maning mga regular physical activity nga makatabang sa imuhang stress-related high blood pressure. Number one, baklay. Baklay kag 30 minutos, tama-tama lang good. While nagabaklay ka, nagapamalandong ka spulong sa Ginoo. While nagabaklay ka, basa safe lang, nagabasa-basa po ka. The best. Ikaduha, pwede gardening. Ikatulo, magbisikleta-bisikleta. Ikaupat, mangita kag ehersisyo, basta makalihok-lihok lang yung ka. Swimming ba? Walk jog ba? Treadmill ba? Kaya ang pag-ehersisyo mga pinaga, na regular physical activity, ang limpyo ba kadiha, ang rapo ba kadiha, iyahang sunugon ang mga stress hormones. Pag taas imong cortisol, taas imong adrenaline, iyahan ang sunugon. Dili na to magpabiling mo pa bagtok sa imong kaugatan, mo pataas sa imong sugar, mo pataas sa imong BP, ngano man nasunog naman tong mga stress hormone. Kay imo mang gilakaw, imo mang gipasingot, imong gi-exercise. Unya, ang pag-ehersisyo makapa-lower gyud siya sa blood pressure. Ikaduha mga pinangga. Dapat na adyugay healthy social connection. Pag ang imong taas sa blood pressure, no, pag check nimo si imong BP, kumahimo pinanga, kada semana gyud ta check og BP, labi na katubitan wa pa kabalo pag manage sila hang lawas. Kada semana check, kumahimo kada adlaw, pila ra man na pinanga. Dapat na kay healthy social connection, makigstorya gyud ka sa imong trusted family. Kumahimo kada adlaw, makigstorya gyud ka. At least sa banag asawa, diha ba sa mga anak, naagid mo'y bonding 20 to 30 minutes kada adlaw. Sa imuha bang friends, kauban ba sa inyohang community, silingan, sa inyohang church, mupa-reduce na siya sa stress response o mupa-improve sa emotional resilience. Dali di ay maka-cope up, dali di ay maka-cut on, dali di ay maka-move on, mahimong ligon ang imong emosyon pagbati huna-huna. Basta na kay healthy social connection. Pag naglayon imong dib, ang imong gibati, imong nakagidibdib nga huna-huna, problema, sakit nga storya, nadismaya ka, ayaw idibdib. istorya.

0: Ni muna siya sa Ginoo, sa imuhang trusted family, trusted friends, trusted faith community. Reminders mga pinagapahinumdom, nganong naay gitawag blue zones, mga lugar nga ang ilang mga tao dito tag 100 kapin ligon pa man gihapon, ngano man kay ilang gi-maintain ang strong family ties. Kung gusto ta moabot tag 100 kapin, ligon na to atong family. Ikaduha, mga friendships. Ikatulo, meaningful community involvement. Kinahanglan mo apil gyud ta og mga charity work, banding-banding, guwapo gani matag barangay pinangga, naay parke, naay park nga didto ang mga senior pwede magkapi-kapi, pwede magstrostorya, pwede baklay-baklay, pinaka the best pinangga nga ang atong mga barangay naagyo'y nindot nga dalan para baklayanan. Dili bitaw maglisod og baklay ang mga community nga moadto silang trabahuan, makainsakto ba exercise, makabike, makabaklay. Dili maglisod og baklay. Labi na kung naay mga parke, park. Ngano man, nganong moabot ni ang mga tao sa mga blue zones tag 100 kapin? Tungod kay naa sila'y purpose in life. Napa sila'y mga tao nga ilahang gihigugma. Napa sila'y mga tao nga serbisyuhan. Napa sila mga tao nga mi care, mi amuma sa ilaha, o sila po mi amuma sa uban.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos madilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naay tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A worried mind tightens the arteries. Ang nabalaka, grabing kabalaka nga huna-huna. Makapahugot, makapabagtok sa mga dagkong kaugatan. A peaceful heart eases the journey of the blood. Pero kung naakay malinawong kasing-kasing, mauni siya ang makapa, hapsay sa daloy sa atong mga dugo. Proverbs 14 verse 30, nagingon ang word for today, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Ang usa ka hapsay nga kasing-kasing, malinawon nga kasing-kasing, mao daw ni siya ang muhatag og kinabuhi sa atong kaunuran. A tranquil heart gives life to the flesh. Kanang mga problema nato sa mga kaunuran nato sa atong mga kaugatan, ang number one di ay sikreto dapat na alang gyud kay kalmado, malinawon, malipayon nga kasing-kasing. Kay kon ang imong kasing-kasing ingon dinhi, but envy makes the bones rot. Makagabok sa bukog kon naa kay kasina, kahiubos, kalagot, wala kay kalipay, wala kay kalinaw. Kanang envy mga pinangga, sakit nga pagbati ang imong mabati sa panahon nga pirmi ka mukumpara sa imong kaugalingon ngadto sa uban. May panaasya, no? May panaasya, no? Ay, ingani ragyub ko. Ayaw, that's invade. Og labi na kanang giingon diha pag naa kay invade, sakit nga pagbati. Makapaggabok na sa imuhang bukog. O sa ibut pasabot na Hebrew expression man na siya nga nag-describe siya sa kung unsa ang destructive emotion makapaapekta sa imuhang inner life, strength and vitality. Kay kung may tag bukog pinangga, maudiha manggod ang ato ang pinakatinubdan pod sa tuang inner life, strength og vitality. Gani sa pagtuon, kung gusto ka mo taas imong kinabuhi, kinahanglan ligon ang imuhang bukog. Pero kung naa kay sakit nga pagbati, di ka malipay kung muuswag imong kauban. Di ka malipay, wala kay pagkontento tungod kay gikumpara nimo ang imong kaugalingon sa uban na may pasila. This is Doc Bri Palangi. Ang Dios magpanalangin. Until next time.
2: Basta healthy, happy.
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
8: Nakatake na ba mo sa inyong EXL Makabuhay Plus capsule? Naku, og wala pa, timani ha. Mag-remind you ko kanunay kaninyo that consistency is the key. Di pwede na mo inom lang ka capsule karon, unya sunod, dili na po. Unya mo inom ka karon, unya sunod, dili na po. Yakuan. You know, consistent nourishment sa imong lawas. Huwag mawala sa imo, madungag ginuon sa imo, daghan kaayo. Nganuman, sa atong pagkaon karon, sa atong daily life nato, sa kalisod sa panahon karon, ang atong pagkaon halos minimal na. Labi pa katong dili man ni palatuay o papubriay. Ang pobre gamay ragkaon kay wa nagyoy makaon, mahal ang palaliton. Labi na ng mga nanay, mga ginikanan na palabihon na lang ang ilang mga anak. Unya, di na makakaon og tarong. O sana sa mga rason nga nung magkasamot mong kaluya, if you want to stay strong for your family, take EXL Makabuhay Plus Capsule. Maurag yun ni ang susi para magpadayon mong maligon. Actually, dili na sa gidaghanon sa inyong gikaon. Bisag daghan kay mo gikaon, pero puro pod kanon, puro rapod baboy, kaon mo daghan kay kanon, bisag pag lima kabandihado, unya, ang sudan nyo, ginamos. Wa man ay nutrients. Ang uban po dato, gamay ra ginakaon kay gadayet. Utro po, ang ginakaon, limitado ra kayo, naagya po na ginatawag og nutrient deficiency. Kana mo ay pinakadako kayong kontra sa atong panlawas kay pagmahutda na ganit ang vitamins, minerals, mga calcium, magnesium, di ba, mga lupog mo, labi na nagmahutdan mo potassium. Mauna nga ayaw ninyo nagkumpiyansahi ang nutrient deficiency. Kay makuha lang na ang mga nutrients gikan sa prutas o gulay. Gulay, specifically green leafy vegetables. Mauna nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay tanaw ni muna, imo man ang ukbon, color green yun na. O pino kayo siya nga di na kinanglang usapon. Eh, may mga adlaw mukha ang kagulay pag adto nimo sa CR, ang imong gulay ni gikaon, gulay gihapon. Wa mahilis, wa maabsorb sa imong lawas. Anything na adto sa waste, wa na maabsorb sa imong lawas. Mao na ang imong pag-asa, kanina lang yung EXL Makabuhay Plus Capsule para di ka mahutdan og nutrients sa lawas, magpabilin kang ligon. If you really wanted to stay strong, healthy, protected, and maayos sa imong mga balatian, take EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Wa nay mulabaw pa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Available sa inyong mga suking butika sa Mindanao. Luzon, Visayas, in Mindanao. Makita ni, mapalit na ni. Mapalit online.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ayat, it's El Makabuhay. 93.7 This is Heart FM.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
12: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yun mo, kung saan, dalawang beses sa araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Pinagtibay ng Central Mindanao University o CMU ang kanilang legal at eksklusibong karapatan sa pamamahala ng University Land Reservation sa Bukidnon na may lawak na umigit kumulang 3,080 hectares alinsunod sa Presidential Proclamation No. 476 sa inilabas sa payag ng universidad. Dito lamang Hunyo 19, binigyan diin ang naturang lupain ay nakalaan para sa edukasyon, research, extension services at development at hindi maaaring gamitin para sa ibang layunin batay sa mga desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa CMU, inang desisyon ng Korte Suprema ang kumikilala sa kanilang karapatan sa nasabing lupain, kabilang ang hindi pagsaklaw nito sa agrarian reform, distribution at ang pagdeklara na hindi ito may tuturing na alienable public land. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. I need

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
3: ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa minaw,
5: gluta para sa kintab,
3: papaya para sa kinis,
5: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
5: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap,
5: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
5: sa inyong mga lugar.
3: Hanapin
5: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
3: para sa kutis na blooming at healthy.
5: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
5: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Bili na!
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
7: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
6: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
7: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
6: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
7: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
7: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay umaasa
7: na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki
7: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
8: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi
9: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
0: patotoo,
9: karanasan,
0: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na
0: ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Pakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook page, Rice Brand. Saan naman dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman pala, dutunan, hadid yan sa atin ang ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Tawag na po, bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po kayo, mga kaibigan. Sa atin po naman, numero 0969-226-9623. Yung atin po naman, numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating palatuntunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Mark po.
0: Mark, okay. Tatay Mark, taga saan po kayo?
1: Taga Pangasinan po.
0: Pangasinan, okay. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 31 po.
0: 31? Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Gusto ko pong subukan.
0: Gusto niyo pong simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay? Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman kung meron man?
1: Yung mahirap umihi.
0: Nahihirapan po kayong umihi?
1: Oo.
0: Matagal na po ba yan, Sir Mark?
1: Saglit lang naman po. Saglit pa lang naman po.
0: Okay. Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Hindi pa po eh.
0: Hindi pa. Pero mahirap umihi o masakit? Tsaka masakit?
1: Hindi. Mas matagal. Mahirap umihi. Medyo matagal.
0: Matagal, opo. Pakiwari ko po ay ano yan, UTI. Pero mas maigi po na kung sakali makapag-check up po kayo para kahit papaano po malaman po ninyo kung ano po talaga ang nagiging sanhi ng hirap po ninyo sa pag-iihi. Pero sa pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong na po ito kung ito po ay aaraw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa inyo, lalo na dyan po sa inyo po namang karamdaman, yan pong iniinda po ninyo, makakatulong na po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung napapakinggan nyo naman po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, ganun din po yung mangyayari po sa inyo kung ito po ay tuloy-tuloy po ninyong iinumin.
1: Ganun po ba?
0: Opo, makakatulong po ito.
1: Po yung banyan.
0: Yes, ang isang box po ng ating rice coffee, meron pong 10 sachet na laman, nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box. 180 pesos lang per box.
1: 10 po,
0: Opo, saan po kayo sa Pangasinan, Sir Mark?
1: Sa Alaminos po.
0: Alaminos, opo. Sa Alaminos po, halos lahat po ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee. Dyan po sa LNA Drugstore, meron po. Sa Nepo, LNA Drugstore, LNA Pharmacy Palamis, Abril Pharmacy. Meron din po sa MAB Drugstore, Carmi Floor Drugstore, Imelda Arquero, Gens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos.
1: Meron po.
0: Yes, meron po ng ating rice coffee.
1: Meron naman pong discount na pagbibili kami ng ganun.
0: Depende po yan sa mga butika na po, tatay, na mapupuntahan po ninyo. Opo.
1: Thank you po.
0: Sila na po yung magsasabi sa inyo nun. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, sir?
1: Nakikita ko lang po sa mga post sa Facebook.
0: Opo, ang atin po namang rice coffee po kasi, Sir Mark, ay nasa kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee, tatay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Sige po, hanapin po ninyo yun, ha? Yung tamang produkto po para hindi kayo magkamali. Ang spelling po, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Mark. Balitaan niyo po ako kapag kayo po'y nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, Tatay Mark.
1: Apo.
0: Sige po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.

Tawag din po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa adi po namang paladudunan.

0: another caller on the
1: line. Magandang Rasbuke.
0: Hello po, magandang kalusugan.
1: Oh, magandang kalusugan, sir.
0: Apo, sino po sila?
1: Dito po sa Valencia, si Jun.
0: Jun, ng Valencia. Oh. Valencia.
1: Valencia, Dumaguete, sa Negros Oriental.
0: Dumaguete, Negros Oriental.
1: Negros Oriental.
0: Okay po. Tatay Jun, ilang taon na po kayo?
1: Mga 47.
0: 47. Okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee, Tatay Jun?
1: Hindi pa kasi hindi ko pa nahanap kung saan yan mabili.
0: Okay. Diyan po sa
1: Valencia. Sa Valencia.
0: Valencia. Okay po. Tatay Jun, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Eh, nangarinig ko sa radyo na tawag ka, may tanong ka, tawag ka, di na tumawag ko.
0: Apo? Okay po.
1: Tanong ko sa nagbibili.
0: Apo, Negros Oriental, sa Dumaguete po.
1: Sa Valencia.
0: Okay, sa Dumaguete City po, tatay, ang nandito po Dumaguete City. Mabibili po yung ating rice coffee dyan po sa People's Choice Pharmacy, AVF Pharmacy and General Merchandise, Holy Infant Jesus Pharmacy, Sally's Pharmacy, City Drug Store. Lahat po yan sa Dumaguete City. Anis Pharmacy. Lahat po yan sa Dumaguete City po, tatay. Apo?
1: Sir, parang salamat, sir. Hanging pwede ba magtanong? More or less, sir, magkano yung isa?
0: Yes,
1: more
0: tatay. Ang isang karton po ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Sampung sachet po yung laman po noon.
1: Okay na. Medyo mura lang.
0: Mura lang po yan, tatay. Lalo na kung pinag-uusapan natin yung kalusugan, napakamura po niyan. Tatay, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa. Kasi yung Sally's at sa People's Choice, yun, alam ko. Yung saan banda.
0: Apo. Sally's. City. City Drugstore, meron din po. Holy Infant Jesus Pharmacy, meron din po. Tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Okay po. R-I-S-E. Kulay gintong dilaw na karton po, tatay, ang atin po namang rice coffee. Okay po.
1: Sige, sir, kay... mayroong lumabas sa akin na pag-ihi. Kung mayroong mga bato-bato, baka makatulong yan.
0: Yes po, tatay. Makakatulong po. Basta po, tatay, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ninyo nito. Hindi po ito instant, hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon, okay na kayo. Kaya po, kailangan po tuloy-tuloy. Araw-araw po yung pag-iinom po nito. Yung mga kababayan natin na napapakinggan po ninyo sa ating programa, nakukuha po nila ang kagalingan po naman na tulong ng ating rice coffee dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Araw-araw at tuloy-tuloy po dapat yung pag-iinom po nito.
1: Oo, kasi para ako, palainom na ko ng kape tapos para makamay benefits naman lo yung katawan ko sa halagang 18. So, yeah. Salamat, sir.
0: Opo, tatay, ganito po, kapag kayo po'y nakabili na, umiinom na po ng ating rice coffee, lalo na po kung meron na pong pagbabago sa inyo pong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, tatay, para maibahagi po natin sa iba nating mga kababayan at makatulong din po tayo sa iba nating mga kababayan.
1: Sige, sir. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Ingat.

Tulit tayo mga kaibigan sa ating malamang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating malamang numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Araw-araw po mga kaibigan, patuloy po sa pagdami ang mga kababayan po natin umiinom na po ng ating rice coffee. Patuloy po sa pagdami ang mga kababayan po natin na natutulungan po ng ating rice coffee mga kaibigan. Kaya nga po, sabi nga po natin, kayo po na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, simulan na po ninyo ang pag-iinom po nito mga kaibigan. Dahil po sa patuloy po na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.

0: Itawag niyo po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Milet.
0: Nanay Milet. Taga saan po si Nanay Milet?
1: Ibabang Talim.
0: Ibabang Talim?
1: Lucena.
0: Lucena. Okay po. Okay po. Nanay Milet, ilang taon na po kayo?
1: 68.
0: Sigurado kayo niyan, Nanay?
1: Opo.
0: Okay. Nanay, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Matagal na po.
0: Ah, matagal na. Okay po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng ating rice coffee? Ano po ang kwentong rice coffee po ni Nanay Milet?
1: Ay, kaya po ako nainom. May gawa po ng goiter ko.
0: Oh, goiter. Opo. May goiter po kayo. Kaya po kayo uminom ng ating rice coffee. Kumusta na po kayo ngayon?
1: Okay naman po.
0: Okay naman. At patuloy pa rin po ba kayo sa pagiinom ng ating rice coffee? Magpasa hanggang ngayon?
1: Opo.
0: Very good po. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pagiinom po ng ating rice coffee, Nanay, para dun po sa tuloy-tuloy din po na kagalingan po natin sa tulong po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Opo.
0: Nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
1: Tatlo po, isa sa maga, isa sa tanghali, isa sa hapon.
0: Very good po yun. At bukod po sa inyo, sino-sino pa po yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Kumusta naman po si tatay?
1: Okay naman po. Pag nainom ay malakas kawa ng may rayoma din po eh.
0: Kapag nainom ng rice coffee, malakas si tatay?
1: Kaya naman ay nainom kami.
0: Kaya po araw-araw yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
1: Mm-mm.
0: Very good po yon. Ituloy-tuloy nyo lang po, Nanay, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At yun nga po, sabi po ninyo, nakakatulong po sa inyo. Kaya dapat po tuloy-tuloy, Nanay. Ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po, Nanay.
1: Sige.
0: Opo.
1: Salamat din po.
0: Thank you po.
1: Po.
0: Opo, maraming salamat. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat din po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye. Bye.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi po namang numero mga kaibigan. Pwede po ninyong tawagan dito sa ating palato doon. Tawag nyo na po yan. 0-9-6-9-226-9-6-2-3. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po, magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Betinesa po.
0: Ano pong pangalan?
1: Elizabeth Inesa po.
0: Ah, Elizabeth. Okay. Elizabeth. Taga saan po si nanay? Elizabeth.
1: Inesa po. Taga San Miguel Rojas, Oriental Mindoro po.
0: San Miguel Rojas.
1: Oriental
0: Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay Elizabeth?
1: Pa.
0: Ilang taon na po?
1: Nandito po kami sa Rojas, Oriental Mindoro po, San Miguel.
0: Opo. Ilang taon na po kay nanay?
1: Ako po ay 69 na ho.
0: 69, okay. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Hindi po, anak, umiinom po kayo yung mister ko.
0: Ah, yung mister po ninyo, opo. Tapos?
1: Opo, madami na ho siyang nainom.
0: Opo.
1: Yung sa kanyang kidney at saka yung may bukulo sa bandantay niya.
0: Okay.
1: Ay kaya lang ho, ang price ho dito ng rice coffee, yung pinag-budget ho yung aming kami sa 180, tapos pag bibili uli kami, 190, tapos yun, 200 na. Pero
0: grabe. Tumaas ng sobra. Opo. I see. Ano po yung mga nagbago na sa kalusugan po ninyo dyan?
1: Yun ang sa tiyan niya, ho, medyo matagal na yun sa bandang tiyan niya, sumasakit yung puson. Yung kirot, natatanggal ho yung kirot.
0: Natatanggal tapos yung kirot.
1: Tapos yung kanya pong sa bandang taigan, medyo hindi na, tumapansin ko, parang hindi na medyo lumaki.
0: Ay, very
1: parang
0: good.
1: Parang fairness na lang.
0: Very good.
1: Lumagalan.
0: Ah, okay po. So, ibig po ninyo sabihin, okay na po, kumbaga sa pag-iinom po ng ating rice coffee, natulungan na po yung ating produkto ay natulungan na po ng ating produkto si tatay
1: basta tuloy-tuloy lang
0: ikaw nanay hindi ka pa po umiinom ng ating rice coffee
1: pa ikaw? Hindi po ako umiinom ay sino lang muna ho at wala naman akong kasi hindi ko ako
0: dapat po umiinom na rin po kayo ng ating rice coffee nanay.
1: Paano nga ang presyo nga ito bago dito? Mabuti ko may budget kami. Siyempre, lang namin. Bumili agad siya ng 10 piraso, 10 box.
0: Opo. Mas maigi po sana, nanay, kung dalawa kayo para kahit papaano po, kayo din po ay, siyempre, hindi natin alam yung mga karamdaman po natin. Kapag nabigla tayong lumabas po yan at hindi po natin naagapan, baka mahirapan tayo. Mas maigi po, sabi nga natin, prevention is better than cure. Kumbaga, unahin natin yung unahin natin yung ating kalusugan. Nang sa gayon, ay kayo po ay protektado din ng ating po namang rice coffee. Okay po. Sige po. Tatay, magandang tanghali po. Opo, sino po sila?
2: Saldi po.
0: Saldi, okay po. Tatay Saldi, sabi ni nanay, kayo daw po yung umiinom ng ating rice coffee. Hindi naman daw po siya. Kumusta po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay Saldi?
2: Maganda naman po ang resulta ng yung rice coffee.
0: Very good.
2: Natanggal yung aking kirot to sa UTI.
0: Sa UTI?
2: Kasi hindi talaga ang kirot no. Nung naubos ko no yung 20 bucks, nakaubos na ako
0: 20 boxes? Opo, very good.
2: Naubos na ako Isang araw ay kainom ako ng 3 beses pang araw.
0: 3 beses? Opo. Tama.
2: Mahal naman.
0: Mahal?
2: Tumigil ako. Isang linggo na ako. Tumigil ako
0: Kasi tatay, may pinapatungan po nila Ang SRP po niyan ay 180 pesos lang.
2: Ito ay kung, 200 kung, by 185. Minsan 190, hindi para pareho ang presyo.
0: Hindi, hindi para pareho. Doon po kayo, doon kayo tatay sa ano, doon kayo tatay sa 180 lang. Yun po yung tama na ano natin, na presyo.
2: Oh,
0: dapat po yung ganoon. Tapos tatay, ituloy-tuloy nyo lang. Huwag nyo pong puputulin yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi nakakatulong po sa atin. Yun po yung lagi kong sinasabi na kung nakakatulong po sa atin ang isang produkto, ituloy-tuloy po natin para kumbaga kahit papano po ay tawag dito, matulungan tayo at maalis po yung mga karamdaman natin. Matulungan na maalis ng ating rice coffee at kumbaga makapagtrabaho tayo, makagawa tayo ng mga bagay na mga ginagawa natin dati na nagagawa pa rin natin ngayon. Di ba?
2: Pag nakainom ako ng rice coffee ay masigla ang katawan ko. Parang iba?
0: Oo, masigla yung katawan. Tama.
2: Ganyan yung mata, tagpagat-trabaho.
0: Tama
2: po. Ko na 67
0: na po kayo. Malakas pa rin. Kahit 67 na, tama po yun. Tama yun. At laging, dapat laging ganun yung ano natin. Na kahit po may edad na tayo, dapat po nakakaano tayo, kumbaga nagagawa pa rin natin yung mga gusto natin gawin sa araw-araw. Kapag wala pong hadlang na problema sa kalusugan, magagawa natin lahat.
2: Lagi ako nakikinig araw-araw dito sa kon na ito.
0: Salamat po tatay. Napapakinggan niyo po ba yung mga testimonyo ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee? Maraming salamat po. Opo. Tama po tatay. Tatay, ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee tatay na nakikinig ngayon?
2: Ang masasabi ko lang doon sa nakikinig ng ano ay dapat itubukan po nila. Garantisado talaga itong rice coffee din eh. Patubukan ko na kasi.
0: Mm-mm.
2: Mahirap man naman ang pinto na hindi mo tubok.
0: Tama po tatay. Tama po.
2: Sige po.
0: Tatay, maraming salamat po tatay Saldi. At kay Tatay Elizabeth, maraming salamat po sa inyo. Ituloy-tuloy niyo lang po yung pagiinom ng ating rice coffee. At the same time po, opo, at the same time po, kung may mga makukwentuhan po kayo dyan na meron din po mga inidakaramdaman, eh nako, mas maganda po na maikwento po ninyo para sila po ay mismo din makapagsimula na din ang pagiinom po natin ng ating rice coffee. Ano po?
1: Sinabi ko niyo doon sa pagkumibili din na meron siyang mayuma ho.
0: Ay nako, tama po. Makakatulong po yung ating rice coffee sa kanya. Opo.
1: Ito nga po, magbago ang presyo ng mga kitchen sa Batista.
0: Sana po naman, hindi. Ano po, dahil ang SRP po niyan. Opo. Ang SRP po natin yan ay 180 pesos lang naman per box. Kaya po dapat yung po yung ano natin.
1: 180, tapos naging 190. Ngayon, 200 na.
0: Nako.
1: Ito naman ganyan, wag po magbago.
0: Nako, wag naman po sanang ganun na dahil marami po ang bumibili ng rice coffee, ganun yung ginagawa. Wag naman po sanang ganun kung nakikinig yung ating mga ano.
1: Ba't ganun nga yung butika dito sa amin?
0: Ano po?
1: Yung mga butika dito sa amin ganyan.
0: Ah, ganun.
1: Pinapatungan.
0: Sana po naman ay...
1: Yung butika na Ebanghelista, yung butika ni... Ganun sa hospital.
0: Opo. Wag naman sana pong ganun. Wag naman po sanang ganun. Opo. Sige po.
1: Opo. Sige po, salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay.
1: Sige po, ingat din po kayo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abalat, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8:03.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:35.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aming pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang bedside, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.700 FM Ginoon. 15 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Sama-sama. Together na together. Hanggang alas 7 tayo ng umaga mag-together ha. Kumusta naman? Second hour na ng ating program on this very beautiful Thursday. Parang kailan na naglunas ha. Tapos Webes na agad. Napapansin nyo ba? Napakabilis sa pagpapalit ng araw, Ginoo ko. Ang bilis ang pagtanda ng tao. Ang bilis ang pagdami ng uban. Ang bilis ang pagdami ng mga wrinkles. Ang bilis din lumaki ng mga bata. Parang baby pa lamang kahapon. Ngayon, nako po! No? Hindi napapansin. Parang kailan lang natulog tayo ng weekend. Weekend lang nun ah. Tapos yan, Webes na. Anyway, mabilis din ang paglapit ng swerte. Alam mo kung bakit sa second hour natin, dito na mangyayari yung bugas at saka groceries natin eh. Talking about the draw. Alright, sino na naman kaya mapalad na mag-uwi ng bugas at groceries for today? Actually, sa oras lang na ito. Kasi bawat oras may nananalo ng bugas at groceries. Agay. O, dali na. Sweetheart na, manatili na katutok ha. Ano ba nang iyong ginagawa ngayon? Ano nang update dyan sa loob ng bahay ninyo? Nakapaligo na ba yung mga students natin? Pero teka muna, bago yung ligo, nagising na ba? Yun ang pinakamalaking tanong. Shoutout natin yung mga mga nagtitext din. Dinabahan ako ng mga text messages dito. Ano meron sa Webes? Maraming load? Ganun ba? Nakatagal na pastos, magandang umaga. Good morning kina Badiday, Janessa, Carlota, Kelabi, Og Jazzy. Nakaluto na ba mo? Good morning! Ignay mo mga silingan di ha. Tama yan, tama yung ginagawa mo ha. Ang mga silingan mo, sasabihan mo. Ayan, request naman ng song, yung gabay ng siyakol. Maraming salamat, Jason. Huwag mo na akong i-sir. Talaga, ho. Ay, maraming salamat. Naka-follow na kayo din sa page ko, ha. Mga silingan mo rin, ma-follow mo rin. Jason Space Hard FM. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pakikinig. Mr. Ryder, good morning daw. Ito rin, magandang umaga sa Pinonia Family. Good morning to Nene, kay Long Long, kay Mario. Narating kay Tirso, kay Teresa, kay Steven, si Anthony Ubao, Baseron, Amilaw. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Norman Transcon Taxi, Shadow Man na naling kamot o naning tiil, papasayro. Salamat sa Ginoo sa bagong kinabuhi ng iyang pasinate. Nining Adlawa. Maraming salamat po sa inyo, ha? Yan, si Chong Pets. Chong Pets, good morning! Tagang salamat sa inyong pagpamina. Jason Rosales ng Makanhan, magandang umaga rin. Sige, padayon sa pagpaminaw, ha? Sige lang. Mamaya yung intro natin, abangan nyo. 18 minutes after 6 o'clock. Another break is on cue. Pabalik ko tayo, siyempre. Dami-daming magaganda at malulupit na OPM songs ang sasa inyo. Mga sweethearts, mata na! Tapos galaw na, ha? My name is Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!

0: ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
1: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
2: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
2: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: With New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

32.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Buginon, Ibanum Bago, South from Okaranga, 32 minutes after 6 o'clock. Time check brought to you by Oy! Playtime Entertainment, born for happiness. Magandang umaga, ha? I-shoutout natin ang mga gising na all the way from Kausuwagan. Ay, ito sa family, maayong buntag. Chriselle, magandang umaga rin. Alam naman nakikinig din sa ating mga taga-puntod pala. Oo, dyan sa may... tawag dito, Puntod area. Yan, thank you. O, dagang salamat sa inyong pagpamina diyan, Tapita. Aba, Bagaras family.

0: 92.7 FM que quedan de oro y serie 93.7 FM porque no en Sean Keys for you. That's diccionario. Ayun natin gumagawa ng kanto. Aba, siyempre di carpintero. Diba? Oh, by the way, that's what's brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Namino ang JL Flower Shop ngayong umaga. Maraming salamat. June Ross, good morning, good looking. Salamat sa mga bugas o panudaan. Sabi ni Samuel ng Acacia Carmen. Uy, maraming salamat po sa inyo, ha? Dagang salamat sa inyo pagpaminaw, Dihanda Pita. Sa may Acacia Carmen. Salamat! Talking about bugas o panudaan. Ito na po ang ating raffle ng bugas at groceries. The price is rise overload na. Piliin agad natin saan ba tayo bumunod ng ating unang winner, Roleta Select. Ang aming studio, nandito po kami ha, naamid rin sa may Fico Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Asa yung drop box ng driver? Ayun. Okay, buro tayong isa. Oy, taxi. Ang pangalan ng taxi ay Nobitsko Taxi. Nobitsko Taxi. Ang pangalan ng driver ng Nobitsko Taxi na nakadaog ng bugas, Danny W. ng Nobitsko Taxi. Congratulations! Nakadaog kang bugas o groceries. Dali, magpunta ka dito. Magdala kang ID, ha? Para mag-claim na nimo ang imong bugas o ang imong groceries. Dali, ganoon din. Winner din at nakadaog din ng bugas at groceries. Itong si Sherwin Makiling. Sherwin Makiling ng Barangay Gusa. Christopher Awit. Congratulations din, ha? Nakadaupod ka. Taga ano naman to? Lapasan Mambato. Christopher Awit ng Lapasan Mambato. Pero din si Azinev Gia Velasco ng Tablon Purok 5. Azenid Jaya Velasco ng Tablon Purok 5 at Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. That's a Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. Yung mga pangalan nabanggit, mga nakadaog ng bugas at groceries. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihati sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Time for a break. Be back with more. Hey, stand by.
1: Park 92.7.
2: Ang sarap mo. 3.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
5: Amina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
4: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no. Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
4: Oo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Oo ka to, si ma'am Carmina sa Luererasan, diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
1: Radio with heart. The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Huwebes. Headline sa ating balitang nasyonal. Juvenile Justice Council, nanindigang hindi sagot sa karahasan ng pagbababa sa age of criminal liability.
17: Surprise witness para sa impeachment trial, ibinunyag ng kampo ni VP Sara.
16: Sa balitang nasyonal pa rin, siyam hanggang 13 bagyo, posibleng pumasok sa bansa sa pagitan ng Hulyo hanggang Disyembre, ayon naman sa PAGASA.
17: At headline sa ating balitang lokal, PRO 10, pinahigpit ang seguridad sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Tacloban.
16: Balitang lokal pa rin, mahigit 400,000 na halaga ng shabu na samsam naman sa isang bypass operation sa Balulang.
17: At dagdag suporta para sa mga barangay disaster responders, ipinapanukala.
16: Sa balitang lokal pa rin, mga kandidata ng Miss Earth Philippines 2026, mainit na sinalubong sa Misamis Oriental.
17: At headline sa ating balitang Bukidnon, seguridad sa mga paaralan sa Bukidnon, higit pang pinaiigting.
16: Sa balitang Bukidnon pa rin, BSP nagsagawa ng financial literacy seminar sa Bukidnon.
17: At balitang Bukidnon pa rin, mga kadete ng 10th RCDG sumailalim sa CPR training sa Malaybalay City.
16: Sa atin naman balitang Mindanao, dengue cases sa Davao del Sur umabot na sa mahigit 400. Work hours ng mga empleyado pinago.
17: Headlines at Sunday Bansa, unang pinili ng Wizard sa NBA draft.
16: Sa ating showbiz balita naman, Isabel Santos nag-deactivate ng Instagram. Umani ng spekulasyon sa relasyon kay John Lloyd Cruz.
0: Heart FM Balita.
14: mula sa Heart FM News Center. Narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Webes, Hunyo 25, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
17: Del Arshaga.
16: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
14: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Oras sa ating ngayon, 25 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
14: Heart FM, balita.
16: Nanindigan ng Juvenile Justice and Welfare Council na hindi ang pagpapababa ng age of criminal liability ang siyang sagot sa lumalalang karahasan na kinasasanggutan ng mga menor de edad. Ayon pa kay JJWC Executive Director Trisha Ongko, mas mahalagang tugunan ang mga ugat na problema o mga dahilan kung bakit napapasangkot ang mga bata sa krimen kesa agad na baguhin ang umiiral na batas. Nilinaw ni Attorney Ongko na hindi nangangahulugan binabaliwala ng konseho ang mga krimeng nagagawa ng mga kabataan. Aniya, layunin ng kasalukuyang sistema na unawain ang mga sitwasyon at factors na nagtutulak sa mga menor de edad na gumawa ng mararahas na aksyon upang mas maagap itong maiwasan sa tulong na rin ng mga law enforcement agencies, social welfare offices at iba pang ahensya ng pamahalaan.
14: Heart FM, balita.
17: Samantala, ibinunyag ng company Vice President Sara Duterte na mayroon silang pinipresenta o ipipresenta ng surprise witness para sa impeachment trial na hindi pa isinasa publiko ang pagkakakilanlan. Ang kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, kapwa ang depensa at prosecution ay may mga testigong hindi muna pinapangalanan, kabilang ang ilan na hindi inilalantad dahil sa mga usaping pansiguridad. Wala aniya silang nakikitang problema kung kinakailangang isawalat ang mga pangalan ng mga naturang testigo alinsunod sa mga patakaran ng impeachment court. Nilinaw ni Attorney Poa na mismong ang depensa pa ang humiling ng disclosure ng mga testigo upang maging malinaw ang proseso para sa magkabilang panig.
16: Para sa atin alas 7:27 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, aabot naman sa Siam hanggang 13 bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Wala naman buwan ng Hulyo hanggang Disyembre ng kasalukuyang taon. Ito'y sa kabila ng umiiral na El Nino phenomenon na namonitor naman sa may Pacific Ocean. Ayon sa PAGASA, 2-4 na tropical cyclone ang inaasahan sa Hulyo, 2-4 sa may sa buwan ng Agosto at 2-3 naman sa buwan ng Setyembre. Tansya rin ng Weather Bureau na 1-2 tropical cyclone bawat isa sa Oktubre, Nobyembre at sa buwan ng Disyembre. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
14: Heart FM, balitang lokal.
16: Sa ating balitang lokal, nagbahayag na pakikiramay ang Police Regional Office 10 sa pamilya ng 4 estudyanteng nasawi at 15 iba pang nasugatan sa naganap na pamamaril sa loob. O 3 estudyanteng nasawi at 15 iba pa na nasugatan sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ay kay PRO 10 spokesperson Police Major John Anabaro, inatasan ni Police Colonel Christopher Abrahano ang lahat ng police units sa rehiyon na paigtingin ang siguridad at pagbabantay sa mga paaralan sa kanilang nasasakupan. Sinabi ni Anabaro na nakahanda na ang mga hakbang sa siguridad sa ilalim pa rin ng Oakland Balik Eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng school year 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawanin ng paaralan. Kasunod ng nasa naturang insidente, pinaigting din ang koordinasyon sa mga paaralan, police checkpoints at pagpapatrulya upang maiwasan ang kahalintulad na pangyayari.
14: Heart FM, balita.
16: Alas 7:28 ng nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report ha, mula po sa labas ang ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa mahigit 4,000 na halaga ng shabu na asamsampong sa isang firebust operation. Diyan po naman sa may Balulang yan. Ang nilalaman ng balitang yan ating tanggapin at pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, bayang buntag!
11: Mahigit 400,000 pesos ang halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad habang naaresto naman ang isang high-value individual sa

0: per Public Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM, Manila.
2: Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
3: Samantala, ipinananukala ni City Councilor Ali Gaspi ang pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga barangay disaster risk reduction and management of BDRRMM responders sa Cagayan de Oro City. Sinabi ni Gaspi na narapat lamang na mapalakas ang kakayahan ng mga responder sa pamamagitan ng mas maraming pagsasanay. Sapat na kagamitan at dagdag na insentibo dahil malaga ang kanilang papel sa pagtugon sa mga kalamidad at iba pang sakuna. Sa ilalim ng panukala, mabibigyan ng karagdagang 2,000 pesos na buwan ng suporta ang mga kwalipikadong responder bukod sa kanilang natatanggap na honorarium. Kasalukuyan nang nasa mga kaukulang komite ng City Council ang panukala para sa pagtalakay at kaukulang aksyon.
2: Para sa atin talaga 7:31 na nagmamadaling umaga, panguli sa atin ng ating balitang lokal. Mainit namang tinanggap ng Provincial Tourism Office ng Misamis Oriental ang mga kandidata ng Miss Earth Philippines 2026 sa kanilang pagbisita sa lalawigan noong Hunyo 23. Binabahagi ng kanilang pagbisita, ipinakita sa mga kandidata ang iba't ibang pangunahing tourist destinations ng Misamis Oriental sa pamamagitan ng isang promotional video at nakipagpulong din sila sa mga opisyal ng Kapitolyo. Ayon pa kay Mikaela Craigness, Filipino Community Representative ng Australia, agad niyang napansin ang katahimikan, kagandahan at maayos na kapaligiran ng mga komunidad sa lalawigan kahit maiksi pa lamang ang kanilang pananatili. Samantala, sinabi naman ng Provincial Governor's Office na ang pagbisita ng mga kandidata ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na ma-promote at higit pang mapalawak ang pagkilala sa turismo ng Misamis Oriental sa pambansa at international na antas. Alay 7:32 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sa inyo naman ang ikalawang bahagi, ha. Ang ating mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dangato International, kasama na rin ang ating balitang pampalakasan ng sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
6: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
7: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
6: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
7: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, aron magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
6: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
7: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
6: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
4: With heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Ulit ka ayon back. Nutrisyon, complete tripling lakas.
9: Two times nga inom, two times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso.
10: Burst 345 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
5: This is Heart 92.7.
11: 92.7.
5: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
2: Ora sa ating iyon, alas 7:34 na nagmamadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
5: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
5: Heart FM Balita.
2: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
5: Heart FM Balita.
2: Samantala, sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook page.

0: Pages na maaari ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages, Hard FM 92.7 - Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7 - Bukidnon. Hard FM, balita. Samantala, dito naman sa ating live, ha, pakishare po ng ating live na ito at mangyari po lamang ay pakilike na rin at pakipusuan. Samantala, maaari po kayo maglagay dito ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento at ng inyong ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan po at pagkatapos po ng ating balitaan. Hard FM, balita. Samantala naman, oras natin, alas 7.35 ng nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Noostar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@punker.ph. Hard FM, balita. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Hard FM, balita. Higit pang pinaigting ng mga otoridad ng seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Bukidnon. Hindi kasunod pa rin ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa Bukidnon Police Provincial Office, pinalakas na ang koordinasyon sa pagitan ng Philippine National Police Department of Education, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga paaralan, nagaya na lamang ng bag inspection, mas pinaigting na monitoring sa mga kahina-hinalang individual at pag-aanda sa mga posibleng emergency situation. Bagamat wala namang naitatalang banta sa seguridad sa lalawigan, sinabi ng mga otoridad na manatiling aktibo o mananatiling aktibo ang kanilang pagbabantay upang mapanatiling ligtas at maayos ang kapaligiran sa mga paaralan.
1: Samantala, nagsagawa naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng Media Information Session sa Valencia City, Bukidnon bilang bahagi ng kampanya nito na palawakin ang kaalaman ng publiko hinggil sa financial health at pag-iwas sa mga cyber threat at online financial scam. Tinalakay ng mga opisyal ng BSP ang kasalukuyang kalagayan ng financial system ng bansa, gayon din ang mga hakbang na maaaring gawin upang maprotektahan ang mamamayan laban sa iba't ibang uri ng cybercrime at panloloko sa online platforms. Ayon sa BSP, layunin ang aktibidad na mapalakas ang financial literacy, digital security awareness at responsableng paggamit ng mga serbisyong pinansyal sa gitna ng patuloy na pagdami ng digital transactions. Binigyan din ng Bangko Sentral ang mahalagang papel ng media sa pagpapalaganap ng tama, napapanahon at kapakipakinabang na impormasyon upang mas maging mapagmatsyag ang publiko laban sa mga cyber threat at online scam.
0: Itama inyo mga rasyal, alas 7.38 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ang ating balita mula sa Bukidnon. Sa mailalim naman sa pagsasanay sa basic life support o hands-only CPR, ang mga kadete ng 10th Regional Community Defense Group sa Camp Ausito Bahian sa Barangay Gis, Balay-Balay City noong Hunyo 23. Pinagunahan ng mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office Balay-Balay ang naturang aktibidad sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Chief Alan Comiso. Layunin ang pagsasanay na mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga kadete sa pagtugon sa mga emerhensiyang may kinalaman sa puso, kabilang na ang cardiac arrest. Ayon sa mga organizers, inaasahang mas mapapalakas pa ng hands-only CPR training ang kahandaan ng mga kalahok sa pagliligtas ng buhay sa panahon ng sanguna at iba pang mga kritikal na sitwasyon. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balita mula sa Bukidnon. Samantala, dumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Hard FM, Balitang Mindanao.
0: Dengue cases na po sa may Davao del Sur, umabot na sa mahigit 400. Work hours ng mga empleyado, may binago po ha. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
3: Umabot na sa 455 kaso ng dengue at isang naitalang pagkamatay sa lalawigan. Dahilan upang magpatupad ang pamahalang panlalawigan ng Davao del Sur ng espesyal na work schedule para sa mga empleyado ngayong buwan ng Hunyo. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 533, Series of 2026, pinaikli ang oras ng trabaho sa mga opisina ng pamahalaan mula 8 a.m. hanggang 4 p.m. mula June 1 hanggang June 30, 2026. Layunin nitong hikayatin ang mga kawani na makilahok sa mga cleanup drive at iba pang hakbang laban sa pagdami ng mga lapok na nagdadala ng dengue. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng pagdiriwang ng National Dengue Awareness Month at ng mas pinaigting na kampanya upang mapababa ang bilang ng mga kaso sa mga komunidad. Hinihikayat din ang mga residente na magsagawa ng regular na paglilinis sa kanilang paligid at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok. Ito po si Cardinal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita. Bigang salamat, Carl Canal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Heart FM Balita. Oras natin, 7:41 na nagmamadaling umaga. Oras ay natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
2: Heart FM Balita.
0: Sabago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Napatunayang guilty sa contempt of court si Kenya Health Minister Aden Duwale. Inigaugnay na pagpapatuloy sa konstruksyon ng isang kontrobersyal na Ebola quarantine facility na pinopondohan ng Estados Unidos. Ito'y matapos baliwalain umano ni Duwale ang utos ng High Court noong nakaraang buwan ay tigil muna pagpatatayo o pagtatayo ng isolation center sa bayan ng Nanyuki habang dinidinig ang kasong isinampa ng isang rights group. Depensa ng Health Ministry, hindi nila sinuway ang korte dahil ang tinutuloy na proyekto ay pinamamahalaan na lamang ng gobyerno ng Kenya para sa interes ng publiko. Ngunit ayon naman kay Lady Justice Patricia Niyundi, hindi maaaring umiwas sa batas ang gobyerno. Sa pamamagitan ng pag-iiba ng depenisyon sa ginagawa nilang konstruksyon. Naiulat namang sumiklab ang sunod-sunod na madugong protesta sa Nanyuki laban naman sa pasilidad na ikinasawi ng 3 individual, kabilang na ang 17 taong gulang na estudyante.
1: Sa iwalay na balita, lumagpas naman sa 1,000 ang kaso ng Ebola na naitala sa Democratic Republic of Congo at kumitil ang pinakabagong outbreak nito ng kabuuang 254 na katao. Halos lahat ng kaso ay nasa Ituri Province sa ilagang silangang parte ng bansa. Sa kabuuan sa 3 probinsya ang apektado ng Ebola, ang Ituri, North Kivu at South Kivu o South Kivu na tahanan ng 15 milyong mamamayan. Kumalat na rin ang virus sa karatig ng Uganda kung saan nakapagtala ang World Health Organization ng 20 kaso at 2 pagkasawi bagamat nananatiling kontrolado ang sitwasyon noong mga unang bahagi ng Hunyo. Ang outbreak sa bansa ay sanhi ng Modibogu strain na wala pang panlaban na bakuna o lunas sa ngayon.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang pampalakasan sa NBA po ito ha, pinili ng Washington Wizards si Ade Bansa bilang unang overall pick o first overall pick sa 2026 NBA draft matapos ang kanyang impresibong kampanya sa Brigham Young University. Nagdala ang 19 years old na forward ng averages na 25 points, 6.8 rebounds at 3.7 assists kada laro sa kanyang nag-iisang season sa kolehiyo. Bago pumasok sa NBA, pinangunahan din niya ang Estados Unidos sa kampiyonato noong 2025 FIBA Under-19 World Cup at kinilala bilang most valuable player ng torneo. Samantala, napili naman si Darren Peterson ng Utah Jazz bilang second overall pick habang kinuha naman ng Memphis Grizzlies si Cameron Boozer sa ikatlong puesto.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Ay mula sa cryptic post ay nag-deactivate na nga ng kanyang Instagram account si Isabel Santos matapos magbahagi ng mga cryptic post na nagdulot ng spekulasyon tungkol sa kanyang relasyon sa aktor na kay John Lloyd Cruz. Kabilang sa kanyang mga post sa mga katagang I give up at payag na matagal na siyang hindi nagkakaroon ng masayang kaarawan. Bago isara ang kanyang account, nagbahagi din siya na mensahe sa sarili naghihikayat na magtiwala sa sariling landas at mga pangarap. Naganap ito ilang linggo matapos na mataan sila ni Santos at Cruz sa Boracay kasama si Elena Darna at ang kanilang anak na si Elias. Uy, grabe naman ito.
0: Hindi na nga. Inyong nakarap, pinag-usapan pa lang natin yan eh. Diba yung kanilang ano, ang tawag dito, pag-alis at yung pagkawala ni Isabel sa kanyang social media account.
1: Social media
0: account. Sabi nga natin eh, itong si John Lloyd, Eh, balay mo, baka, ano, alam mo na, John Lloyd Cruz yan eh.
1: Oh, parang naano lang siya, na-insert lang natin sa usapan nung isang araw.
0: Oh.
1: Kasi nga nangyari ito. Mm. Eh, nung panahon na yun, hindi pa siya nagano, wala pang deactivation.
0: Mm.
1: Oh, kasi parang nga, kung hindi ako nagkakamali, yung pangyayari was late last week.
0: Mm.
1: So, nag-post pa nga si Ellen eh na napakagaling na best stepmom nga itong si Isabel.
0: Oh, nako.
1: Kay Elias.
0: Nako.
1: Eh, ngayon ay nag-deactivate na. Ayan na naman yung mga...
0: Deactivation.
1: Oh, yung mga espekulasyon na lumalabas.
0: Oo.
1: Diba?
0: May tanong dito, si John Lloyd ba pinsan? Pinsan? Nakikipinsan siya pero parang hindi yata. Pero sabi niya, pinsan daw kami.
1: Pinsan?
0: Eh,
1: nakikipinsan.
0: Nakikipinsan. Kapal na mukha, no? Siya pa yung nakipinsan. Pero, sa itsura, pinsan naman eh.
1: Pwede. Pasar. Pasado.
0: Pasar, pasar.
1: Pasado, pasado.
0: Ay, ginoo ko. Pero ano, hindi na ito nakakapagtaka. Alam niyo na kung bakit. Siyempre,
1: ang John Lloyd ay...
0: Meron din, binabasa kasi ako niyan eh. Parang meron din kasi pagtatambal na mangyayari kay John Lloyd tsaka kay Ellen. Sa isang show, sa isang sa GMA. Ha?
1: Oh.
0: Sa isang palabas
1: sitcom
0: na ito.
1: Sitcom
0: ito. Sitcom, sitcom. Isang, eh, alam niyo naman, siyempre, mag-ex yan.
1: Correct,
0: may anak pa.
1: Correct.
0: Kami nagpapain sa kanila. Oh. Eh, hindi natin maiwasang magkaroon ng mga chika-chika, na mga, alam mo na, na mga hanas-hanas, mga mga sinasabi ng mga tao na, alam mo na, baka mag-spark.
1: Oh. Diba? Eh, baka, tapos, kasi, di ba, si Popoy at Basha.
0: Mm.
1: Si Popoy ngayon, kung totoo man ito ha, single.
0: Oh.
1: Abay si Basha din ngayon.
0: Single!
1: Ay, kung totoo din, abay single din.
0: Ako po.
1: Baka naman magkatotoo na itong ano.
0: Popoy at Basha forever.
1: Popoy at Basha
0: forever. Pero parang hindi. Parang dati
1: parang
0: kasi na-open na yan
1: eh.
0: Oh. Parang sinabi na nga ni Bea at saka ni Jandoy na parang yung relasyon ay hindi para sa kanilang dalawa.
1: Platonic na daw.
0: Ang kanilang relasyon.
1: Kasi never naman daw, sabi nga ni Bea, never siyang niligawan ng John Lloyd Cruz.
0: Cruz, ha? Naalala ko tuloy yung isang ano. Naalala ko tuloy yung isang, alam ko na pag galing sa G7. Oo naman, Faru. Alam mo naman ang artista tayo.
1: May mga sources doon.
0: Yung mga magkakaibigan, sinasabi platonic, ano? Platonic ang kanilang relasyon. Alam mo yan, pwede sila magkaroon ng show.
1: Ano?
0: Cooking show.
1: Cooking show.
0: Cooking show nga. Alam mo kung ang title?
1: Ano?
0: Taste Buddies.
1: Taste Buddies. Eh kasi nga, yung platonic love, baka may iba, napakonfuse sila. Ano ba yung platonic love na yan? Yung platonic love po kasi, ito yung parang there's some feeling na alam nyong meron kayo pero
0: sa isa't isa.
1: Hindi pwede.
0: Pero hindi pwede. Akala ko pag-ibig na lang sa plato.
1: Platonic nga niyo,
0: ano ba? Alam mo yan yung, ano, yung, alam nyo yung mahal nyo ang isa't isa.
1: Yes, yes.
0: Pero mas pinili ninyo na i-preserve akong anuman. Diba? Yung pagkakaibigan.
1: Yung parang friends na lang.
0: Sige, wag tayong dumating o mag-overboard.
1: Pumunta
0: tayo doon sa pag-ibigan at pagiging tayo. Diba? Hanggang dito lang talaga na mahal natin ang isa't isa. Hanggang doon na lang. Taste buddies nga.
1: Taste buddies. Parang show yan ni Maring Camille, diba?
0: parang show nga yan eh.
1: Show yan
0: ni actually, bagay dyan yung mga magkakaibigan na wala namang title ang relasyon.
1: Eh, walang label.
0: Nag-iibigan na walang label ang relasyon.
1: Ay.
0: Ang label nila ay taste buddies.
1: May term dyan ngayon eh.
0: Alala.
1: Ay yung ano, momol.
0: Momol?
1: Oh, ano momol. Yan? Make-out lang.
0: May-aoy.
1: Narinig ko lang yan sa mga...
0: Ba't alam mo yung mga momol na ganyan? Ha?
1: Alam na.
0: Hindi ka naman lumalabas ng istasyon. Nandito ka lang nakababan.
1: Abay, nasa social media tayo. May mga kasamahan tayong laging binabanggit.
0: May momol?
1: Yan, may momol.
0: Yan ang sinasabi ko. Ay, nako. Ay, abangan natin. Baka naman lumitaw na rin si Isabel.
1: Ang grabing artist nito eh.
0: Ang tagal.
1: Ano siya eh, very, very creative sa...
0: Weird yan eh.
1: Siguro.
0: Weird. Alam mo naman lahat ng mga artist, weird.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: Kasi malala rin mag-isip.
1: Yes.
0: Ay, nako. Anyway, sige.
1: Si Papa J. Papa J, alam mo na, Papa J. JL.
0: O siya, sige ha. Maraming salamat sa chika mo para sa araw na ito.
1: Yan natin balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Uy, 10 minuto bago sumamit ang alas 8 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada. Alamin natin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yan si HPGJ, Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Magandang umaga, Jay. Kumusta?
4: Yes, good morning, Mark. Good morning, Ned. Ang ating Bubon area ay napakaluwag pa naman sa ngayon.
0: Nawala. Hello? Nawala ka na signal. Sumirok yung iyong ano, yung iyong signal. Bigla nawala. Anyway, sige, tawagan ka namin pabalik, ha? Yung Kogun area, medyo may kaluwagan pa sa mga oras ito, ha?
1: Kanina lang nang napadaan ako dyan sa may, dito sa may JR Borja. Ayan, matrapik na kasi nga medyo rush hour na din eh.
0: Dyan sa may JR Borja?
1: Oo, mahabol na din sa mga papuntang eskwelahan, papuntang opisina.
0: Mm.
1: Palagi naman. Dito din sa may Isalina, medyo nagbi-build up na din kanina.
0: Ayun. Nawala na yata ng signal o kaya nagka-problema yung ano. Ano ito, nagbabalik na sa linya. Hello, Jay! Nagbabalik!
4: Hello! Good morning! Ayun, ah. Sabi ko, ating Kogun area, medyo may kaluwagan pa, may mga bahagi rin ng traffic dyan sa Konga ng ating Roa, Roa, pero okay naman, maestro man ako, at nakakalusot naman, at dito sa pupuntang Jacora, pupuntang Carmen Bridge, okay naman, maestro naman, ang Jacora Bridge, okay rin naman, stopin ko lang, at makarating sa Paminta, punta dito sa Arena Belize Crossing. Ganun pa rin ang ating sitwasyon sa trapiko na medyo banayad naman. Okay naman, maayos naman ang daloy ng trapiko dyan.
0: Very good, very good. Yung gusto kong marinig, yung mga banayad na mga daloy ng mga trapiko. Eh. Yes. O siya, sige, may pasero ka ba sa oras na ito?
4: Meron sila, ma'am.
0: Sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you sa iyong report, HBGJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
4: Yan ang latest na sitasyon ng mga kasada ng aking nataan sa ngayon. Mas pasada group J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi para sa RFM Road Traffic
2: Alamid. RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Ay, tamahin niyo mga orasan na 8 minuto bago sumamit ang alas 11 ng umaga. Sumayin niyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusap ang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Hunyo 25 ngayong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang National Juvenile Justice Council na hindi sagot sa karahasan ang pagbabababa sa age of criminal liability.
1: Surprise witness para sa impeachment trial, ibinunyag ng kampo ni VP Sara.
0: Balitang national pa rin siya, manggang 13 bagyo posibleng pumasok sa bansa. Ito ay sa pagitan po ng Hulyo hanggang Disyembre. Ayon yan sa PAGASA.
1: Headlines sa ating balitang lokal, PRO 10, pinahigpit ang seguridad sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Tacloban.
0: May kita pa dada ang 5,000 naman na halaga ng Cebu na samsam naman sa bypass operation sa bahagi ng Balulang.
1: At balitang lokal pa rin, dagdag suporta para sa mga barangay disaster responders.
0: Sa balitang lokal pa rin, mga kandidata ng Miss Earth Philippines 2026, mainit na sinalubong sa Misamis Oriental.
1: Headlines sa ating balitang Bukidnon, seguridad sa mga paaralan sa Bukidnon, higit pang pinaiigting.
0: BSP nagsagawa naman ng Financial Literacy Seminar sa Bukidnon.
1: At balitang Bukidnon pa rin, mga kadete ng 10th RCDG, sumailalim sa CPR training sa Malaybalay City.
0: Samantala naman, headlines sa ating balitang Mindanao, dengue cases sa Davao del Sur, umabot na sa mahigit 400 work hours sa mga empleyado binago.
1: Headlines sa ating balitang international, Kenya Health Minister napatunayang guilty sa controversial na US-funded Ebola quarantine facility.
0: Headline naman sa ating balitang international, Ebola cases sa Congo lumagpas na sa 1,000.
1: Headline naman sa ating balitang pampalakasan, Dibansha, unang pinili ng Wizards sa NBA. NBA draft.
0: Sa ating showbiz balita, Isabel Santos nag-deactivate ng Instagram umani ng espekulasyon sa relasyon kay John Lloyd Cruz.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 5 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. O ito muna ha. Asa lahat ng mga sweethearts natin dyan? Makinig, makinig. Lunchtime na, mga sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam. Tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara na, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FDEB 257576, Series of 2026. Oh, yung mga pa-shoutout natin.
1: Ayan, dami.
0: Nagutom ako bigla.
1: Oo nga. Ay, di, bago magpa-shoutout, gusto mo magpasalamat ka no, HPGJ.
0: Ay!
1: Oh, HPGJ. Si Papa Ro, kahapon nagpa-barbecue si.
0: Ay!
1: thank you.
0: Hindi ako nakapunta.
1: Oh, hindi ka. Oo. Sarap ng barbecue.
0: Ay, Mia. Ay, sana matikman ko yung barbecue. Baka naman meron pa yan.
1: Tina natin. Oh, ipapanawagan natin.
0: Ay, hindi ako pa naman yun na magbabarbecue ako.
1: Oh.
0: No? Talaga naman, oh.
1: Sarap.
0: Ay! Yeah. Oh. Ay, mga taga-Megans, magandang umaga.
1: Oh, magandang umaga, taga-Megans.
0: Nakikinig pa rin ba sila?
1: Okay, ano? Oh. Kay Sir Boy, magandang umaga.
0: Sir Boy! Magandang umaga po. Barbecue naman dyan.
1: May pinabanggit silang pangalan ng mga staff dun eh.
0: Talaga ba?
1: Kailangan kukunin ko next time para mababati natin.
0: Ang daming nanonood sa atin ngayon.
1: Oo nga,
0: yung mga
1: nanonood.
0: Yung mga bagong followers ko sa aking Facebook page, nanonood na sila dito sa live natin.
1: Ano nga yung Facebook page mo?
0: Jason Space Heart FM.
1: Yun. Follow, like ha.
0: Ang hindi mag-follow, magugutom na mga 3 years.
1: Wala nang abutan. Ako naman, nakatakot naman yan. At saka, no, sa Dr. Heart.
0: Ayun,
1: Dash Heart FM.
0: Nako, pag di kayo nag-follow dyan, mga 4 years na magugutom.
1: Hala, sige, pag-follow na kayo, ha.
0: Magkakaroon ng scarcity. mga masyada natin, good morning, ha. Nimfa Bernaldez from Tubigon, Maramag, Bukidnon. Maaniag.
1: Ayan, si Jenny Tundag Flores naman. Nakikinig dyan sa may Zone 5 Bonbon.
0: Uy!
1: Good morning!
0: Si Jenny Lada Mabailan, watching from Tablon.
1: Uy, may buntag ha.
0: May
1: marami
0: buntag?
1: Tayong listeners dyan sa Tablon.
0: Uy, thank you.
1: Oh, shoutout natin ang Team RC na nandyan sa may Bank of Commerce, Kabangkalan, Negros.
0: Abaw!
1: Mapatay si Negros.
0: Abaw!
1: Ay, good morning sa kanilang bossing na si Architect Rolly Caratol, kaya foreman of Floor Navales, Jonard Visayas, Jason Espera, Eman Abuhan, Matmat, at KJ.
0: May radyo dyan ha. Ba't hindi kayo magiging sa radyo
1: dyan? This one is coming from Reducendo, Piamonte, GP. Ayan, maayong buntag.
0: Ayan, Iskera Agnes, magandang umaga. Shoutout mga taga-Kadingilan.
1: Ayan. Hi, Rose Virgin Nabitay. Good morning sa'yo.
0: Si Janet Flores, magandang umaga rin. Prince Faisal Ampuan, magandang umaga. Prince Faisal Taxi, ito kung hindi nagkakamali. Janderf Tennis Club, Baraopol. Lagi nagiging sa atin sa lahat ng mga galing pumalo dyan.
1: Yan, mayang buntag.
0: Mayang buntag.
1: Oo, nauso na din yan ngayon eh. Tsaka yung pickleball.
0: Magpaluan kaya tayo minsan.
1: Hala, magandang umaga sa lahat na nagkikinig sa Heart FM dito sa may Prok 8, Talahiron, kay Bawi, Bukidnon. Ito ay mula kay Emily Makalaging. Mayang buntag. Thank you.
0: Ito, since day one na pagiging DJ ko, kasama ko na ito. Yan ang presidente ng aking fans club. Sa unang pang panahon. Yung si Ana, magandang umaga. Ayong ano din niya, asawa niyang si Jason. Jason din ang asawa niya. Napay na maaga kong napagalitan sa lakas ng volume ng sipi niya, nakatutok pa sa tenga ko. Agay!
1: Good morning! Ito naman si Sir Leo Palasan. Good morning, watching from Quezon, Bukidnon.
0: Miriam Acera, magandang umaga!
1: Good morning, Ma'am Lalina Vanitalia Wiso, dyan sa may Phase 2, Trinitas Bugo. Shoutout sa King Louis Barbecue and Crispy Fried Chicken. Charap daw yan.
0: Charap daw yan. The okay. Taste is to believe. Oliver Dupalco, magandang umaga po mga taga-indahag dito. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Ito naman.
0: Paspasan mo na.
1: Oo nga. Ate Miriam Masaya, thank you. Papa Roma, yung buntag.
0: Ay!
1: Maraming salamat.
0: Magandang umaga, Papa Roma. Melandro Gato Vera, good morning.
1: Yung ex na ex na paparoon.
0: Uy, sagutin mo yung tanong.
1: Ay, oo nga. Okay naman siya.
0: Okay. Kumusta daw kayo ng ex mo?
1: Friends.
0: Lakas mga artista na sagot.
1: Napa-showbiz tayo dun, paparoon.
0: Yung platonic daw. Ay, yun daw ba yung platon niyahagis kapag ka nag-aaway?
1: Pwede.
0: Pwede rin.
1: Ginumilipad.
0: Oo.
1: Sheila Jane Gumapak, Mayong Buntag, Benjor Jill Jahan Jr., magandang umaga.
0: Alam ko rice cooker eh.
1: Rice cooker.
0: Yan niyahagis pag nilaaway. May kinalaong ganyan eh.
1: Oh, ay talaga.
0: Bumol o humol? Agay, miyay!
1: Good morning, Dr. Hart.
0: Mami Marilyn, Miss Tisa Charm Gonzalez, magandang umaga po. Yung pamilya daw niya nakikinig. Good morning.
1: Ayan, Raymark Dalantar Ormando, Ormasido.
0: Ay!
1: Ayan, magandang umaga. Uy, SM Marilao.
0: Tropa ko yan.
1: Ay, magandang umaga, brother. Magandang umaga.
0: Evren Duwayan, magandang umaga, mga taga City Homes, Malanang Upol. Thank you. Hindi pa nagpa-follow sa page ko yan. Si Efren.
1: Pa-follow na kuya Efren. Ayan, Marifel Ahis watching from La Paz dos La Pazan. Hi, Ate Marifel. Good morning.
0: At saka si ano? Siya. Hindi ko mabasa yung pangalan ng ano eh.
1: Arabic kasi.
0: Muskila. Urshapat.
1: Habibi. Ayan, Nevada family. Diyan sa may Skyline, St. Peter. Uy, Bulacan. Hi kay, saan ba yun? Kay Jeremy, Jebami ba ito? Jebami, Dandan, Joan, John Cyril, Joshua, and also sa kanyang bae, na si Nino. Ayan, natuloy na. Ano ba ito? Napapaakyat yung ating ano. Ayan, si Nino. Si Nino Nevado. Ayan, uy, related happy Father's Day daw.
0: Si Anna Midal. Uy, parang pamilya sa tropa yan. Tropa rin yan.
1: Tropa,
0: magandang umaga po sa inyo. Ha? Si Renz Key Laoda, magandang umaga po. Laoda family watching from Barangay Malata. Uy, taga Cotabato.
1: North Cotabato. Oh. Magandang umaga.
0: Marami ko sa inyo eh.
1: At si Ma'am, si Ma'am Merlene kahapon, magandang umaga. Thank you for always listening.
0: Ayun oh. Thank you. Abangan niyo po yung bugas at saka mga groceries natin ha. Marami po tayo mapapadalunan dito. Lalo-lalo na rin yung ticket natin para sa MTL Music Travel Love Concert.
1: Uling araw na ngayon kaya tumutok kayo ha.
0: Correct. Tapos meron pa tayong upcoming. Nako, yes, pagkatapos ng concert. Meron na naman tayong pelikula.
1: Ayun oh. Narinig kanila kanina.
0: Moana.
1: Moana. Live action.
0: Nako.
1: Abangan yan ha, mga sweethearts.
0: Yung uncle ko nandyan.
1: Sino?
0: Si Maui? Dwayne. Dwayne Johnson. Anyway, aras natin. Oy! 3 minuto makalipas ang 8 ng nagmamadaling umaga. Oras yan natin siya ng GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Berhel Castile ng Cagayan de Oro City at Engineer Dan Marjepoy Bachansina sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Tanang bills, Jukarun?
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
7: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-Bills. This is Heart 92.7.